0: ningún público. Olas na Pilipinas.
1: Nabalik ang oras na Pilipinas alas 8:04 mga kabiyanan. Kag-maing aga sa inyo ito na, no? Sa mga bago lang nag-tune in sa itong programa. Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Sir Joseph de Flores, good morning. So here we are sa aton nga unang bahay sa atong tingog publiko, mga kabiyanan. Let's talk about this trending bridge dito sa Bacolod City. And the latest available reports nga ining trending tulay nga ini. Trending at tulay is about 3.7 million rehabilitation of a pedestrian footbridge nga nagakonektar sa barangay 35 ang Purok Maghiliog yon kag sa barangay Singkang Airport sa Magsungay Purok 5 mga kabiyan. Ha? Kay ini nga kontrobersya nagsugod ini sa social media sa Facebook sa kung diin. Kay ginpamangkot sa mga tao kung whether ini nga amount 3.7 or round up na to no mga almost 4 million nga amount kung excessive gid ni bala, no? Sang nagagawa nga picture sang Facebook. So ano ini nga project mga kabiyanan, no? I-klaro ko ini nga project ka. The project is the rehabilitation or retrofitting, okay, of an existing ara ng tulay, ha, ara ng tulay, ginrehabilitate, ginretrofit lang, ha, okay. So ano ni ang project mga binan? So ano ni ang ginconnectar sini barangay 35 ang Purok Maghiliog yon, barangay Singkang Airport o Magsungay Purok 5. Oh, so anong dimension sa sini nga bridge mga binan? Ang dimension is 50 meters long, ha, 1.5 meters wide. Kag shortcut ini nga ginagamit sa mga residente, mga nag-aulubra, mga estudyante nga nagapakadto sa mga lapit ng mga establishment mga biyanan. So, nga aginambal kag gintawag ini sa mga pumuluyo nga overpriced. Imagine ha, 3.7 million mga biyanan. Ha? So, may kontrobersiya nga ginapanawagan ng mga tao. Kay man damo nakakita sa picture sang natapos nga tulay kag in question nila kung paano ini nga malipot kag masangkad ini nga relatively narrow nga pedestrian bridge nagakantidad around 3.7 million pesos ha kay siling nila kagamay lang man sini nga tulay, kagamay lang man sini nga project, 3.7 million gid how? Oh. Dason, oh, may mga actually sa una 3.4 million eh. Dason afterwards may mga subsequent reporting nga nagtawag, nga nagambal nga 3.7 million. Ha? So oh. Anong inambal sang syudad? Kay ang project ni sang syudad eh. Oh, anong ambal sang city nga ginhimo nila? Now, and ang siling sa atong siyudad, siling sa CEO, CEO, Civil City Engineering Office, hindi Civil Engineering, City Engineering Office mga biyanan. No? Siling sa atong siyudad nga hindi lang niya kay simple nga nagpatindog kita isang 50 meter nga walkway. No? Kay suno sa aton nga mga opisyalis mga biyanan, ini nga proyekto naga-involbar ini isang ginatawag nga substantial structural rehabilitation. Kung ano ina, amo ina. Hmm? Ha? Substantial structural rehabilitation. No? Kag siling sang ilang report mga biyanan, naging isa-isa, ginlista ko ni. Ang ilang ginobra, number one, structural retrofitting. Ano ba't silingon sini? Ang idalom sang tulay, ginbutangan nila sing reinforcement. Butangan nila sing reinforcement, mga puthaw, mga bakal, kung ano ginbutang nila sa dalom, mga salsalon. Structural retrofitting. Ikaduha nga ginobra nila, ang grouting or ang epoxy resin grouting. Ang epoxy resin, siling nila, gingamit nila bilang part sang structural rehabilitation. So kung may mga buka-buka ang tulay, kaya ara ng tulay, existing na. Again, wala na sila nagpatindog lain nga tulay. May tulay na nga daan. Okay? So, gin-retrofit, gin-rehabilitate nila. Kumbaga, ganito gin-repair. No, that's just the term. Ha? So, kung may mga buka-buka, may mga, kung ano na ang mga, oh, mga buka-buka, mga liki-liki, mga bukol-bukol, daw, kinangalan na sa bulunga. Ginbutangan nila sing grouting epoxy resin. Oh? Sa mga buka-buka, oh. Dason may gintawag pa sila nga concrete recasting. Oh, ang mga na-damage ng mga simento, mga concrete portions, gin-repair nila, gin-recast nila, gin-simento nila liwat. Oh. Dason may ginhambal pa sila nga steel reinforcement. Oh. Ang mga steel components, ang mga tuktukon na nga mga kabilya, tuktukon na nga mga salsalon, kung ano man da, ha? Gin-islan, kag-gin-reinforce. So, man yung tawag nga steel reinforcement, ha? Dason, may siling nila nga may ara center support column. Ha? May support column nga gin-install sa tunga sang tulay. Galing, mga kabiyanan, ang problema, kay wala, isa lang kabilog ang puste nga nabutang, mga kabiyanan. No? Siling siyang isa ka kunsi nga may puste sa tunga. Siling siyang engineer, may puste, pihak at pihak. Pero kung lang tawon mo sa picture, mga kabiyanan, sang tatapos na bala, isa lang matugyapong kapuste. Wala mo nadugangan ng puste. No. So, muna nga damo, nagpanawagan, siling nyo may puste sa tunga, may center support column. Siling nyo, pihak kag pihak ang puste. Pero sa picture, isa lang man. No? So, dako ini nga pamangkot sa mga tao. No. Dason, aripagid, ginbutangan nila sing bag-o nga railings. Ang daan nga railings, no, deteriorated na, siling sa ila report. No? Ang iba niya, ginpanglagari na, ginpakilo na tuguro. O, manilakpa, nagligan, mga biyanan, na sa eskulahan, sa, o, sa NOHS, mga biyanan. Kaya nagpanglagari sa mga railings na, ginaambot, ginaano na nila, ginapakilo na nila. Kung may nadakpan to sa NOHS, ha? Nagpanglagari. Siya, mumuguro na tabo na sa tulay, basi ginpanglagari na, ginpakilo na blaw. No, basi. So, ginbutangan nila bagong railings. No. Dason, ginbutangan nila bagong mga concrete post. Siling nila, ha? Gininstola nila sing concrete post. No? Ginimprove nila ang walkway kagin kuluran orange. Hmm? Kag ang ilang approaches. No? Ang approaches bala, ang pakadto sa tulay gin mismo. No? Gin-improve, gin-siminto, gin-butangan sing ano, para hindi na mag, ha, hindi na magsakasaka, hindi na mag ano. No? So, amuning ginhimo, siling sang pipila ka, siling sang report sa, halin sa City Engineer's Office, mga biyanan. Now, anong guba gali sa daan nga tulay? No? Anong guba sa daan nga tulay? Now, according sa kay Consular, sa aton nga mga government officials, mga biyanan, city officials naton, ang daan nga tulay, may pipila na ka mga problema. Ha? Among the reported issues, nga wala sing center support. No, piyak lang. No? In fact, isa lang to kapuste. Asa subong isa lang maghihapon kapuste. No. Dason, siling nila, ang steel reinforcement sa edalom sang tulay, tuktuko na. No? Deteriorated na.

ginbawala na magtabok ang mga tricycle kag ginbudgetan ha 3 million plus diri ni ka problema mabiyanan oh dasun sa nagligid adlaw si Mayor Greg mismo nagkadto na gininspeksyon ni Mayor Greg okay kag ginlantaw no since September 14 following the online criticism nagkadto gid siya ha kag gin-challenge siya ang mga tao nga nagapamangkot sini nga pamangkotanon nga naghambal nga overpriced sini nga tulay sila niya kadto inyo di bala kag para makita nyo gid kag para ma-assess ninyo ang structure dala ka mo sa inyo nga mga engineer kag ipakwinta di no mga utong hambal ni Mayor Greg ng challenge you know no kay sila niya sagay ko mo sa sigilan taw sa mga picture no kadto di ko mo bala no kadtuan guro ma check ni guro si Kagawad Bonard Kagawad Joe kay si Kagawad Jigoy ipalanta ni isugo to ni Kapitana Julie siling ni Mayor Greg, kadto di bala kamulan tawan nyo bala. Kag-in-emphasize niya man, nga ang syudad nato niya, nag-rely siyang technical assessment sa nga nga CEO, City Engineer's Office. Kay siling siyang CEO, reportedly, ini nga tulay, nga gin-rehabilitate ni nila, it could last up to 20 years. Subot siling on, 2026 subong, ang dasuni nga kayo sa sininga tulay 2046 okay it could last up till 20 years hindi lang mabahaan hindi lang maguba no so tandaan to ni 20 years man din siling sa aton nga CEO City Engineer's Office no so but siling on 2046 pini ma-expire maguba ni nga tulay ni ha ha so amo ni mabenan now ang pamangkot, ano ning tawag nga retrofitting mga kabiyanan? Rehabilitation, retrofitting. The word retrofitting, oh, isahon na lang ni partner po na. Oh, isahon na. Oh. Ah, may ano gali. Ito wala ko na paminsiran na. Sige lang. ang term nga retrofitting mga kabiyanan is an important word sa sininga kontrobersiya. Kahit put silingon, no, ini nga project, it was not simply painting or putting or building a new bridge. So anong but silingon sa retrofitting? Suno sa mga napamangkot ko nga mga kilala ko ng mga engineer. In civil or structural engineering, ang retrofitting mga kabiyanan, it means strengthening or modifying an existing structure. Again ha, existing structure. Okay? So that it can safely continue to carry its intended loads or meet improved safety requirements. Existing na, ara na, ikayuhon mo lang. Ha? I-repair mo lang. Ha? So, amo ni ang retrofitting ang ginatawag mga kabinan. Oh. So, amo ni ang ginhimo sa aton yung City Engineer's Office. Okay? I-retrofit na siling nila. Ang ilang obra, may epoxy-resin grouting, may concrete recasting. Ito, pinahambal ko kagina. Steel reinforcement and restoration, safety handrail, so on and so forth. Oh. Pero inibalaihan nga retrofitting sang 50 meter nga footbridge nagakantidad sang halos 3.7 million. Ha? Amo ni ang ginapamangkot sa mga tao eh. Ha? Well, ini nga tulay mga biyanan, kun aton kwintahon, oh. Hindi na to magambal kun overpriced kun hindi. Pero kwintahon lang naton, 50 meters long, no? Oh, dasun 1.5 meters wide. Or, kung di mo kwentahan na approximately 75 square meters ang deck area, mga kabiyanan. No? Sa 3.7 million, that's roughly 49,333 per square meter. Okay? So, muning kantidad per square meter, almost 50 mil kada square meter, mga kabiyanan. No? So, if you divide the project by project cost by the deck area, muning, ha? Sa ilang inimo 3.7 million 49,333 okay
So, amo na ang per square meter.

0: So, abot lang kung overpriced na kung hindi. No? Pero damo nagpamangkot eh. Ang publiko nagpamangkot eh. Ha? Siling nila na may tulay sa may puste sa piyak sa kagpiyak ag sa tunga pero wala man eh. Oh. Now, ano kalaba kag ano kalawig ginobra, gin retrofit, gin rehabilitate ini nga tulay. Ha? Ano kalawig mga kabyanan? Now, based sa ilang project details mga kabyanan, no? Ining footbridge nga ini nagsugod ini nga project retrofitting ha, March 6, 2026. Kag natapos August 30, 2026. Okay, so more or less 177 calendar days, yeah. So it's about 5 months and 24 days or roughly 25 weeks. Oh, so almost 6 months mga kabyanan, yeah. Ang pag retrofit sa sininga tulay almost 6 months. Oh, ibutang nato na sa perspective nato, yeah. Almost 6 months. Grabe kadamo sang ang mapaobra balay pila ka bulan kun sige-sige ang obra partner bond. 2 months. Nagligad naman kot kami sa nagligad gapulo pa mangkot kami ni Mrs. eh. Basi bala ano pangamuyuhan sa Ginoo. Ing kumapatindog mabakal ka balay sa amo ning subdivision. Oh, dasi sila na mapatindog eh. Mga pila ka bulan magpatindog balay. Sinusugod ka mo bayad, and then after 2 months, o pinakalawig na more than 2 months, may balay na, fully furnished na, makasaylo na ka mo. So, muna, papatindog balay. Okay? Now, to put it into perspective, ang balay nga, butang naton daw 70 ang iyang floor area. Oh. So, muna, ang pamangkot naman nagligad. 2 months, 2 to 3 months, lawig na gurong 3 months. Pero ini nga retrofitting, sa sininga tulay, almost 6 months. Oh, 5 months and 24 days or roughly 25 weeks mga kabyanan. Now, kung ato naman i-divide per day, na per calendar days ang pag-ubra sa sining atulay, putang nato 3.7 million divided by 177 days. It's more or less 20,900 per calendar day ang gasto. Okay? So, more or less, amo na ang perspective. Okay? Mura, hindi imagit nga sa sininga lo, 20 mil, buwas 20 mil, buwas 20 mil. No, kung i-divide mo lang bala, per day. Okay? So, amun yung mga biyanan ang perspective. Now, again ha, 50 meters, 1.5 meter. Siling sa itong gobyerno, hindi overpriced. Siling sa mga tao, overpriced. Damo ka reklamo. Pero tiyan mo na lang lantawo na ito, no? Kung nagareklamo, pangayoon naton sa gobyerno ang details, no? Pwede man pa pangayo ang details eh. Kung overpriced siya kung hindi, may ara sila. For example, no? Ipagwa nila ang program of work and materials. No? Pwede ka mo makapangayo sang bill of quantities or BOQ. Kung pila ka kilo ang gigamit nga structural steel, pila presyo sini, ang reinforcing steel, pila ka kilo, pila ang presyo, ang concrete, ang meter, cube per cubic meter, no? Pila ang presyo, ang epoxy resin grouting, no? Pila ang quantity, pila ang presyo, center support, no? Kung may center support, gid man. No? So, pwede ka mong kapangayo sa bill of quantities. No? And para ma-check nyo, gid. No? But anyway, mga yanan, at isa na yung magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga pahamundom. Bila ka tumalingin, kapalik pang oras na, Pilipinas.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Ano ini?
3: Ini ano?
4: Ano ini?
5: Ini ano?
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Kabalo kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
7: Amoy ni nga atong tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, palhok. Sa Ingles nga tinaga, packet. liwat ang aton subunga tinaga sa hiligay nun, palhok, sa Ingles nga tinaga, pocket. Dugang impormasyon, palhok, bot silingon, bulsa o konsuludlan. Halimbawa kung gamiton sa dinalan, bangod sa mahal lang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa subong, dasig na lang katama mahubsan sang kwarta ang aton mga palhok o kon ang palhok sang aton mga wallet. Eksaktong impormasyon, mahatag kag mabaton kon, nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
6: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: next morning,
1: Bantay Prisyo.
0: Upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
2: Mamaya na, natista magbrayo na. Ay, may Bantay Prisyo kita. Kaya para na makabalo ka mo sa prisyosong blacklo, di ba, partner Ruth? Ara sa kaupo na itong si partner Ruth sa itong Bantay Prisyo. Partner, good morning.
3: Good morning, partner. Mm-hmm. Good morning man sa ating mga soking at nagpalamati sa Oras na Pilipinas.
2: Yes.
3: No?
2: Mm-hmm.
3: Oo. So, gindala ko na di ang libertad sa studio sa sang DYBS. Kaya iba sila mahidlaw sila,
2: yes.
3: No? At yung mga pinalangga, nga mga tagpalamati, mahidlaw sa presyo. Tiyari, ginti mo, antigil nga makakuha ta presyo.
2: Yung?
3: Sa bagay, do master ko naman ang presyo sa merkado mo, no? Do sulit-sulit na malana mo amula, naghihapo. Nagasaka pa na og lang inagagmay lang man ang ginasaka pa na pero dira lang naghihapon mga suki na to na partner no ang presyo sang balaklon kangay sang presyo sang bugas may tag 54 ang kada kilo may tag 58 56 may tag 55 man ang kada kilo kag ang aton sa mga pilit do medyo naghahana na ang yung presyo do ara na siya sumong sa tag 58 magtungtong ang October ang Oktobre naimo na siya ano 60 ang kada kilo so sumong ara siya sa tag 58 ang kada kilo so may bugas man ang sa bugas mayra man tag 60 ang kada kilo kang aton yung mga organic rice na balahaw kang ay sang inakao ni Manong Bonard, brown rice. Ang iya sila ginakaon ko ng red rice na mga health conscious na siya subong. Kaya may edad na siya. Okay. Ang brown rice. Basta may edad na ng mga kami yan na nag-health conscious. Na dira nakita nagpapakuno-kuno. Nga mga healthy na kita. Okay. Ang ato nga brown rice. Ara sa tag 65. Tub-tub 68 ang kada kilo. Ang black rice, no? Ara arranging man ina 68 tub-tub 70 ang kada kilo. Kag ang, amada, ang brown, black, kag red rice. Dira-dira na mga kabiyanan iyang presyo hanay, no? 60 to 70 ang kada kilo niya. Kag depende pa na sa variety. Kag ang bahay nga bugas o ang vanilla laon, no? Ara sa tag 40, tub-tub 42 ang kada kilo. Kag grabe, no? Kaya aga pa taga-kadlaw. Mas namin nga magkadlaw kita. Okay. Sa utan-utan no naman, no? Utan. Nagkuha man ta presyo sa utan. Ang tambo, 80. Ang mga talagsa, ako naman ang ginapang lawag. Direk, wala ko pa na agi lawag. Ngayon, kuha na ko. Ang tambo, 80. Gali ang kada kilo sa tambo, no? Abi mo, 20 lang kada kilo, 80. Gali ang kada kilo sa tambo. Pero pwede kakabakal to nga, 40. Ang takway, 140 ang kada kilo, 140 ang kada kilo. Ang tugabang na to, 30 ang isa kabandol, kaga katuta sa sayuti. Ang sayuti, 15, tubtube, 25 ang bilog sa Libertad. Ang patatas, 100 ang kada kilo. Ang ato naman nga talong, ara sa taga 100 ang kada kilo. Carrots, ara sa taga 100 ang kada kilo. Ang palaya na to, isa kagatos man ang kada kilo. Kaga ang iban sa mga utan nun ka, nga isang cabbage, nagsaka-saka ang presyo tungod nga hindi mayong panahon, no? Tungod sa tigululan sa subong. Kag presyo naman sang panakot, ang ahos na ito, nara sa taga 120 ang kada kilo. Ang bumbay, nga panggisa, harap lang magkihad ka, nagahibi ikaw. Ara ina sa taga... may ano pa ito, no? May harap pa sa ano ganini, trivia.
2: Wala sang bumbay nga ginakihad nga nagakadlaw ka?
3: Ako nagakadlaw. Gakadlaw kaguro kung barato ang presyo sa Bombay. Eh, pero kung mahal, ay mahibi kagid.
2: Doon mahibi mo, no?
3: Oo. So, Bombay pula, ara sa taga 130 ang kada kilo. Ang puti, 130 man ang kada kilo. Luyan na ton, 130 ang kada kilo. Pidada, ara sa tag 200 ang kada kilo. Pero kung magtigyo tayo, kasi ang pidada, isa ka bilog, bino? Pwede ka baka lima, ara sa lima, 8 ang iya sinanga kada bilog. Ang paita na ton, 4 ka bilog, 5 ka piso. So, sa mga isda naman, no, ang bangros na ton, ara sa tag 200, why nagahalin sa 200, 240 ang kada kilo. Bulaw, 200, tub-tub 240 ang kada kilo. Marot, 200 man, tub-tub 240 ang kada kilo. Mas mahal pagid ganiya ang isda, no? Kumpara mo niya sa karne. Ang mat-an, ara sa tag 200 ang kada kilo. Trish, ang ato naman nga lukos, ara sa tag 350 ang kada kilo. Ang Pasayan ada sa taga 380 ang kada kilo. Kag ang mga mahilig na balamaga kaon sa mga ginulot na bilang isda, blakang isang gingaw, lison, lapu-lapu bansa kag ano pa da no. Ang yasin na nga ang isa iya bala sina nga presyo bala ada sa tag 380 to 400 ang kada kilo. So amo na yung presyohan ay sinati ko na ako gay magbakal na tunga na lang sa kilo kinabakal ko hindi gani bali nga ilang ko da na nga bali 150 na or 150 pwede na damo na ina isa na duhanay na ako kon isa ka duha ka kaunan giro depende kung pila ka mo kabilog makaon so amo na yung presyo niya kag amo na na yung mga presyo na to mga suki na ton, dasunta naman ni ang wala na kuha na itong presyo, dasunta naman kuhaan. Okay, para sa bantay presyo, Ruth Chloe nga nagising, magmingin maalam sa atan pagpamalaklok.
1: Tingong publiko, oras na Pilipinas!
2: Amen na naga ari dikit sa katapusan nga bahin no kay iti wala na kita ti on. Ari na lang oh announcement na lang liwat para sa inyo tanan. 56th year anniversary nato sa susunod nga September sa aton nga DYVS mga pinan. So, we have a special gathering nga paghimuon dito sa City Harvest Church sa Lupwes Mandalagan mga pinan. San o ina sa 24. Okay? September 24 that is Thursday 7 a.m. to 11 a.m. Okay? Now, in order nga makakadto ko mo, kay hindi ko magpasugot nga, de, joke lang. kung gusto nyo magkadto mga kabiyanan, magparegister ka mo, anay. Okay? Chat ka mo or message ka mo sa atong Facebook page, 1233 Radio DYVS, ara si Kagawa Joe mag-reply sa inyo. No? Ihambal na inyong pangalan, inyong church, kag pila ka kabilog, siyempre isa ka lang kabilog. kung sino kung, kag address, kag contact number. Oh, register ka mo individual ini daw pareho ni sa kaluwasan naton individual, no? Hindi mo pwede magsakop sing iban, individual, ha. Deha. Kung may mga kilala ka nga masiling nga i-register man ko. Oh, pero basta sigurado ka mo nga makadto ka mo, ha. Kay kung nalista inyo pangalan, hindi ka mo magadtohan tingon kung gigamo kay may address ka mo. Hindi joke lang. ha? So, amo na ama bian na sa 56th year anniversary naton. Special gathering naton sa City Harvest Church sa Lupwes Mandalagan. Okay? So, well, mula na mamaya nang stalan to dranay kayo do gulalapaw na kita sa itong oras. At is naman milit, mga muya, tanay. May naman nga langit noon. Diyos naman bala na gadayon. Nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat ka na siyong katutom. Salamat ka na siyong pagpakamayon. Thank you, Lord, for this time na nakapaliwaliwa kami ginoong sa mong tagsak mga paminsaron. Lord, we pray nga tagaan magig kami ginusing pag-intindi sa tanan nga bagay. Lord, we pray for our government, especially ginawa city government, sa Bacolod City. Tagay ginawa kaalam, tagay ginusing wisdom sa paghimo, ginusing damo ng mga bagay. Lord, we pray nga tagaan mo kami ginusing insakto nga paglantaw, pagtulok ginawa sa mga isyo. And especially magino nga hindi kami magpadaso-daso sa nga munya nga mga ginahambal Ginoo kag sa tanan naman nga ginapaminsar. Lord, we pray sa siningadlaw, tuituyan pangunahan mo kami kagabay Ginoo nga ikaw gin maghatag sing pagtuytoy sa mga likuto namon. Lord, kabay nga ikaw gin madayo sa siningadlaw, stag sa naman mga buhi. Tanang Ginoo ginampo na pasamata, Jesus name. Amen. Ma'am, yan na lang dito sa studio. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa itong control. Si partner Jory Dulia sa itong live stream. And once again, iningin niyo abyan sa kanginan. Jig Ziniliang Rigsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Din yung oras sa Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio YVS. Sige sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
3: Mapagpalang araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Kumusta po kayo? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan, saan man po kayo naroon sa araw na ito kasama ang inyong mga pamilya, OFW at pamilya, siyempre, sa Pilipinas man, yung mga pamilya at sa ibang bansa, yung OFW. Dito po sa ating araw sa araw na ito, siyempre, tayo po ay nasa Wednesday edition ng Servisyong OFW, kaya good morning, good evening, good afternoon sa lahat po na nakikinig sa atin dito sa programang ito. Maring kayo ay nasa Middle East countries, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay panibagong araw para magpasalamat sa Panginoon sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na ipagpatuloy ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa pamilya. And of course, para sa bansa din yan. Tayo po ay muli maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at naghahangad na makapagtrabaho sa, lalo na yung mga naghahangad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaagapay, hindi masama ang kumita, ang challenge ay kung paano maging mabuting tagapamahala ng pinagkatiwala sa atin. Ayan. Kaya ngayong maga po ay pinag-uusapan po natin ang financial literacy. Pero bago yan, siyempre ito po si Pastor Joe Biasong. Ngayon po ay Adisisais na ng September 2026. At tayo po ay magbabahagi muna ng salita ng Diyos na ating magiging gabay sa oras na ito. 1 Peter 4 verse 10. Bilang mabuting katiwala o mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin natin o gamitin niyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ngayong umaga po ay nag-request din tayo na paki-like and share po ang broadcast. Ano po, para maraming makapanood. Kung nandyan ka na, paki-like and share po. Ang talatang ito, mga kapatid, ay napakadaming laman. Ano, una, sinasabi ng Biblia na tayo'y katiwala. Pangalawa, may mga kaloob. Pangatlo, paano ito gagamitin? Para saan ito gagamitin? Ayan, una nating tanong, makikita dito, bilang mabubuting katiwala. May mga nag-iisip na parang yung kanyang natanggap ay kanya. Di naman kaya yung kanyang na-accumulate na mga bagay, ang isip natin ay atin. Hindi po. Sa salita ng Diyos, lahat ho makikita niyo or lahat ng ating ginagamit, ang ating isip, ang ating bibig, ang ating hininga, ang ating lakas, ang ating lahat patungkol sa atin, ang ating trabaho is a product ng ating lakas, ng ating kaisipan. Kung walang lahat 'yan, mga kapatid, ay wala tayong lahat. Lahat ng bagay na mayroon tayo ay bigay ng Diyos. Dapat nating maintindihan yon. Pangalawa, iba't iba ang kaloob ng Diyos. Kaya huwag tayong maingit. Huwag tayong mag-isip na mas marami siya. Mas kakaunti ako. Kaya naiingit tayo. Kaya hindi tayo makapag-focus doon sa ating sa ating kaloob na binigay ng Diyos sa atin. Ang pangatlo ay paano gagamitin sa kapakinabangan ng iba. Sabi rito, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ninyo. So, kung kanina katiwala na medyo nag-iisip tayo na hindi akin to, sa baba nakalagay sa talatang to, 1 Peter 4:10, tinanggap ng bawat isa, may nagbigay, may tuanggap. Ikaw ang tumanggap, may nagbigay. Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, ang sabi dito, sa kapakinabangan ng lahat. Ano man ang iyong kaloob, huwag gamitin para sa panglamang sa kapwa. Kung meron kang kaloob, para tumulong yan sa kapwa. At yan ang nakalagay sa nanais ng Panginoon sa atin, sa lahat ng katiwala, gamitin sa kapakinabangan ng lahat yung kakayanang tinanggap natin sa sabi rin, sa bawat isa sa inyo. Nawa maging reminder ito sa atin. Ang mga pagpapalang tinanggap natin hindi lang para sa atin. May nagkaloob, dapat na ngailangan ng pagpapasalamat. Pangalawa, may binigay kaya hindi para lamang sa ating sarili kundi para din naman sa iba. Nawa nag-remind sa atin ito, mga kapatid, sa ating buhay na katiwala tayo at tayo ay dapat mabuting katiwala. Yan po ang salita ng Diyos, 1 Peter 4:10. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito sapagkat ni-remind mo muli kami, Panginoon, na kami ay katiwala ng mga kaloob na binigay mo sa amin. Ang layunin mo ay para gamitin para sa iba, hindi lang para sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang oras na ito na kami ay maglilingkod sa aming mga kababayang overseas Filipino workers na mapagpala po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Ito po muli si Pastor Joe, mga kapatid, sa Panginoon at magpapatuloy tayo sa pagtalakay. Kagaya na sabi ko kanina, financial literacy. Kung kayo po ay sumubaybay nung nakaraang Wednesday, ay apat po ang aking ibinigay. Ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa posibleng pag-iimpok o dapat nag-iimpok, hindi posible. Ang dapat ay naghahanda tayo sa ating pag-uwi ng Pilipinas. Ayan. Dito lamang yan sa mag-abroad ID Bureau. Tinalakay ko po na sa ating ang ating pinag-uusapan ay paano maiwasan ang malaking sahod na walang naiipon syndrome. Yan ho ang tanong eh, no? Paano maiiwasan ang malaking sahod? Masarap yan, hindi pwedeng iwasan yan eh. Pero walang ipon syndrome. Yan ho ay kumbaga kahit malaki, no? Kahit malaki ang sweldo, kung tayo'y walang kaisipan ng pag-iwas doon sa syndrome na ito, sa sakit na ito, kasi sa bawat OFW, gumigising na maaga, pumapasok, nagtitiis, homesick, nagsisikap para may padala. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Pero ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na napakahalaga. Malaki man ang sahod, pero bakit minsan wala pa rin naiipon? At naibigay natin, mga kapatid, yung una, lifestyle inflation. Kasi habang tumataas ang income, tumataas din ang spending. So hindi na po natin tatalakayin yan sapagkat natalakay na po natin last week. Pangalawa ay money tracking. Natatrack ba natin? Nasusubaybayan ba natin kung bakit, anong dahilan, ba't wala tayong ipon? Sana pupunta ang pera. May mga taong alam ang salary down to the last centavo. Pero kapag tinanong mo magkano ang total ng monthly expenses, wala nang maisagot. Okay, number three, needs versus wants. Dito pumapasok yung tanong, need ko ba talaga itong bilhin o gusto ko lang? Ayan, dyan magpapasya ka sapagkat hindi masama ang wants. Eh, hindi kasalanan na bumili ng mga bagay na gusto natin, pero kailangan nating malaman kung kailangan ba ito, na kaya ba nating bilhin ito o kailangan bang bilhin ito. Halimbawa, bagong cellphone, kaya mo namang bilhin pero wala kang emergency fund. May existing credit card balance, may tuition na paparating at may family expenses. Ang tanong, kailangan ko ba talagang bilhin ngayon yan? Diba? Okay, so pangatlo na ating pang-apat na nabigay natin ng pansin last week ay ang pay yourself first. Ito ang magandang habit, isa sa magandang habit, no? Huwag gawing income expenses savings. Dahil kadalasan ang income expenses equals zero. Kasi ho, mas maganda ang mindset na income savings than necessary expenses o discretionary spending. Kapag dumating ang salary, may dapat bahagi agad ang nakalaan para sa savings. Ayan. Okay, number four yan. At tayo magpapatuloy ngayon doon sa ating naiwan paksa o kaduktong na paksa. Ang binanggit nating talata noong nakaraan, ano, ay yung Proverbs 21:5. Ang masipag at maingat na pagpaplano ay umahantong sa kasaganaan. Napakaganda principle niyan, ano ho, diligence plus planning. Hindi lamang hard work. Dahil marami hong hard worker pero walang ipon. Kasi maaaring napakasipag natin overtime, double shift, extra work, pero kung walang financial planning, maaaring mangresulta hard work without financial progress. Kaya uuwi ng Pilipinas, zero. Ako, masakit po yan. Malungkot po yan. Kaya ang OFW journey, hindi lamang pagkita o kumikita ako. Dapat may nabubuo ako. May nabubuo ba ako? Meron ba akong nagagawa? Meron ba akong, hindi lang naiipon, yung akin bang kinikita may napupuntahan ng tamang puntahan. Ayan. So, ngayong umaga pong ito ay itutuloy po natin at sa bahaging ito, syempre, no ho? I-discuss natin, pag-uusapan natin yung paano pa rin maiwasan ang malaking sahod walang ipon syndrome. Ang number five sa araw na ito ay emergency fund. The word emergency, alam nyo na ang ibig sabihin, may mga dumadating na mga hindi inaasahan. Maraming tao ang nagsisimula mag-ipon kapag may emergency na. Nako, hindi maganda po, ano, saka natuto. Pero ulitin ko, hindi pa rin naman masama na matuto. Dahil ang problema late na. Kapag naghanda tayo dumating na, late na 'yon. Ang emergency fund ay perang nakalaan para sa unexpected financial emergencies. Merong dadating sa buhay natin na hindi natin expected. Gastos na hindi natin inaasahan. Kagaya ng karamdaman. Wala hong naghahanda para magkasakit o nag-iipon para sa sakit. Kalimitan yan, ang thinking natin yan, ang thinking ng marami ay sige, i-hospital na siya. Bahala na. The word bahala na, it means hindi handa. Ano ho? Kasi nga, hindi na paghahandaan na may emergency. Kaya, bigla ang nawawala ng trabaho. Emergency din yan. May kailangan bayar ang medical expenses, kagaya sabi ko. Kailangan umuwi sa Pilipinas dahil sa emergency. Namatay, nagkasakit. Diba? Sa dami ng lumalapit po sa ating ganyang iba-iba, namatay yung kanyang tatay, wala nag-aalaga sa anak. Ang kanyang anak nagkasakit, kailangang umuwi. Hindi pa tapos ang contract, kailangang umuwi. So maraming dahil hindi na paghandaan, of course, ang finances. Kapag wala kang emergency fund, ano ang alternative mo? Oh, sige nga, anong ating alternative? Sipin nga natin yan. Kalimitan, ang sagot dyan, utang. Uutang muna ako sa employer ko. Sasabi muna ako sa kapatid ko. Diba? Ang hirap po niyan. Kaya ang emergency fund ay parang financial buffer. Para bang ano man ang mangyari, meron akong madudukot. Hindi po ang financial buffer o yung ating nakahanda, hindi po ito para sa bakasyon. Kailang iba nag-iipon, bakasyon. Wala namang masama doon kung talagang yon. Pero hindi, ang pinag-usapan natin ay emergency fund, hindi vacation fund. Kaya may na pakinggan ako, nakita ko yung bawat, I think si Pastor Harold Cruz ata nagsabi noon na meron siyang bawat mayroong garapon na iba-iba. Diba? Garapon, doon hinuhulog yung para sa emergency, para sa budget, para sa, kumbaga, may nakalaang kanya-kanya. Hindi rin ito para sa gadget. Diba? Hindi rin ito para sa sale. Nako, magkakatapusan na. O 777, diba? O 10-10-10, o 11-11-11. Hindi po ito para doon. Ano naman, ito ay para sa emergency. Ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, our financial education materials commonly discuss building an emergency fund equivalent to several months. So tinatalakay dyan sa materials ng BSP na dapat may buffer ka at least 6 months to 1 year. Mahaba-haba yun. Parang sinasabi na dyan na meron kang nakatabi kung ang sweldo mo ay 30,000, you have 30,000 times 10, that is 300,000 buffer. Pero ang hirap pong mangyari yan kung hindi napaplano at napag-uusapan ng mag-asawa, ng pamilya. Diba? Kasi nga hindi napaghahandaan yung emergency. Kaya with the appropriate amount depending on the person's circumstances. Kasi may mga iba-ibang pangyayari, di ba? So, napakahalaga yung ganong kaisipan na hindi utang ang solusyon. Bagkos preparasyon bago dumating yung emergency. Ayon po kasi sa Proverbs chapter 6:6-8. Matuto sa langgam. Kung babasahin niyo po ang Proverbs 6:6, madaling tandaan kasi 6:6, no? Proverbs 6:6 hanggang 8. Ayon sa magandang paglalarawan ng salita ng Diyos, ang magandang biblical picture ay naandyan. Itinuturo roon ang bilang o ang langgam bilang halimbawa ng paghahanda. Kahit wala pang krisis, naghahanda na. Paano natin nakikita yan? Kapag tag-init, mga kapatid, nakikita mo mga langgam, naghahanda ng pagkain. Pila-pila ho yan. Nagpapasahan ng pagkain o kanya-kanyang buhat, dadalhin sa lungga. Dahil alam nila kapag magtatag-ulan. Pag nagtag-ulan na, mahirap na ang buhay, may baha din sila at may mga higante pa na dadaan sa kanila. Higante, mga tao. Di kaya higante, yung aso, higante sa kanila yan. Di ba? Ang mga daga, ang mga manok na kumakain sa kanila. Crisis, mga kapatid. So, ang ginagawa po nila, habang sila ay tag-init, nakaimbak na po ang kanilang mga pagkain. Nag-iimbak na. Kasi pagdating ng tag-ulan, ang hirap ng lumabas. Mga kapatid, ang tag-init ay panahon ng pag-iipon. Ang tag-ulan ay panahon ng pag-consume. Parang sa tao din naman, mga kapatid, di ba? Pag tag-ulan, kain lang tayo ng kain. Di ba? Pag bumabagyo, hindi tayo makatrabaho. Pag bumaha, hindi tayo makalabas. Crisis yan sa atin. At sa buhay natin, mga kapatid, may tinuturo yan. Ha? kahit wala pang crisis naghahanda na. Pangalawa, napakagandang financial principle yan, na bago dumating, naghahanda na tayo. Prepare before the problem comes. Hindi natin kailangang matakot sa future, pero kailangan natin itong paghandaan. Naalala ko itong pandemya, maraming hindi nakapaghanda sa pandemya. Kaya ang inasahan ng maraming tao, yung kanilang ayuda ng pamahalaan. Marami talaga ang nahirapan itong pandemya, hindi nakalabas magtrabaho. Hindi na sila pinayagang lumabas dahil sa pandemya. Walang makapagtrabaho. Imagine mo kung isang taon, dalawang taon na walang trabaho. Minsan ay work from home at maraming nagbago talaga. Kaya maghanda tayo before the problem comes. Hindi natin, ulitin ko, hindi natin kailangan matakot, pero kailangan nating maghanda. Number 6. Okay? Ang number 6 sa ating pinag-uusapan ay OFW and family pressure. Nako, itong bagay na ito, nakikita ko to, mga kababayan. Nakikita ko to sa ang mga member ho ng church na aking pinagpapasturan ay mahalos OFW and families. Isa po sa dahilan kung bakit nahirapan makaipon ng maraming OFW ay ang pressure bilang breadwinner. Marami na sa member namin ay mga nag-for good. Ang problema ay hindi na makahanap ng trabaho kasi may edad na. Hindi na paghandaan ang kanilang ang pag-uwi nila. So, kung ikaw, kapag ikaw ay nasa abroad, ang burden, mga kapatid, ang burden ay nasa OFW. Malimit nga natin sinasabi, no? Na kapag umalis ang OFW, may mga sitwasyon, may pagkakataon, yung mga nagtatrabaho humihinto. Dahil meron naman trabaho si tatay, okay na naman ang trabaho ni tatay nasa abroad. Kaya kapag ikay nasa abroad, ikaw naman ang may trabaho, di ba? Ang pressure ay ikaw naman ang may trabaho, dapat ikaw ang nagpo-provide. Ikaw naman ang malaki ang sahod, kaya ikaw ang dapat sumasagot. Ikaw na muna. Yan, yung thinking na sa'yo nakapasa. Hindi lang pamilya mo sometimes, mga kapatid, kundi mga yung extended family, yung mga nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Wala namang masamang tumulong, pero mga kapatid, yung pressure na yan, nakita ko yan. Ano, nakita ko yan sa mga seaman. Ano, may mga seaman akong kilala na binata pa nagtatrabaho na as seaman. Pag nung nagkaasawa, nagtatrabaho pa rin, hindi nila naiwanan yung responsibility ng sa magulang nila o mga kapatid. Nagpapaaral pa rin sa mga kapatid, nagpapaaral sa mga pamangkin. Napakabigat pong pressure yan. At dahil mahal natin ang pamilya, nagbibigay tayo. Wala namang, kagaya sabi ko, wala namang masamang tumulong. Di ba? Pero may kailangang balanse. Kailangan balansihin po natin. Dahil kung ang OFW ang sasagot lahat tulad ng tuition, bills, medical expenses, utang ng kapatid, gastos ng kamag-anak, pati ang wants, maring wala na hong matira para sa sariling future. Kaya, mga kababayan, kailangan natin ang family financial conversation. Anong ibig sabihin? Nag-uusap-usap kayo tungkol sa expenses na dapat pag-usapan. Tungkol sa pagbibigay ninyo sa kamag-anak. Actually, kamag-anak, hindi nyo na obligasyon. Pasensya na po, no? Hindi nyo na po obligasyon ng iyong kamag-anak. Lalo may pamilya na. Even yung kapatid mo, may pamilya na. Magulang mo, lalo na may sarili ka ng pamilya. Wala akong masamang magbigay, pero dapat na pag-uusapan ninyong mag-asawa sapagkat ito minsan ang pinagmumulan, at hindi lang minsan, kalimitang pinagmumula ng away mag-asawa, inililihim ang pagbibigay. Kaya napag-uusapan dapat yan. Kailangan ng family financial conversation. Nag-uusap-usap kayo. Kung ang halimbawa 50,000 ang sweldo or 30,000, partihin nyo kung paano nyo i-chop-chop ano ang pinakamalaking bulk ng inyong mula doon sa income, saan na mapupunta. Then, syempre, huwag nyong aalisin, mga kapatid, yung inyong savings o emergency fund. Dapat alam ng pamilya magkano ang income. Kaya maraming pamilya ng OFW ang nagagalit talaga o nagsumasama ang loob ng mga OFW. Kasi panay ang hingi. Lalo na kung kailangan. Diba? Pero dapat naunawaan ng pamilya na nasa Pilipinas magkano lang ang income mo. Baka kala nila unlimited yung income mo. Remember, ang sweldo ninyong mga OFW, alam niyo yan, once a month lang yan. Kaya kapag nagastos na, limbawa 22,000 sa domestic worker, o 50,000 sa isang skilled worker, o 40,000, kapag naubos na yon, kung may nailalabas pa ang isang OFW, mga kapatid, yun ay utang na. Ginawa na ng paraan. Utang yun, mga kapatid. Or, nagbebenta ng mga bagay para makadagdag sa kanyang income. Hindi kaya, mga naitatabi. Pero hindi naman lahat na papadala, may naitatabi. Pero mga kapatid, once lang yan. Dapat alam ng OFW na may relay yan sa ating pamilya na ang income ko ay ito lang. Pinapadala ko, halimbawa 20,000. Halimbawa lamang. 20,000, na ipadala ko ng 15,000. May 5,000 na natitira. Alam mo, savings yun na 2,000 at gastos mo na 3,000. Total 20,000. Example lang po ito, mga kapatid. So, magkano ang income? Dapat alam ng pamilya. Pangalawa, magkano ang regular remittance? Magkano ang papadala mo? Da? Ano ang mga priorities doon sa iyong pinadala? Okay? At ano ang mga emergency na dapat nakabudget yon? Ano ang kaya at hindi kaya? Kumbaga, lahat ng yan, makikita niyo yan as part ng inyong pag-uusap tungkol sa gagastusin, lalo na kung OFW ang asawa niyo na nasa labas ng bansa. Sapagkat hindi kailangan malaman ng lahat ng bawat detalye ang salary mo. Diba? Hindi kailangan malaman ng lahat. Pag sinabing lahat, hindi yung pamilya, yung labas ng pamilya. Minabasa nga akong isang quotation, sabi niya. Ang asawa o yung family, yan talaga ang tunay mong pamilya. O yung asawa at mga anak. Others are guests. Diba? Bisita lang sila. Kaya mga kabatid, nawa, stop muna tayo para pagpatuloy mamaya-maya lang para bigyan ng ating station break. Ulitin ko, kailangan ng financial, family financial conversation. Hindi kailangan malaman ng lahat ang bawat detalye ng salary mo. Hindi mo kailangan sabihin. Hihinto muna tayo pansamantala, mga kapatid, para ipagpatuloy mamaya after these short reminders mula sa ating istasyon.
2: Sambisyon OFW.
4: Alam mo, Mami, sabi na kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
5: Oo. Eh bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw sila ng ibang bahay?
4: Mami, ang sabi po sa kanaklase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
5: Ha?
4: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, siman yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklase ko? Siya po yun.
5: Ha? Siya ba yun, anak? Eh, di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
4: Opo, Eh, Mami, di ba si Daddy seaman din?
5: Oo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Bakit?
4: May pera po ba tayo?
5: Anak, naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba, ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
4: Opo, ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Mm-hmm. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
5: Tama, anak. Mula pa kasi noon, naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya, anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
2: Servisyong OFW.
3: Okay, nagpapatuloy po ang ating programa. 9:02 na po ng umaga. Mayroon lang po tayong mga comments, ano, napamagagandang comments na nagmagbibigay sa atin ng understanding sa sitwasyon ng ang pinag-uusapan natin. Meron nag-comment po rito si Hill Magtuloy. Ano, sabi niya, some OFW choose to help elderly parents who don't have pension. Ayan. At may pangalawa pa, sabi niya, not all OFWs have the same salary. Tama po yan. At iba-iba talaga, like ang domestic worker, nasa 22,000 to 23,000. Sabi niya rito, sana po bago kayo magturo ng ganito ay maglagay kayo ng spoiler na hindi po applicable sa lahat ng OFW. Sinasabi naman po natin, mga kapatid, kanina binanggit po natin na halimbawa ang example natin ay 20,000 halimbawa sa OFW, sa mga household service worker, may sumisweldo ng 30,000, iba-iba po, mga kapatid. Pero anyway, thank you po, Sir Hill Magtuloy. Ano po? May sabi pa niya na hindi po lahat ng case pare-pareho. Totoo po yan. Na matagal, bago nakaalis, dami gastos at pagdating sa abroad, ay magbabayad pa ng utang. Yan ay katotohanan po yan. At binanggit pa niya, mahirap po magturo kayo ng ganito na di nyo na manaranasan talaga. Ako po hindi OFW. Pero sa tagal po nating advocacy sa OFW for 20 years sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang pagkakataon, at ang pagpapastor natin bilang isang pastor ng OFW and family, I talk to many OFWs, talagang iba-iba ang sitwasyon. Sabi pa nga niya, mangutang ano, 'di ba? Talagang nangungutang ang mga OFW dahil sa kanilang kakulangan na naipapadala para lang sa pamilya. Maraming salamat, Sir Hill Magtuloy, at napakadaming mga katotohanan na binabanggit niyo dito, at lalo na sa pagtulong, no, sa pamilya. Pero ang pinag-uusapan po natin kasi ay paghahanda kapag tayo babalik na ng Pilipinas. Ang tawag po niyan ay reintegration. Sapagkat ang nakakalungkot, ang mas marami tayong naobserbahan at nakakausap na mga OFW, yes, nagpaaral ng mga pamangkin, nagpaaral ng ana o ng kapatid, no? Pero pagdating sa Pilipinas, na sumasama ang loob, sapagkat yung mga napaaral niya, wala man lang tumutulong sa kanya. O hindi man lang, nagbalik man lang ng pasasalamat sa kanya. Kaya sumasama ang loob ng maraming OFW. Ulitin ko, ang context ng pinag-uusapan po natin ay paano hindi problema ang malaking sweldo, ang problema ay kung paano makakapag-ipon para sa future ng pamilya. Okay, so ang remittance should not only sustain the family today. Maganda ito. Na it should help prepare the family for tomorrow. Tanda po natin, may pangangailangan, hindi lang ngayon. At kapag dumating ang sandali na uuwi tayo, hindi ho ibig sabihin wala nang pangangailangan kasi uwi ka na. Ang ibig sabihin po niyan, ay tayo ay magpapatuloy sa paggastos, magpapatuloy sa buhay kasama ang pamilya. Kaya ayon sa 1 Timothy 5:8, makakakita tayo ng biblical principle ng responsibility sa sariling household. Kaya tama lamang na gusto nating suportahan ang ating pamilya, pero ang responsable o ang responsible provision ay hindi nangangahulugan na ano yung mga bagay na ito. Kailangan mong sagutin ang lahat ng gustong ng lahat. Halimbawa, may difference between. Ayan. Providing and enabling unhealthy financial dependence. Maraming pangangailangan, mayroong kang isusustain at mayroong kang pananatilihing nasa iyo in case ng emergency. Minsan ang mas maganda tulong ay hindi dagdag na cash. Anong ibig sabihin nito? Kung minsan kasi ang tulong na iniisip natin ay tulungan ng pera. May mga pagkakataon na hindi lamang pera ang kailangang itulong. Minsan kailangan ng education, financial literacy, or skills, livelihood, and business preparation, final o financial discipline. Ito yung kailangan natin, mga kapatid, habang tayo nagpe-prepare na pagbalik ng Pilipinas. Ang ating Department of Migrant Workers, mga kapatid, ay patuloy na pinag-aaralan kung paano ang reintegration, yung cycle ng reintegration, kumbaga pag-alis hanggang pagbalik, hanggang pagbalik mo sa pamilya mo, dapat may programa ang gobyerno. Tama po yan, sapagat they have the budget. Pero remember, na tayo rin ay mayroong responsibilidad sa ating sarili na magplano para sa ating sarili. Mahirap po kasi iasa sa gobyerno. Sometimes nadi-disappoint lang tayo dahil inasa natin sa pamahalaan. At mahirap iasa po yan, mga kapatid. Kaya kung meron mang magpaplano para sa atin, pamilya, walang iba kundi tayo mismo. Ang goal ay hindi magkaroon ng isang taong naghahanap buhay at umaasa sa OFW. Ang goal ay, kaya nga nagpapaaral ang mga OFW upang dumating ang time na pag wala na silang kakayanang maghanap buhay, yung anak naman ang maghahanap buhay para sa mga kapatid o para sa pamilya. Okay, number 7. At dito po tayo, dalawa na lang po ang ating natitira. O number 7, utang. Isa po ito sa binanggit natin kanina. Kaya ko naman bayaran. Yan yung nasa isip natin na kapag tayo ay tapos na, mangungutang. Ako po ay guilty din yan. May utang din po ako, lalo na nung nagpapaaral po kami ng doktor. May utang din po kami. Diba? Lahat tayo halos nangungutang. Pero ang tanong is, kaya ba nating bayaran? Ayan. As OFW, pag nangutang tayo, kaya pag pinag-usapan ito, hindi natin sasabihin lahat ng utang ay masama. Kasi maraming may mga utang na ginamit.

Kaya bago umutang, hindi lamang dapat tanungin magkano ang monthly income. Dapat itanong magkano ang total na babayaran ko, magkano ang interest. Kaya ko ba kahit magkaroon ng unexpected expenses while may utang? Another question is that ano ang mangyayari kung mawalan ako ng income? Na-terminate, nagkagyera. So, dahil minsan attractive ang maliliit na monthly payment, pero kapag pinagsama-sama ang buong term, malaki pala ang total cost. Parang sa simpleng ano lang po yan, yung mga order na maliliit sa isang sa delivery, di ba? Maliliit lang yon, pero pag pinagsama-sama, malaki pala. At kapag nagsimula ng magpatong-patong ang loans, mga kapatid, credit card, personal loan, ako po sa kasalukuyan ay wala pong credit card. Nagkaroon ako minsan pero hindi ko pinagpatuloy. Pero matagal na po ako hindi gumagamit ng credit card. Wala hong masama sa paggamit kung nababudget po isang buwan kasi wala namang interest, pero pag lumampas doon nagkaka-problema. Personal loan, online loan, installment, at panibagong borrowing. Kung saan maaaring maging cycle po ito, parang umiikot lang po ng umiikot. Kaya kahit gaano kalaki ang ating kita, hindi lamang kung magkano ang kinikita, kundi kung ang kikitain ay sa utang na pupunta. And sometimes nakakawalang gana na ho kapag ang mga napasok ay napupunta lang sa utang, nawawala na tayo ng inspirasyon para ipagpatuloy kasi nga parang napapagod ka dahil walang nakikita kang pupuntahan kasi na-advance na. Well, ulitin ko, hindi po masama ang utang. Pero dapat na ma-manage ng tama para hindi ho tayo nagkakaproblema sa dulo. Okay, last na ating pag-uusapan. Investment. Dito po sa investment, maring ang sarap pakinggan na ang OFW may investment. Pero huwag tayong magmadali. Yan ang ating paalala. Huwag ho tayong magmadali. Kapag may savings na ang OFW, natural na iisipin o isipin, saan ko ito pwedeng palaguin? Diba, pag meron ka ng savings, iniisip talaga natin, saan kaya ito gagamitin? Paano kaya ito palalaguin? At ang magandang goal na yon. Pero dito kailangan ng wisdom. Magandang goal, mga kapatid, na palaguin ang pera. Pero kailangan ng wisdom. Ang savings at investment ay magkaiba. Savings, investment. Ang savings po ay kailangan relatively accessible para short-term needs at emergency. May mga program ang ating pamahalan. Halimbawa, sa pag-ibig. Yung MP2. Ako po ay nag-MP2 habang nag-uopisina pa. Hanggang 5 years and 5 months nakuha ko po. Malaki po ang kanyang income. Pwede niyong i-check sa pag-ibig ang interest kung magkano. Ang savings ay kailangan accessible. Kinakailangan yung short term kasi may mga emergency na kailangan mong maglabas ng pera. Kumbaga, dapat ready siya. Ang investment naman ay potential growth, ngunit may risk. Ulitin ko, hindi po ako expert, hindi po tayo eksperto tungkol sa investment. Kaya lang, pinapaalala po natin, kapag tayo ay nag-invest, di ba? Kaya kapag may nagsabing guaranteed mataas ang return, mataas pa sa bangko, nako po, magduda po tayo dyan. Walang risk. Ito, safe na safe ang pera mo. Pangatlo, sure ang profit mo dito o ang iyong kita rito. Pangalawa, pang-apat, double your money rito. Mag-invest ka. May mga tinulungan po tayo mga OFW nag-invest sa ilang mga investment na na-scam sila. May kapatid po tayong tinulungan, kapatiran from Hong Kong na nag-invest sila parehong mag-asawa. Nang nasa abroad pa sila, hindi pa sila mag-asawa. Pag-uwi

0: nila, ina-expect nila yung kanilang investment na tagwa 100,000 ay makukuha nila kasi ikakasal sila. Sa time na yon, mga kapatid, nagka-problema pa ang OFW na babae from Hong Kong at yung kanilang investment both na dalawa naglaho. Na-scam po sila. Huwag ho tayo mapagpaniwala doon sa walang risk, sure profit, double your money, minsan triple your money pa. Mag-ingat po. Huwag magdesisyon dahil sa pressure. Huwag ilagay sa risk investment ang perang kailangan para sa emergency. At huwag basta maniwala dahil kaibigan, kamag-anak o kapwa OFW ang nag-recommend. Do your due diligence. Pag-aralan, pag-isipan. Alamin ang product, alamin ang risk, i-check ang legitimacy ng nag-o-offer at kung hindi maintindihan ang investment, naintindihan, kapag hindi mo naintindihan, huwag magmadali. Build it gradually. Kung papasok ka dyan at na-check mo na ang product, ang risk at ang legitimacy, huwag biglain unti-unti. Ang pinakamalaking tanong, mga kapatid, hanggang kailan ang OFW? At ngayon punta tayo sa long-term question. Kung OFW ka ngayon, na nakikinig, nanonood ka ngayon, ano ang plano mo pagkatapos ng OFW journey mo? Dahil maaring hindi forever ang pagtatrabaho abroad. Kaya habang may income opportunity, magandang may financial goal po tayo. Hindi lang makapagpadala ngayong buwan, kundi ano ang gusto mong mabuo after 5 years. Kaya maganda nagpaplano po talaga. Yung kasabihan, may mga kasabihan na hanggang kailan ka ba mag-abroad? Seaman ang tinanong. Ang sabi, hanggang may dagat. At sa Saudi naman, hanggang kailan ka mag-abroad? Ito'y na napagkwekwentuhan kung minsan at sabi niya hanggang malakas, hanggang kaya kong magtrabaho. Mga kapatid, ano man ho ang nasa isip mo tungkol sa pag-abroad, tanda po natin, uuwi tayo at uuwi sapagkat hindi kayo taga diyan. At sa inyong pag-uwi, ang tanong ay na-achieve ko ba bago ako umuwi ang aking gustong gawin? May retirement preparation ba ako? Kaya nung lumabas po ang proposed bill ni Senator Tulpo tungkol sa insurance o tungkol sa pension para sa mga OFW, talagang maraming natuwa na mga OFW na may pension, na pag-uwi nila may pension. Pero ngayon ho, wala na pong balita regarding doon sa proposed bill. Di ko alam kung ano na nangyari. Hindi ko man nasubaybayan, pero wala na ho. Wala nang ingay tungkol doon. Magre-retire tayo, mga kapatid. Magre-retire kayo. Handa ba pagbalik? May livelihood plan ba? May skills ba akong pwedeng gamitin pag-uwi? Ito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang OWA sa reintegration program. May components para sa financial literacy, livelihood skills, and enterprise development. Ang OFW journey hindi lamang tungkol sa pag-alis. May bahagi ito ng pagbalik. Pero ulitin ko, mga kapatid, ha? Maraming disappointed na sila ay bumalik na walang-wala at kailangan humingi ng tulong sa pamilya, humingi ng tulong sa government, I mean. May bahagi yung pagbalik po natin. Sana, pag umuwi ang OFW, hindi lamang siya may dalang pasalubong, may dala din siyang savings, may dala siyang skills, experience, financial plan, at kung maaari, sustainable source of income. Kung malakas pa, pwede pang magtrabaho. Final message na po ako, mga kapatid, mga kaagapay. Kung isang bagay lang ang gusto nating maiuwi mula sa discussion natin ngayong araw na ito, malaking sahod does not automatically means financial security. Ulitin ko. Ang malaking sahod does not automatically mean financial security. Kailangan ng budget, savings, emergency fund, debt management family boundaries, and long-term planning. At higit sa lahat, stewardship. Ang tamang pamamahala sa mga resources ay pinagkatiwala sa atin bilang Kristiyano, bilang mamamayan ng Pilipinas. Hindi lang natin tinatanong magkano ang ibinigay sa akin. Magandang tanungin na rin, paano ko ito pinamamahalaan? Makikita niyo sa Matthew 25, yung parable of talents. Nakita na natin dyan ang kahalagahan ng pagiging mabuting tagapamahala. Hindi pare-pareho ang income at responsibility ng bawat isa. Pero lahat ay may pananagutang maging faithful kung ano ang mayroon tayo. Kaya kung OFW ka na nakikinig at pamilya, at iniisip mong malaki naman ang sahod ko pero wala akong naipon, hindi pa huli, pwede pang magsimula. Magsimula, itrack ang gastos, gumawa ng budget, magtabi ng savings. Bumuo ng emergency fund, ayusin ang utang. Makipag-usap sa pamilya. Magplano para sa iyong kinabukasan at pagbalik ng Pilipinas. Dahil ang goal ay hindi lamang malaking sahod. Ang goal ay hindi lamang natapos. Ang tunay na goal ay malaking purpose, perang may direksyon, pamilyang may financial discipline, at kinabukasang may paghahanda. At higit sa lahat, isang buhay na kumikilala na ang lahat ay mayroong tayong pinagkatiwala ang Diyos sa atin. Kaya dapat natin itong pamahalaan kung may karunungan, nang may karunungan at katapatan. Nawa mga kapatid, na pagpala po tayo ng salita ng Diyos ngayon pong araw na ito. Kung mayroon pa ho kayong tanong, pwede ko yung mag-message po sa servisyong OFW. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Salamat sa inyong mga komentaryo, sa inyong mga question, sa inyong mga insights. Salamat po. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Sa aming pong natalakay tungkol sa kahalagahan ng paghahanda, ang financial management, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga OFW naming kababayang nagpapagal para sa kanilang pamilya. At nawa po, Panginoon, magkaroon ng tamang disiplina para sa pag-uwi, Panginoon, ay mayroong pagsisimulan. Maraming salamat din sa pamahala na nagsisikap ng reintegration para sa ating aming mga OFW. Ngunit alam ko, sa dami, Panginoon, ng mga OFW, hindi kayang sagutin lahat ng pamahalaan. Kaya mahalaga mayroong kaming pananagutan dahil mayroong mang tulong umuwala, magpapatuloy sapagkat napaghandaan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Meron lang tayong mga babatiin na mga nakasubaybay sa atin. Lani Mungkal Ramos, good morning po. Salamat po, Servisyo OFW. Araw-araw po, nagbabahagi. Hindi lamang kaalaman sa mga OFW at pamilya, pati na rin sa salita ng Diyos. Sabi ni Mary Ann Cruz, Francisco, good morning, Pastor Joe. Listening in home, napagandang topic. Laking tulong po ito sa mga OFW. Kaya hindi ko pinalalagpas na hindi makapakinig ng servisyong OFW. Joji Pacheco, abundant blessing po. 702 DCAS. God bless po, Pastor Joe. Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joe. Beck Kitalig, watching. Blessed morning, Pastor. Rosalinda Juano, blessed morning, Pastor Joe. Teka ha, baka may hindi ako nabasa. Si Garcia Vincent, may katrabaho ako dati sa Saudi. Pastor, 1.5 SAR ang sahod. Bumabali sa amo ng 2K SARS. Tapos nung sumahod ng buwan, mga 1K na lang pinapadala niya. Nagalit ang asawa niya, bakit daw maliit ang pinadala niya. Hindi niya naipaliwanag na kinaltas ng hiniram sa amo, kaya hindi buo ang ipapadala. Tapos may mga bibilhin pa na pagkain monthly. Maraming salamat, Vincent. Ang may bahay na nanonood din, Banji Biasong, Nora Cancella. Good morning, Pastor Joe Biasong. Everyone, God bless po. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-comment, ha. Si Yahil Magtuloy, maraming salamat sa mga nabahagi mo. God bless you. Mga kapatid, nagpapaalam pansamantala at nawa po nakapagbigay ng mga tips itong ating programa at nakatulong sa inyong journey bilang isang OFW. Nagpapaalam na po pansamantala, ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. God bless us all!
1: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Nagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kun wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Indi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtaidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
4: Ang ininabahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
5: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real, as in real or real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

10:03 atong time, Teresa DYV Sabiar may aga. Kag welcome sa Real Time with Leia Siningam. Miyerkules, tunga-tunga nakita sa aton nga work week abyan. It's September 16, 2026. Kamusta ikaw? Salamat gid for today nga gintagaa naman kita sang kaygayonan sa Ginoo abyan nga makapdan ay kita diri sa aton nga program sa piyak dira sang imo mga trabaho, mga challenges ang aton nga mga kasakuon sa diri sa DYVS. Ano gid abyan no? Hindi na kami ka-inchindi, you know, bali na gulo-gulo buhay, but sa grasya sang Ginoo abyan makaya lang gid no ang pag-manage ang aton nga mga trabaho kag aton time. And thank you so much for praying sa mga staff sa DYVS and sa imong nga suporta abyan. Salamat gid sa Ginoo for today. Bag-o naman ang aton nga topic abyan kag medyo light gawa lighter ang aton nga topic today kay do ka bulubog at ang mga nagakatabo sa aton nga palibot. So ambal gani sa Ginoo no kari kamo sa ako no kay ano no mag-an no magahatagin ang Ginoo sang kamag-an no sa aton nga mga lulan abyan no come to me who are heavy and heavily then and I will give you rest abyan. Though, to nga pala sa work week to, gusto na natin mag-vacation, partner Bonard. Speaking sang marang abyan o marang ang aton pag-aistoryahan subong, mga taga Sagay City dira, kamusta dirang inyong marang festival sa sini na nga September 18 to 19, no? Ang highlight gid sa Barangay Colonia Divina, Sagay City, Negros Occidental. Sa mga abyan natin dira ka nagapamati sa Sagay City, abi, pabatsyag ka mo, mga abyan. O kay daw ang marang tukono sa ina, partner Bonar, nagabaha. No? And, kabay pa makadabot di, no? Amo ng Mayo, guro nga baha, ya, partner Bonar, no? Nga makakaon kita bala, no? Nga ma-sustain ang aton health, mga abyan. Di, una labot marang, damo man subong ang in-season, ang rambutan, ano pag-idra sa inyo, abyan, lanzones, mangustino, favorite ko ang mangustin. Ano pagid yung mga prutas, dira subong sa inyo ang abundant abyan, ang even ang langka, no? So, may, or durian, no? Durian pagid, dira sa Barangay Araala, Carlota. Damdamo man dira durian, subong kagbarato abyan. So, bisan na mostly, sang ginpamensyon natin yung mga lugar abyan, damo gid sang mga prutas, pero ang aton nga pag-iistoryahan subong abyan ang marang, no? Ang iban nanamian sa marang, ang iban hindi man tungod sang baho bala. Ang baho lang na abyan, pero kung matilawan mo pareho sang durian, ano gid, no? Lain-lain yung mga reaksyon, no? Ang banila, malimtan mo kung ngalan mo, partner Bonard. Si partner Bonard, no? Partner Joel, ano gini, no? Fan man sila sa marang. Pero partner Bonard, ang balya kagina, pataas dugo ko, no? Pero, ti siyempre, in moderation lang ya. Anything man nga sobra, di ba? Hindi ba namin sa lawas na to, no? Base amo man ang makapahagan-hagan dira sa imo partner Bonard sang imong ginapaligban, no? Kauna na yung marang. Di ba la, abyan? No? Sa kadto ka sa libertad, gabaha ang marang abyan, no? Ang smell, no? Daw muna ang dominant, no? Sa libertad abyan, diri sa Bacolod. Pero sa may barangay Divina, yan sa Sagay, imbukada pala na siguro sa ilang barangay, ti amo gina ang panimaho abyan, no? Paninghamot rather. May aga lang dira sa mga taga barangay Colonia Divina, Sagay City, ah. Kag God bless din sa inyo marang festival. Kagkabay pa, damo mga kabakal dira sa inyo marang, no? Kay barato lang to ko nabati ko, taglima, iban ganina, panghatag na lang ko, no? So, sana all, no? Lapit kita sa may barangay Colonia. Maying aga na lang dira luwat sa inyo. Kaginapasalamatan ko man si Inay Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit dira sa Gimaras, Tita Virgie Salgado, good morning. Sir Ronnie Elbore. Maying aga kang si Sir Billy Buenafe, ginatamyo man naton.
Kag subong man Tita Perla Montalvo, Tito Nestor Montalvo, Ma'am LV Boris Salvador. Good morning sa imo mga abyanaton. Sa San Enrique Grace Baptist Church, si Welly Grace Yap, maayong aga. Ginatamyaong ang tanan ng mga listeners naton. Si Marietta Hasildo, good morning sa imo Ma'am Marietta Hasildo. Of course, si Tita Virgie Salgado. Kamusta ka dira Tita Virgie? Si Pastor Harry Sore dira sa Valladolid, salamat gid pastor no sa pag-accommodate mo man sa amo no sa DYVS. Kag salamat gid sa tanan nga nagpakamuyo kay Pastor Harry nga ayo na siya subong abyan no. Kag padayon gid sa pag-alagad sa Ginoo, God bless gid sa inyo dira ni Miss Jody kay Pastor Albacete. Maing aga lang dira sa inyong tanan nga members ng Bethel Baptist Church dira sa Valladolid. Natamyo ko man si nung Junang Christine Magdato, si Ma'am Lily Yap, subong man si Nong Waymond, Miss Dian, si Desmond, maing aga sa inyo. Tita Mary Serrano, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Also si Tito Philip, hello gid dira sa inyo. Sa may Barangay Tibsok, si Nang Rowena, anong JR Miranda, maing aga. Pastor Frankie, Ma'am Jeret Pastor, mga biyanaton sa Tibsok Fellowship Baptist Church, good morning. Si Kyo Zo Villanueva, hello sa imo, salamat. Si Rob Bert, hello. Salamat man kay Pastor Alan Castigador, Pastor Robert Sumugat, Mamilisa Sumugat and family. Pastor Franklin Ibanez, Mamelba Ibanez, salamat gid. And of course, sa mga naga-online sa Facebook, kag sa dyvs.febc.ph. Salamat gid sa inyong pagpamati, pagsuporta sa aton nga broadcast ministry. Kag ginapaybalola naton abyan sa September 24 ginaagda kagid nga mag-attend sa aton nga 56th anniversary sang DYVS, mayara kita prayer gathering and listeners fellowship sa City Harvest Church, Lopez, Mandalagan, Bacolod City. From 7 a.m. to 11 a.m. So, ang imo lang himuon abyan to register, mag-text ka sa imo pangalan kag address sa 0998-842-2130 or pwede ka man maka-message sa aton nga Facebook chat box. Dira sa chat sang Facebook, abiyan sa DYVS, pwede ka dira makasend sa imo pangalan kag imo nga address. So, text na subong abiyan or chat na dira subong. Kag invite your friends nga mag-register man sila. Kag ginatamyaw ka naton, maayong aga kay Naileti Dayap. Good morning sa imo, Naileti Dayap. Mga biyanaton sa Sumag Evangelical Church. Kag sa Bacolod Evangelical Church, admin staff and churchmates. Mayet Hasildo, good morning. Kag subong man ay IDMC or Intentional Discipleship Making Conference sa September 25 to 26 sa SMX Convention Center, Bacolod City. Kung wala ka pa nakapa-register abyan, visit lang sa idmcbacola.com. Subong man abyan, sa September 28, isa pagid ka celebration, online celebration naman ni nato niya sa aton 56th anniversary. So invited ka man nga magpamati sa sininga September 28. Okay, so pakigbuylog sa panimalay dayap no, sa pagtaliwa ni Naileti Dayap abyan. No? Please pray gid sa family ni Naileti Dayap for comfort and strength. Kagabiyan ang aton bag-o nga programa Lift the Group or Life Improvement for Teens with Abian Leia Bargazo every Monday 5 to 5:30 p.m. Kag subong man, please include sa gyapon sa prayer abyan sa ilang pag-ayo kag financial provision. Si Ma'am Leia Solinap, Ma'am Ninita, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco, Lucas Timbol, JP Castor. Please pray for healing sa aton ng mga abiyan. Kag si Charlotte Sanga, safe delivery sa iyang second child sa October. May nga gaman dira kay ng Sara Calanza, China Nete Bolgado, Tita Girlie Fernandez, good morning. Kag please pray for healing, Pastor Nyeri, no, sa iyang sore throat and tonsillitis rather, no? Iyang natutunlan ni Pastor Nyeri subong na may challenge abyan. So, please pray for healing. Pastor Nyeri, good morning na dira sa imo, no? Kag mayo lang dira nga pag ano no, ng pangapi ayhan, Pastor, ka pangapi ka dira or
sa imodera nga mga buluhaton today, no? Kagtanan nga members, of course, ng FCCC La Carlota. Kag, of course, kinatabi yung manaton, mga members ng Community Bible Church La Carlota. Salamat, Gid. Ginatamyo ko man si Pastor Nap Caheda, kag si Pastor Nathaniel Caheda. Mga biyanaton sa Barrio Site Fundamental Baptist Church, Maymay Villaflor, salamat. Si Pastor Francisco Gamosa, Pastor Edward Maglikian, Maing Aga, si Nang Marilyn Ong, dira sa may San Juan Pontevedra, Chay Mila Kitko, Maing Aga, si Nang Jocelyn Ong Ferdinand Demigaya, Chay Elvira Ramos, good morning. Subong man si Nang Aminong Ruel Ilarmo, salamat gid sa inyo pagpamati.

0: man sa Leon, Iloilo, sa Alimudyan, Sinang Roda, ng Presyosa, Alesa. Salamat, Gid. Kag si Pastor Moody Lem Tutika, sang Gebs, no? Good morning. Kag si Pastor Gordon Mameral Tabera sa Santa Barbara, Iloilo. Salamat man, Tita Ninfa, Pastor Nimesha Tahal, at tanan nga members ang The Voice of Calvary Baptist Church. Good morning, Gid, sa inyo. Kag subong man sa San Joaquin, si Ma'am Vic Regalado, Pastor Perth Alparaki, Pastor Neil Vilches, mga binaton sa Tinapay sa Kabuhi Ministry, and of course sa PCBS Robinson's Iloilo, Ma'am Jessica Santa Lucia, kag mga staff, good morning, kag diriman sa Bacolod si Ma'am Renaline Razo, no, mga binaton sa PCBS Robinson's Bacolod, Ching Magturo, good morning, si Abian Janice, Tita Norming Remutin, dira sa Bago City, good morning, Ma'am Ching Midel, Coach Family, Pastor Gerald Janjutay, good morning. So, salamat man kay Nong Kasim Kanyada, no, mga biyanaton dira sa may Pataan, sa may ano na sa no Mailom, Bago City, good morning gid sa inyo. Bako nami isang mga view dira kag kanami isang lugar matawhay, no, sa may Mailom going Pataan, no, maing aga lang dira sa inyo kag sa Morsha, no. Maing aga gid dira kay Ma'am Sana Candolita, Pastor Peter Alcantara, na-rejoice sa Anthony Atienza, Pastor Ezekiel Guanzon, mga biyanaton sa Morsha Open Bible Christian Academy. Good morning sa inyo. Kaginatami ako man si Ma'am Sarah Grace Arcolas, tanan nga mga biyanaton dira, no, mga estudyante, mga teachers and staff sa Masilian Christian Academy. Good morning. Salamat gid, no, sa kay ng Merla Magaspag, Ma'am Chit Magaspag dira sa may Isabela, mga taga-TAP or Translators Association of the Philippines, sa may Isabela, may aga sa inyo. And of course, sa may Kabakungan, sa may La Castellana, si Tita Suzette Posadas, Tita Pleni Hiraldoy, Chay Marisa Paniergo, good morning sa inyo. Tanan nga members, ang Ictus Kabakungan, salamat kin si Ma'am Shi Shins, no? Kanami isang pangalan ni Ma'am Shi Shins, diin kagapamati. Sa Singapore, si Marivic Orquiales, ginatamiyaw naton. Sir Alberto Loreno, maayong aga gid sa inyo nga tanan. And invite your friends, sabihan nga magpamati diri sa DYBSC, nung Junjun Makimay, nung Rogelio Makimay Jr. Good morning sa imo nung Jun, no, kag sa imo family, kag si Ma'am Glenda Pimentel, ginatamyo man naton. Makimay family dira sa May San Enrique, shout out dira sa inyo. Salamat kid sa pag-tune in diri sa DYBS. So nakakaon ka na marang sa sininga bulan, abyan, or sa sininga tuig. Sa mga hindi di mahilig ya sa marang, abyan, I hope, no, maka-help ni sa imo. Sa mga benefits, no, nga makuha naton sa may marang, kamodira siguro, abyan, no, bisan hindi ka taga-Sagay or La Carlota, or sa Talisay, nga abundant ang marang, kag mga seasonal fruits, subong like ang mga ano ni, ng rambutan, ng sones, or langka. I hope, no, magka-interest ikaw, abyan, no, sa pagkaon sang marang, abyan. Or, ano dira, no, ang mga seasonal fruit subong sa inyo, no, mga naga-bunga, dira pala sa inyo subong prutas, abyan. So, muna siya itong pag-istoryahan ang marang, abyan. Diri sa DYBS, kag, again, ang aton nga contact number, 0998-842-2130, or pwede ka man maka-message sa aton nga Facebook chat box. Si Tita Ofelia Tutika, dira sa Maykan Roma, maing aga sa imo. Tita Ninfa Dilatore, Tita Toto Gilaran sa May Pontevedra, good morning sa inyo. Kag, of course, mga members ng Seaside Baptist Church, Pastor Arn Parpa, si Nang Christine, subong man si Tita Linda kag Attorney Rolando Parpa, no, maing aga sa inyo. Kag tanan nga mga members and listeners naton dira, no, sa may Miranda, maayong aga gid sa inyo nga tanan. It's now 10:18, abyan, mamati kita sa mga pipila ka mga reminder.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash,

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ang Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas nga numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakadto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa, kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaluon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Real Talk. Nagapamati ka sa Real Time with Lea diri sa DYVS. Ma'am Helen Trico, good morning. Bonard Carmona, Team Carmona ng Rodora. Salamat gid. Dira sa Punta Taytay. Maying aga madira kay Pastor FF Nifras. Kag subong man kay Pastor Luxin. Oh, good morning dira sa inyo. Ginatamyaw ko man si Ma'am Gigi Mayang. Salamat gid mga members sang Maranatha Baptist Church Pastor June Ugilia, Pastor Harry Anubling. Salamat gid sa inyo pagpamati, Ma'am Jenny Saron. Ginatamyo ko man si Pastor Enrique, Ma'am Chuchi Calliejas, si Ate Hazel Alvarez. Hello sa imo Pastor AD Alvarez. Mga binaton sa Camotes Island, Cebu, mga taga-Bantayan Island, kamusta kamo dira? Kag subong man sa Negros Oriental, mga binaton dira sa may Bayawan, sa may Kanlaon, sa may Gihulngan, sa Bakong, sa Dumaguete, of course, sa Sikihor, no? Bilog nga Negros Island region. Maayong adlaw sa inyo or maayong buntag mga abyan. Salamat gid kay Tita Nema, Tituro Di Elias, Tita Nenet Pataray, maayong aga. Subong man si Sir Allen Del Carmen, Manay Gloria Versosa. Kamusta ka manay? Salamat gid sa inyo pag upo diri sa aton nga program sa mga taga Talisay City Zone 15, Negros Occidental, no, si Sir Alberto Loreno. Happy listening to Brother Randy Lee Sagis, Brother Chad Pahilanga, kay Brother Jonathan Apawan sang Talisay City. Madamo gid nga salamat Sir Albert Loreno, kag subong man si Sir Ray Ramos, no, si dira sa Kamso Talisay, si Ma'am Vic Yolanda, Ma'am Nieves Barato. Good morning sa inyo, kag subong man. Ginapasalamatan man nato Pastor Jim Angel, Baby Kairos, or si Baby Tiffany Guzo, maing aga sa inyo nga tanan kag iagdaha palihog, no, ang inyo mga abyan-abyan nga magpamati diri sila sa DYVS. Salamat gid, no, sa inyo mga feedback. Kag sa sining nga aga pag-istoryahan naton ang prutas abyan nga bugana subong, no, ang marang abyan, no. Ang scientific name sini is Artocarpus odoras odoratissimus, no. Artocarpus odoratissimus kun marang abyan. Kag ang ano ni siya, no, ng parientehan ay ni sila sang langka kag breadfruit, no. Ang breadfruit na mate man ni siya abyan, no, kapin pa kun i either nga subahon or tanokon, no, kay manamit kini siya ang breadfruit abyan. Pero balik kita sa marang abyan, may ari ni siya sang strong scent, no. Though mild lang sa kumpara sa durian abyan ang marang, no, ang iyang smell. It has a soft white vanilla flavored pulp, no. Kag taas ini sa carbohydrates abyan, or rich ini in carbohydrates, may protein man ini, fat, calcium and phosphorus, good for quick energy recovery. Ang history sini abyan, no, sang marang nga native ini sa Borneo kag diri sa Pilipinas, kag considered ini one of the best tropical fruits, pero laka la ni siya gina-export abyan kay dasig ni sa maluto, no, kag naga ano gini siya naga panimaho gini siya abyan, no, dasig man siya magpanimaho kapin pa kun luto na abyan. Kag trivia lang gid, may ari ni siya gina-describe ni gani ang marang nga may ari ni siya sang texture of marshmallows abyan, no, sa marshmallows, no. Ang again ang scientific name sini is Artocarpus odoratissimus, but sa lingon abyan most fragrant fruit. Amo ni gali ang meaning sang iya nga scientific name, most fragrant fruit, kag tuntuod gid man, no, bisan isa ra na gani ka marang daw ibutang mo sa isa ka lugar, the bilog na nga lugar ang nagapanimaho abyan, no, sang sweet gassy aroma sini. So abyan, may research kat kita diri from the University of the Philippines Mindanao, no, nga party sa marang. Tungod sa aton nga mga unhealthy lifestyle, wala kag poor diet, ti makatuga gini sang chronic diseases pareho sang cancer. Kag isa sa paagi abyan nga ma-address ini nga health concern nga magkaon kita sa mga pagkaon nga naghatag sang added health benefits sa aton. So amo ning ginatawag nga functional foods. Sa research abyan nga na-explore sa prutas nga marang abyan kag even sa breadfruit. Ang breadfruit sa aton kulo ni siya, no, or sa iban rimas ang panawag sa iban nga mga lugar. Sa mga pagtuon sa kulo kag sa marang abyan, nga usually ang iya nga mga liso sini ginahaboy lang, no, ang iya nga panit ginahaboy. Pero according sa mga pagtuon, may ari inisang health boosting effects. Sa ditong pagtuon abyan sa University of the Philippines Mindanao, nag-extract sila or nagkuha sila sang bioactive substances sa panit, no, sang kulo kag sang marang sa ilaman liso kag and course pagi sa gingamitan nila sang alcohol. So ang extracts gintistingan ini to assess ang ila antioxidant capacity kag anti lung cancer potential. Kag sa mga parts nga gintistingan abyan, amo ni ang panit, may ari ni sa according sa pagtuon, no, may ari ni siya sang strongest antioxidant property no ang panit sang marang kagsang kulo. Ang marang peel showed higher antioxidant capacity than the breadfruit peel. No, mas taas ang antioxidant capacity sa marang sang sa breadfruit peel abyan no, or ang ilang panit. Ang breadfruit peel abyan also nagapakita sang moderate ability to slow down sang growth of lung cancer cells. Ang resulta is comparable sa existing data sa fruits and vegetables with anti-cancer properties. So, imbis nga ihaboy naton abyan ang hindi nga mga parts ng prutas, basi pwede na naton magamit to make healthy food ingredients. So, basi may nabalaan ka nga recipe out of ang panit sa marang abyan. This could help reduce waste. No, una, mabuhi na ng basura kag maka-add value sa local fruit production naton and support better health. So, ini nga, pwede ka gidiri makashare sa imong nga mga insights dira abyan. Of course, okay, hindi man kita expert dira yes tuod sa pag pag-maximize sang panit sang marang, pero basi may mga abyan kita dira nga may knowledge, no? Or may experience gid no sa pag maximize ang panit sa marang, pwede mo gid ma-share diri sa aton nga program. Pero kun syempre kung gaalang-alang ka indi lang paggamita abyan. Ang ini nga pagtuon nag-contribute man sa health science kag sustainable practices naton. Kay ari pagid further nga ano no nang sa mga pagtuon abyan nag-investigate sila sang ining nga ginahaboy lang nato no nga mga panit, mga liso kag coarse. Sa pagtuon abyan na uncover ng ila potential as natural sources of bioactive substances. Again, may ara sang bioactive substances ang panit sang kulo kag marang. Abyan kag ang liso sini kag ang coarse. Ini abyan with this nga data nagahatag ini sa aton sang opportunities for developing affordable plant-based functional foods nga nagasuporta sang wellness particularly sa resource limited settings. So beyond health benefits abyan sa pagtuon na nakita man nga mayara nigali sang environmental and economic sustainability ang marang. So useful man ini abyan, yes. Kung wala na gid man ta makuha diri, pwede man ni naton ma ano no, since nga agricultural waste na ini abyan, no, makabuhin sa agricultural waste kag naga-enhance pagit sang value sang local crops. So kung waste na siya, pwede syempre pwede lang na naton ma mabutang no sa biodegradable nga waste naton kag of course no maka mangin abono pa na siya later on. So ini ka approach siya biya no ang pagrepurpose ang fruit waste maka bulig no support sa food innovation naton, maka improve sang waste management kag naga-align sa global movements toward eco-conscious living and preventive healthcare. So ini nga pagtuon abyan highlights how fruit waste can be transformed into a valuable resource for promoting health and supporting sustainable development. So kabay pa na kabulig ini abyan no ang marang ang panit ka marang pwede ni naton nga or ang unod mismo unagakaon ka tidamo gid benefit sa byan no kag ang iya panit sini taas sa may ara sang taas nga antioxidant capacity no? So kabay pa nga or sige man ang pagtuon sini abyan no further nga mga study sa ining prutas no kag kabay pa next time no maka may mga update na kita sa mga benefits pagid no sang marang. So tun-a naman nato no ang mga nutritional value sa marang abyan. So i-share ko naman ini sa imo pagkatapos ng aton nga mga music.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. 10:44 at the time diri sa DYBS or listening sa Real Time with Leia ti Abian. Nagapaminsar ka na no nga mag kadto dito sa may ano to sagay mang ano kita to Abian o makaon sa marang and or bisan lapit lang dira guro sa inyo Abian diri sa Libertad amo di marang Abian or sa inyo dira guro nga lugar damo sang mga bunga or kahoy sang marang dira Abian kag I believe no season gid subong sang marang Abian suryahan naman naton this time no ang mga makuha pagid naton nga mga nutrients Abian or content no sang Artocarpus odoratissimus o kon marang Abian kag nakita diri naton Abian no from fruitsinfo.com no? Ang marang Abian may ari ini siya no content no it is a rich source of energy kag may ari ni siya sang carbohydrates eventually broken into glucose kag may ari man ni siya sang protein kag fat kag gina-consider ini siya Abian kabalo ka nga athlete's fruit no athlete's fruit no or pruta sa mga atleta no kumbaga energy food gini siya Abian or energy fruit gini siya compatible ni siya sa may banana or saging di ba kita niyo na si Alex Yala mag break time ang iya ginakaon niya ng saging no moreover ang marang Abian rich man ini sa protein fat carbohydrates ang calcium phosphorus iron, crude fiber, retinol, beta-carotene, niacin, thiamine, riboflavin, vitamin A, and C. So, Abian, ang damo gini, no, sang health benefits, ang marang kag maka-treatment ini sa mga nagkalain-lain nga masakit. It is a rich source of dietary fiber, vitamins, minerals, and antioxidants. It is also amo na siya Abian, no? May calories and fat man eh. Kag nami ginisa nga snack for those who want to lose weight. Oh, Abian. Kag isa sa mga important health benefits sa marang Abian nga taas ini ang antioxidant content, no? Na mention naton kagina. Ang antioxidant sa Abian nagabulig ini ma-reduce ang damage caused by free radicals which are unstable molecules nga maka-damage sang cells naton kag maka-contribute sa development sang chronic diseases pareho sang cancer and heart disease. In short Abian, ang marang makabulig no ng prevent no sang sini nga mga masakit. Ang marang taas man Abian sa vitamin C no which is an antioxidant nga nagabulig to protect sang aton lawas from damage nga caused liwat no sang free radicals. May ari pag-idin siya sang carotenoids and flavonoids. Ang carotenoids kag flavonoids Abian, powerful antioxidants ni sila. Kag of course, na-mention man ta kagina naton nga good source of dietary fiber ini. Ang dietary fiber Abian kabalo ka importante ini for maintaining a healthy digestive system as it helps to regulate the absorption of food in the stomach and intestines and can help prevent constipation. Ang fiber makabulig man panubo sang cholesterol levels Abian, makapanubo sang risk of heart disease. Kagdugang pa, good source ini sang vitamins and minerals. Taas ang vitamin B6 ini, which is essential for healthy skin. O, gapanami, mani sa aton panit, gili ang marang Abian. Sa aton nga hair, no? May healthy hair kita. Kag sa aton nga mga kuku, no? So, nami, gini siya gili healthy, gini siya sa aton panit buhok. Kag kuku Abian. Kumbaga, ano, partner Bonner, pampa beauty. Kag, of course, good source ini isang vitamin A nga nagabulig sa aton nga vision. Abyan, no? Sa mata, nami man ni siya. May vitamin E man ini nga nagabulig sa protection sa aton nga panit from damage caused by the sun. Ang marang fruit, maayo man ini nga source ang potassium na mention na nato kagina, nga nagabulig control sa blood pressure. Abyan, no? Kag, ang marang fruit, pwede ni siya makaon nga fresh. No, muna siya kung luto na sa bana. Abyan, pwede mo na siya makaon, no? And pwede man dried, no? Siguro kung dried ang iya, siguro nga ano no, iya nga liso, no? May nakita ko ni gani nga ano no nga video nga ang liso sang kag may mga friends man ko nga damo sa ila marang, no? Sa ang liso sang marang ginasanlag, na sanlago ni siya, ya, no? Unlike sa may langka nga kinanglan mo tanokon, pero ang marang san lago na ni siya gali nga daw ano bala abyan daw man ni na and chaktuan na gin nga pagsanlag or pwede man ni gali maimo nga juice, no, ang iyang unod, no, sang marang. Kay may nakita man ko didto nga daw ginakwaan liso kagina blender, wow, namit ni, no, ang marang. It can also be used to make jams, no? Pwede man na kun ang gasubra ang marang sa inyo dira abyan imuon nyo jam and jellies, of course. Yes, no, na mention na daw kagina, as a summary, no, ang marang fruit is a healthy addition in any diet as it contains numerous vitamins, minerals, and antioxidants nga makabulig improve sang overall health naton. So kung nagaplano ka na subong abiyan nga magtanom sang marang, kinanglan na may gid nga piliyon naton ang location naton. Kinanglan nagakabagay, no, suitable. Nag-require ini sang sanag, no, sang adlaw abyan, full sun kag well-drained soil to thrive. Ang duta sini dapat slightly acidic and the tree should be provided with adequate water during the flowering and fruiting season. Ang pruning sang ini nga kahoy abyan is important man to help the tree develop strong branches and encourage fruiting. Kung mamati, ikita kay Pastor Julito Calambros ang ano na gani, Partner Bonard, ang iya segment, ng binhi sang pag kabuhi, ano na, sang kabuhi, pagpakamaayo rather, no, sa kapadimalay mo every Monday. Abiano, ang pruning, na mention na ni Pastor, ang pruning, diba daw gina, ano na siya, Partner Bonard, ang silikita pruning daw gina, to punggulan, ano na siya, ro mo na sa may ngagalan dira kanang Drusilla gaya nilo nga mapisan gid, no, sa iya man dira pagpananom. Nadumduman ko si nang Drusilla ang iya nga mga langka dira, no, mo nang ginimo iya pruning. Hello nang Drusilla ka guys, Sir Joel gaya nilo. So ang ideally gili, no, ang marang ang iya kahoy kinanglan i-prune ini annually kada tuig, kag bisan pa kwaon ang mga dead, deceased, or mga samad, patay, kag-damage ng mga branches. Amo ni siyang mag-take care gali sang marang abyan. Kay ang marang pagid, no, marang fruit, ano man ni siya, hindi ni sa immune, no, sa mga peste, kag mga masakit. So, kinanglan, i-monitor man per me ang kahoy para ma-identify ang mga peste o kon mga masakit kag take necessary measures para makontrol ini. So abyan, no, sa mga bag-olan dira nakapamati sa radyo or sa Facebook man abyan, ang marang fruit is a delicious tropical fruit nga native diri sa Southeast Asia kag southern parts of China. Kag rich ini sa vitamins and minerals kag may high levels ini sang beta carotene. Ang cultivation sini abyan, as I've mentioned, no, pilion gin mayo ang naming nga klase sang duta, hatag sang adequate water and sun, kag i-prune ang kahoy annually, kag may regular monitoring para nga ma-detect kag ma-control ang mga peste o kon mga masakit. So, ang marang abyan, is a seasonal fruit, no? Wala ni siya ga bunga ya ka all year round, no? So, season sa pong sang marang. abihan, no, sining bulan sa September, halin pa siguro July, no, na may mga marang nakita nga makita kag mga bunga sa marang, no. Kag usually nagluto ni siya from March to May, no, according sa may fruitsinfo.com. Kag during this time ang fruit is highly sought, sought kag ginapangita gid, no, kag ginabaligya abyan, no, sa diri sa Pilipinas, particularly diri sa Pilipinas. Abi, for example, kung magbakal ka dito sa Sagay or sa Talisay or dira sa Himamaylan, La Carlota, no, do dira ko na kabati nga dawo-damo dira mga marang. So dira nagako or La Carlota, dira nagakuha ang mga negosyante, no, or ang gusto lang gid siya mag-unli sa marang, no, kag nami gini siya kaunon nga luto kag fresh. Pwede gini siya magamit naton nga jams, nga magimo jam, jellies or other sweet treats. Or basi ikaw may nami ka dira nga recipe or kakaiba nga recipe sa marang abyan, pwede mo gid ma-share diri sa DYVS. Kag ang pag-harvest sa marang abyan, labor intensive, no, ang proseso kay naga-involve ini sang hand picking, pilion gid maayo ang ano bala, ang lapit na lang maluto, no. Kag it is typically done sininga panahon, no, tigululan man subong abyan, pero amo man ni nga panahon ng September damo gid sa mga luto nga mga marang. Ang pag-harvest ni ginauyog ang kahoy para nga mataktak lang. Kagang iba naman niya may mga silingit, no. Ginasingit maning ang iban, ginasaka o ginasingit. Kag once ang prutas are harvested, kinanglan ianon anay hugasan, mayo gid na hugasan abyan. Panitan kag pwede man nga ano lang manumano ang pagpanit sini nga basta nahugasan lang. Kaya ang iban ni partner Bonard, no, ginapanitan lang ni siya kag dira na ginakaon mismo. Ang iban pwede man itinuduro nimo, pwede man niya nga panitan mo anay, waan mo panit kag dira mo butang sa pinggan nimo. Ang iban ginatunga lang basta luto na siya. Ang liso sini abyan, pwede man ni siya masanlag, no. Moto kagina or pwede niyo man ni matanong liwat. Pero according sa mga local dira sa Sagay abyan, sa particularly sa Divina, no, nga damdamo da sila marang kay ang mga piece ang mga bats amo nang naglapta, no, sang liso. Kag even pwede mo mahaboy la na bisan diin, no, ang liso abyan kay dasig lang siya magbunga, do, no, do kumbaga less ang imong ano bala, no, ang effort nimo nga patubuon siya or hapuson sa patubuon abyan, no. Pero amo la na nami gid kun ara siya direct sa adlaw kag amo na siya, no, sa harvest kag be very nutritious gid ang ining prutas abyan. So mang marang nakita abyan sa may Sagay or sa La Carlota or diin man dira sa inyo sa Iloilo, mga abyan dira sa Iloilo, diin dira damo marang sa inyo, share mo diri sa aton nga program. Salamat gid, no, sa imo pag-upod. Kabay pa nga may nakuha ka man, no, abyan nga mga pwede mo magamit, no, sa imong nga pagkabuhi dira or you are encouraged na nga magkaon sang marang. Please do share, no, sa imong mga friends ang ini nga episode naton. Kag invited kaliwat abyan September 24 7 a.m. to 11 a.m. next week na ang aton nga 56th anniversary abyan. So kita ay kita dito, no, sa City Harvest Church, Lopez Mandalagan, Bacolod City. Register lang abyan, no, pagi sa pag-text or message sa aton nga Facebook. Ginatamyo ko lang dira si Abiner Liz, Jafet Tulana, Sir Ayan Tingson, Ma'am Elizabeth Osorio, Helen Trico, Lucita Aligrado, good morning. Salamat gid sa inyong pag-upod. Ubahib Therese, Roslyn Pantonial, Ma'am Eva Valencia, good morning sa inyong atanan. Ginatamyo ko gid before ko malipat, no, si Inday Kesha kag ng Vanji Bastian. Happy birthday. Enjoy your celebration and God bless you. BBJM, Pastor John, Ma'am Ellen Magallanes, good morning. Kag si Cheryl Tovida, maayong aga. sa inyo nga tanan. Salamat kay Inong Bonard, kay Joel sa control, kag sa aton nga mga gwardiya dira sa transmitter site sa Talok, Bago City. Good morning gid sa inyo, kag madamo gid. Salamat. See you tomorrow. Magasunod na si Pastor June Luces sa Kapanimalay mo. Stay tuned kaabyan. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning everyone! Kag-welcome naman sa Miyerkules edisyon sa ating programa, ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. And today, we are so blessed nga kaupod natin ang former Vice Mayor sa Bacolod City, si former Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good morning!
3: Pastor John, may naga good viewers and listeners ng DYBS.
2: Wow, amen. Oh. So, by the way, si former Vice Mayor, si Lingko Kagina, he is one of my mentors sa business world. Siya nang kakita sa una sa potential ni John Luces. Ara lang ko skilled. No? Siya niya ang nagabot to sa akon kag nagbutang sa akon sa operations sa una, no? Especially nga pisa ni nga bata mo, no? By the way, so today ang aton nga topic, this is about, no, a father, a grandfather, a businessman, and also a minister, no? Kag sa Lingko, mas maayo gid nga businessman gid ya ang dalon naton diri, tatay, lolo, kaga titungod nga member pag idikaw sang Gideon's International, no? So do 4-in-1 ini former vice mayor, no? Kaga amo ni siya aton itakol, no? Kung paano ikaw gin gamit sang Ginoo, kag kun paano mo man gin juggle, no? So by the way, mga kaabyanan, no? Si former vice mayor nag-work siya, nag-serve siya sa constituents, no? Sa Bacolod, from Barangay 13 sa una, nga siya ang barangay kapitan, until na nag-councilor siya, nag-vice mayor siya. No? So, ginisip-isip namon, mga 35 plus years. No? Kaga, former vice, no? How are you enjoying and spending your time now? Kay wala na ikaw sa serbisyo publiko sa gobyerno? Kamusta ang imo time sa imo family? Sa imo business kag sa imo nga ministry bilang member sang Bacolod Evangelical Church kag also Gideon's International.
3: Pastor John, to be exact, I've been in public service for the past 38 years. More than half of my life.
2: Wow.
3: Only that nga ti sang ara pa kita nga duwa sa Negros Navigation, also in public service. Only
2: yes,
3: that nga ang in-service yun, ito yung mga businessmen, eh. No? At yung mga shippers and consignees. Yeah,
2: consignees, pati so, pasayro na ito. No?
3: Sa imo pamangkot kung subong ti after sa
2: 38 years.
3: Balik kita sa public life or private life.
2: Private life.
3: Ti, it's a blessing siguro, no? Nga Why man kita nang palaron nangin mapalaron sa pagpapili bilang mayor. I can now spend quality time.
2: Yes.
3: With my grandchildren.
2: Oh, pila gani ka bilog imo grandchildren?
3: Lima.
2: Wow.
3: Isama lang ang ako niya bata, but ang grandchildren ko na lima.
2: Wow, that's
3: and,
2: so nice.
3: And tanan na sila na sa balay, no? Naka-focus na kita. Nag-163 kita sa ila. While continuing sa atong gamay nga negosyo, I'm now into agriculture. And most importantly, serving the Lord, no?
2: I love it.
3: Through ministry. Nag-active na kita sa baptismen.
2: Once
3: a week man lang.
2: Wow, that's so nice.
3: A month. Ang amon meeting. And that, in the past, ang akon mga grandchildren, natugmawan na.
2: Wow.
3: Sila ya by, not by force.
2: Yeah, yeah.
3: But, sa ilang, their own free will. Nagsailo na kong panimbahon. Ang Makulot Evangelical, may
2: tatlo?
3: Five
2: na.
3: Services. Yeah. May 6, 8, 10, 3, and 5.
2: Kag 5 o'clock.
3: Sa 3 o'clock na po, nagsimba.
2: Oh.
3: Upod sa grandchildren, kaya youth ang
2: wow, that's so nice.
3: 3 p.m. Service, ululupod kami ito. Pastor.
2: Wow, that's so...
3: Ang Biblia, aton may emphasis eh. Sa aton role as Christians. Our role sa aton familia. Our role in our community. And our role in our church.
2: Yeah, yeah. Kagdi manami gid, no? Kay at least as a father, na isa man lang kabilog ang imong anak, no? Nadumduma ko sa muna, do gina-joke kita sini sa aton office, no? Nga siling nila, nga isa lang yung bata mo. Ay, kumaglain, ti wala ka nalaganan, no? Yan nami, damo. Kaya para kumaglain ng iban, may maayogid, no? And I still recall ang sabat ni former vice, no? Nga, kung isa lang, then dapat maayuhon gid, no? And with that, no, I really was impressed sa sinang statement. Pero ako niya, vice, gindugangan ko, ginduwa ko ya akong bata. Kag isa pa lang amon a pusubong, no? Pero nevertheless, no, again nagapasalamat gid kita sa Ginoo for that kind of interest kag enthusiasm nimo, and most especially inang ginaupdan mo gid ang imo mga apo, no? Daw ginalive up mo gid ya, live out mo gid ya ang train up a child in the way that he should go, no? So how do you enjoying yourself right now as a masiling na kong civilian Ilsid familiaran?
3: Well, as a father and as a grandfather, dapat i-balance mo yun. Time management. God first, then family, and work and business. Dapat kabalo ka mag delegate sa imo responsibilities. By trusting others to help muna siya pas ang aton dira nga kuan pagbalance may existing business na kami before ko nag-join sa politics si Mrs. na to yung nag-manage sa amon general merchandise. Business kasi nag-retire naman siya. So, kaya mo nang akon na pagkaaga, ma-exercise, ma-coffee, then himos na na. Kung kisa, what ang driver, kita drive sa apo.
2: Wow, that's...
3: So, I also enjoying kung kisa, kung kusugat sila. And my time na ko to remind them to go home.
2: Wow, that's so nice.
3: Din kasubong, nuras buhi mo. This is already late. Go home na, sleep na ko mo. Kuan ko na, nagalibot ako sa ila kwarto.
2: Wow, that's so nice.
3: May GC. May group chat na ko mo eh.
2: Wow.
3: Basta sa kapuhan mo. So mo na ang aton daily routine. Sunday te aton na church. Sagid yun. Kung gisati may prayer breakfast every Saturday. Damo ko na absent kating Saturday. Makadto ko to spigiri mo.
2: Spigiri
3: ko may poultry. Talag sa langgaten. But kung may chimpo, tiupod gid pa nga pag Bible eh.
2: Amen, amen.
3: That is, while serving the Lord, nag serve ka sa community.
2: Right, right. Wow. So, at least, no, now, that is our preliminary pa lang. But by the way, no, good day dira sa kay Ma'am Grace V, GV, sa kay Pastor Leia Luces Deza, dira sa 3rd Street, sa kay Ma'am Glo dira, no, sa kay Pastor Bantulio, sa kay Ma'am Gina, dira sa kay Tita Ding na mo, no, kag si Carrie man dira, no. Good day man dira sa akong mangod sa San Francisco, no, si Ma'am Lucy Luces Ascalon. Vice na dumduman mo pagpauli na din nila no sa akon mangod kag sang iabana during sang COVID time no so it was you nga naghelpa sa amon nga maka board sila on time kay ti sang una kinanglan pa ang clearance sa Bacolod City mo so it was you help us also so we thank you so much for that no Mamerly lumawag mayong aga manggali dira sa imo no kaga balikan naton si former vice mayor mamati kita na isang isa kapahanumdum.

0: mga kabataan, no, si Herin, si Hein, kag si Jaewon. And also man ang aton from Hong Kong, no, Ma'am Grace, kag si Ma'am Claire dira, no. And then ang aton from the US of A, no, si Ma'am Hermie Tanpinko, si Sir Andrew dira sa Alaska, si Ma'am Janice Echano sa Las Vegas. Kagang mga kabataan, no? Si AJ, si TJ, si Pia, kag si Pio. Now, now, Vice, balik kita. I know nga, as a father, as a husband, grandfather, entrepreneur pagit ikaw, no? Kag minister, no? You know, ang responsibilidad ni mo, kag bago mo lang ginambal sa amon nga hands-on gid ikaw ya as a grandfather, no? So kagina na napahapyawa naton ini kun paano nimo ginajagol, pero kag naghambal ikaw sang imo nga time management, pero specifically former vice, no, paano nimo ina ma-manage tanan nga hands-on pa ikaw, no? Ang pagkalulo ya ti wala mo na iya ginadelegate mo, no? Pero at least ginachimpuhan mo gidyang imo mga apo sa pag-oversee. So, specifically, former vice, no, paano ni mo na-juggle tanan ng mga role sa imo nga kabuhi kag sa imo mga ministries?
1: Well, again, as I have mentioned, the time management. And ano ni, trusting others to help. Apos na lang subong ang communication.
0: Yeah.
1: Kaya may cellphone ka na. Maka video call ka. Maka send sila siyang kwan. Maka monitor ka ba yung sending pictures, no? And videos. Siyang actual katabo siya. Nung bilubudlay ng akon, kaya ang poultry ko ari sa bago, ang pigiri ko atos talisay. Imagine mo lang ang akon.
0: Taris-taris.
1: So, let's say, ito ko to ambis sa poultry, while nag-check ato sa status ng imo mga chickens, in between siya na da, ma-check ka na di sa talisay. Sa ilan heads. Mapa-inventory ka na lang. Gaya ko inventory sa aton feeds na. So, kasayin siya, ma-monitor mo na. Same thing, no? And vice versa. Except sa babaw, budlay itong signal. Then, you have to be there, no? Actual, ganyan ato ka kaya signal budlay katama. So, ginabalance na ito sa buong adlaw. Dari ko sa talisay, sa madlaw, ito ko sa bago, muna siya. Ano? Monitor mo ang stocks mo, ang feeds mo, ang balaklon mo, saan mo muna dulong to. And honestly, pas nagkapuan ko yan, actual ko coaching.
0: Yeah, good.
1: Na kuya nga, lain-lain kita standard mo of cleanliness. So, hindi pwede, while nakitaan mo ng ilang na skills, dapat ikaw do it yourself.
0: Yeah, yeah.
1: And let them follow.
0: Oh, emulate you do.
1: Muni siya magtinlo. Nag-kwan ko yan? Nag-pressure wash ko yan sa waste? Nag-disinfect ako siyang mga pens ko? Sa poultry? Sa piggery? Lantaw mong actual status or health ng imo chicken. And pigs, ang ila droppings. Lantawon mo na ang water, how clean is the water? So, mangkot mo pila, ikon mo siya bala. I-double check mo pila ka kilong ginahatag.
0: Ginahatag.
1: Review mo. Hatag ka bala, gina-review mo sila sa ila functions. So, gina-check mo, ano subong obra niyo da. Pero sina, before ko nang got to the, supposedly, ito mapa-poultry ko tani. Since nga,
0: ginawat ko ikaw.
1: Doon na huya na ko si Imo. Nakapila na ko magbalibad. Nanawag na lang ko. Ano subong gina, ano, ginahimo niyo da.
0: Yeah.
1: Then, pag-abot ko to karon, check ko na kung nahimo nilang aton instruction.
0: Yeah, yeah.

0: Someone at Shepherd's, Atton Graham. Same
1: Mm-hmm.
0: thing, my Shepherd, 1-6 train at Atton, grandchildren, house, school, assignments, may dua ko to sa Lasal, may dua man sa itong, kasi wala tayo mamanggod. I-check mo mamanggod mo, hindi pa biyae. So, mapasugat ang isa, buhay e 4, ang isa may tutorial lessons, buhay 5:30, wala ta na lang manghod. Hindi ka pwede mag-unos. Wala ta na lang kay kamahal sa gasolina. Isa na lang kasugat, kanisak dulo.
1: Now, thank you so much, Vice, no? Kaga siguro no sa aton mga tagpalamati dira no diri naton ma-value ang aton ginatawag nga ang real nga time management no tapos kung naton lang tawon no nagambal gyud si former vice mayor naton nga ati ang Ginoo gyud unahon no seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you no so sa aton dira mga kaabyanan no mga kautura naton sa mga kaiglesyahanan damo kita ya kung gisabalibad nga masiling kita wala kita chimpo no kag for this reason amon asya nga gin-invite ko liwat si former vice mayor because I know nga ang iya responsibilidad ano-ano man lang yung aton mga responsibilidad sa aton balay no isa lang tayo o may work kita bana kita pero si former vice no lolo siya bana siya may business siya no? May ministry pagid no tapos wala gabsen sa panimbaho no kita ya aton ang aton balibad amo ni pastor wala ko chimpoy no now here is a man nga may no tanan kita wala kita excuse eh. All of us has only 24 hours every day. No? So, time management, no? And I really appreciate that former vice mayor, no, nga dapat gid iya ang aton nga chimpo i-manage natun, no? Ang
0: before ko malipat,
1: o sige.
0: Ministry ko gina. You know what? Nakabaton ako award sa Rotary. I'm a member of the Rotary Club of Bacolod. Sa nanoto nga year, nakabaton ako recognition. I was recognized. 15 years of perfect attendance.
1: Wow.
0: Ang amon meeting pass every Thursday. 7 p.m. sa gabi.
1: 7 p.m.
0: Every week. Imagine mo, 15 years wala ko absent.
1: Every week. Grabe. I'm
0: happy about it. Papagpuli ko sa balay. While naga higda-higda ko ang bill. Feeling ko grabe ba? Sa Rotary, 15 years kong perfect attendance. Sige, no, damo-damo ko. Ang itong turning point.
1: Yes.
0: Na siling ko suli ni, dapat dito ko sa Ginoo wala absent. Kaysa mga kauras ng ginapangayo sa aton kada Domingo. Tige na ministry ko na.
1: Amen.
0: When I was in public service, magtipon-tipon, inamba ko gina. Muto siling mo, seek you first the kingdom of God. Gina-emphasize ko gina noon ang Ginoo isa lang ka oras no? Imagine mo isa ka oras pa ngayon si mo damo ka pa absent kung lagaw yan ara ka no? Which is should not be no? It should be the other way around nga dapat una to ang Ginoo antes mo das no nang iban.
1: Right.
0: So muna nga if except ko na to ko sa kun lain matyag ko ng sakit ko. Kun ato ko sa ibang nga lugar. Nga layo ang
1: simbahan.
0: Simbahan. Makakita lang ko simbahan, even lain. Nga denomination simba ko to.
1: Right.
0: Kay mati ko lang ko yung pulong sa Ginoo.
1: Correct.
0: Wala yung problema ang ila da iya. Nga ano ni ang ilada ng mga rituals or ang iladra ng
1: mga tradisyon. Tradisyon.
0: Ati wala lang kuya ga-follow. Only that mamati lang kuya siya. Pulong siyang ginawa.
1: Right. Now, as you can see, no, nami gidya, no, mga kaabyanan, mga kauturan, nga una ahon da gidya ang Ginoo. No? Kaga, at least, we have heard the man, no? We saw the man nga kun anong iya nga gina-preach, amo nang iya ginakabuhi, no? Kati budlay man nga kun ikaw tatay, ikaw lolo, suguon mo lang yung mga apo mo to, mga kabataan, simba ka mo to, no? Pero ikaw ya hindi kita on, no? So with that again, no?
0: Kung we, hindi magsimba, di wala balon eh.
1: So we are so thankful, no? Nga unta, no, mga kaabyanan, nga at least may if you need a role model somehow, no? At least may ara kita nga hindi perpekto pero nagapanikasog, no? It is intentional, no? Nga mag-alagad sa Ginoo kaga bisan sa tunga sang mga kasakuon, no? So by the way, before kita mag-break, no, good day dira sa kay Mami Arlene Nueva Espanya sang MRRP First Baptist Church, no, si Manang Marling Moronaga dira. And then sino pa? Ma'am Merly Puyugaw, si Ma'am Angie Agulino, no? Oo. And then ang aton from Australia, no, si Ma'am Lynn Lorraine, si Sir Rodera, ang mga apo, no? Si Kenzo, si Leona, si Ma'am Eleanor Barker, good day also. Mm. So, break kita anay, mamati kita anay, isang isa naman kapahinomdom and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay sa misis ko nga gwapa, no? Si Ma'am Army Luces. Kag si kanyo Black Rene, eh? Alex Yanson. Alex, dumduman ka ni Vice Mayor, former ikaw nga forklift operator sa Negros Navigation.
1: Pila ka container ang nabuslot mo man.
0: Good day man dira sa kay paring Resty Patag, kag sang iya bata, no? Sa kay paring Tristan Resty. Emmanuel, no? Ang aton from Canada, no? Sutana family, William Moore, Kulinko, Jaworowski family, Yabore, no? Si Dayon, kag Rodriguez family. Good day dira sa inyo, no? Siling ma'am ni Ma'am Ninette Pisanga, good day ang Pastor June and Sir Ilsid. Blessed and rainy day to all listeners of Kapanimalay. Praise God sang special guest mo nga gahatag dugang nga advices. Pastor, please continue to pray healing. Praise God for His great love, and mercy to all us, to all of us. God bless to all pastors and DYBS staff. Wow, thank you so much, Ma'am Ninette. Now, balik kita, Sir Ilsid, no? So, as a grandfather, no, we know, kaga mamangkot abi kita, no? Ano ang imo mga words of advice dira sa aton maybe mga struggling fathers, struggling mga entrepreneurs dira, no? And even mga struggling man sa ministry, damo balaya balibad nga gakaletya sa simbahan pero sa work hindi malate, no? Sa school hindi malate, no? So anong mga ma-advise naton sa ila, even ang aton mga small dira nga mga maybe may poultry man sila, may mga hogs man sila, pero very small sila.
1: Na namiya ko na da kay Abianta Resty. Get well soon.
0: Okay, Resty Patag.
1: Sino to nga kuling ko?
0: Si Alban.
1: Mga pioneers ni sila sa Maranhata.
0: Sa
1: church, eh.
0: Si Sir Alvin Kulinko, ang iya wife si Ma'am Jonah Ripike, na arat na sila subong sa Canada.
1: Well, sa mga young adults or young fathers nila, and sa mga negosyante ng mga kabataan, put God first.
0: Amen.
1: Munang importante. And don't neglect your family.
0: Yeah.
1: It protect your family. Kuan na nato na one isa na sa mga role ta as Christians. Kamo ang mentors, kamo ang advisors, provider no, sa aton familia. Mo na first ministry ta
0: right
1: ang aton familia. And in business di, be honest no,
0: amen.
1: In dealing with either way sa mo suppliers and sa mo customers. Dapat may word of honor kada. Keep your word. Especially kung nag-issue ka bila chiki.
0: Right. Ikaw ginag-warning sa
1: or atin. Or especially kung nagpangutang ka. Kung na, very important na. Word of honor. Na magsiling ka nga sa Friday, bayaran ta ka. If possible, Thursday, bayad ka na. Kung na, first impression na yun.
0: Right.
1: Munang sa ungpin, sa divisorya, may word of mouth na. The moment magumpok na itong cheque mo.
0: Tapos kagit.
1: Tanan nga business community ito kabalanan. Kung good
0: payer ka.
1: Payer ka. Word of mouth mo na. Si pamilyaran po tangan yun. Yeah, good payer na. And use your success to bless others.
0: Amen.
1: So muna lang sa aton simbahan, damo kita dira bululigan programs and projects sa aton simbahan. Ti kung blessed ka, share mo itong blessings. Muna siya pa sa i-advise natin sa aton mga young entrepreneurs. No? If possible, tiyan mo ito sulit ang time management. Give time sa kung ano man ang inyo yung religion, They give time sa Ginoo. Usually, di, halos tanan Sunday, except for a few. Niyo. Sunday, di, may pili ka eh. Pwede, sa una, arap ako sa politika, 6 o'clock.
0: Aga, sa aga.
1: Kaya after 6, tanan kong mga invitations, pwede ko na makaduan eh. Kaya kung hapon na, di, kapoy na.
0: Kapoy na.
1: So, pagbukta mo, 6 o'clock, attend ka. Service, 7, tapos na, pwede ka na visit sa kabaranggayan. Sa imodera na function. So, muna siyang ginapractice na itong pas.
0: So, ang honesty, ang integrity, dapat hindi na i-strain sa ato, no? And most especially, we are claiming to be Christians. So, nami gid, no? So, wow. Thank you so much, no? Former Vice Mayor El Cid, no? Kaga, at least, no? Again, makita natin nga, it must be intentional. No? Kahit may ara man yung mga katawan nga, ang balibad, no? Hindi iya reason ang ginapangita, kuti alibay sa lang ya, para hindi natin matuman ang atong tagsa-tagsa ka mga promesa. And that should not be the case among us, no? Kaga, ang gin-emphasize ni former vice mayor, no, nga ang atun family, no, must be our first priority, no. Kag iniya, this is para sa tanan, kung tatay ka, kung grandfather ka, husband ka, your family is your first nga ministry, no. So next to God, that is, no. Kaga amo ni siya ang manami kung gina-prioritize nato ng atun Ginoo, because when we put first things first, no? Ti ang ato na naiginuo mo yung magakalaging sa mga masunod natin ng mga priority, no? Kaga, amoy na, no? Mga kaabiyanan namon, mga kauturan sa kanginan, nga mas manami gid, no? Kag manami gid ya, nga unahon tagid iya ang Ginoo, no? So, at least, we have heard, no? Masiling kita from the horse's mouth gid ya, no? Kaga, basi may dugang ka pa mga advice, pareho sina advice, no? May mga, again, may mga small farmers kita maybe, may mga small hog growers kita, poultry raisers, no? Magluwas sa honesty, magluwas sa integrity, ano pagid ang imo ma-advise sa ila?
1: Well, sa business, may mga ups and downs, no? May success and failure. Amon even sa bago gani nagkuha ko business permit. Siling nila niya ikaw gid bais nagkuha ako. Siling ko parang mabalaan ko. Lain niya kun ako gid kay Dason. Right. Nga niya hindi ka magsugo sa iban. Nagkuha ko na una kaya ko masugo siya. And ako matudlo siya.
0: Yes.
1: Kaya kung siya to nakauna basi sala ang ginambal niya sa ako.
0: Oh, right.
1: Hindi ako maintuan. So that in business, dapat hands-on.
0: Hands-on din.
1: After ma-master mo na, pwede ka naka-delegate. So, hindi suli.
0: Kaya usually,
1: and kung may failure ka, may mga lessons learned ka din. Improve mo ang
0: proseso.
1: Needs to be improved, no? May room for improvement, eh. Para sa poultry, may subong may ano kita, no? Climate change, hot temperature, cold temperature. So, tunan mo na. No? Kung what went wrong, din na dapat mo improve na nung kulang. Tapos, sapos na subong, kaya may kuha na?
0: Google
1: na, pwede ka research. Hindi ka naman katos library, kaya may basa to encyclopedia.
0: Right.
1: Picturean mo ang imo palay, i-send mo siya chat GPT.
0: Siya ma-analyze?
1: Analyze. So, niya na katagahan niya ka-recommendation.
0: Amen. Wow. So, at least, no? Now, balikan naman natin ini. Mamati naman kita sa isa kapanumdum. And most especially, encouraging words from Luis Ampiel.
2: Sometimes, we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack so we can know God's provision. Feel another's pain so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Pumasok ang lalaking mayroong mobile car wash sa aming opisina. Nakita niya ang ilang mga librong nakadisplay at nagtanong kung ano ang aming business. Nang marinig niya ang mga salitang Christian ministry, bigla niyang iniba ang usapan. Ano ba ang pwedeng gawain kung parang mayroong espiritong nakatira sa bahay mo? Ang tanong niya. Tuwing nag-aaway kami ng aking misis, mas malakas ang dating ng espiritu. Dagdag pa nito. Sinabi namin sa kanya na si Jesucristo lamang ang maaaring makatulong sa ganitong problema. Kung wala kang personal relationship sa kanya, wala ang lakas ng Espiritu Santo sa iyo kahit ano pang dasal ang iyong gawin. Hindi siya ready sa aming mga salita, kaya binigyan namin siya ng libro ni Dr. Harold Sela para mabasa niya kung ano ang kahalagahan ng isang relasyon kay Jesucristo at ng Biblia. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kung nakapanood ka na ng mga horror movies na ang kalaban ay mga demonyo at espiritu, alam mo kung ano ang kakayahan ng mga ito laban sa atin kung tayo ay umaasa lamang sa ating lakas. Pero narito ang dapat nating malaman. Magpakatibay kayo sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ayan at napakaliwanag ng sinabi ng Biblia. Una, ang pakikipag-isa sa Diyos lamang ang magpapatibay sa atin. Pangalawa, bibigyan niya tayo ng balutin upang mapaglabanan ang kadiliman. Ano pa ang hinihintay mo? Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Okay, so balik kita, no? Good day dira sa mga taga-Tabok Suba Fellowship Center, no? Ang mga bag-o natong dira ng mga tinugmawan, no? Advance happy birthday dira sa kay Nanay Padang. Kag ang aton mga nanay sa Mansilingan First Baptist Church, no? Nanay Marina Laylahay, Nanay Noemi Quirino dira, no? Si Nanay Sally, si Mamang Ilen Arcolas, no? Si Ma'am Judy Golden, kag si Sir Jimmy, get well soon. And also man sa kayman ng Hermie, kag sa kayman ng Jimmy Bagtas, no? Sa kayman ng Mildred dira, sa kayman ng Joff dira sa Canada, kag sa kayman ng Julie, good day, no? Kag ang taga We Care Center School dira. Now, Sir Ilsid, I know nga gina-enjoy ni mo subong ang imo life as a civilian person, no? Pero are you planning also again to serve Bacolod again as a public official? Muna ni aton parting shots.
1: Well, again, ang as Christians, ang aton role suliton to, no? May role kita sa aton family. May role kita sa aton simbahan. And may role kita sa community.
0: Community.
1: Magsiling kang community, that is public service. But as of now, ari kita na focus ang aton private life. Subong, ari sa aton kabataan, sa simbahan, kag sa farming, no? So kung may opportunity, if God opens the door for me to serve again, then I will prayerfully consider it. But I'm already 65 years old. 2 years from now, 67 na kita sa na. Subong happy naman lang ko sa akong private life. Ga-enjoy ko. Na-problemahan ko lang to ang ano bala? Pest sa eggplant ko.
0: sa mga farm na ito.
1: Adong tanan nga agriculturista doon, hindi sulbar ang pasaw. Jokingly. Again, ti pangamuyuan ta na. Pero sabunaw, wala siyang interest. Nag-aaril lang ta sa kwan, sa pangigaron. Kung nag-observe of what's happening.
0: So we, pero muna, we hope sa gihapon, it is because nga ti as Christians, no, we need to live a life of integrity, no, especially sa mga tatay, mga bana, no. By the way, good day dira sa kay Ma'am Rose Leonor Liorca, no? Upod na akong ini sa West Negros ang una, no? Si Ma'am Corazon Estelioso also, good day, no? Kaga, please be reminded, no, sa mga tatay dira, sa mga lulo, mga husband, no? Dapat ang aton nga integridad, ha? Intact na siya, no? Whether sa aton nga personal life, no? Ang aton integridad dapat founded dira, no? Ang aton private life, no, dapat ang pagkilala sa aton mga kabataan, mga aton kapuhan, even ang aton nga misis, no, dapat ang iyang bana, ang tatay sang panimalay may integridad gid ya, no. Sa aton nga professional life, gina ni former vice mayor, no, ati, let us be honest, let us be a man and a woman of integrity, no, sa aton nga pagdeal sa business, no, and also in our public life, no, nga dapat hindi na siya naton pagbabayaan, it is because nga as Christians, as followers of the Lord Jesus Christ, may ara kita responsibilidad sa tagsa-tagsa, no? Kaga ini, no, not only a responsibility, it is also our opportunity nga mapakita nato, no, nga kita sumulunod ni Kristo Jesus, no? Kag mag-close kita, no? Matthew 5:16, no? Let your light so shine among men so that men may see our good works and glorify your Father which is in heaven. So, former Vice Mayor, basi mayari ikaw parting shot sa aton mga kaabyanan nga nagapamati sa aton subong.
1: Well, salamat gid pas, John, sa pag-invite sa aton diri. Liwat sa DYVS. Nga naka-share kita sa aton ideas.
0: Yes.
1: Aton experiences. Thoughts sa emo viewers and listeners, fellow Christians.
0: Yes, sir.
1: Salamat kid.
0: Wow, that's so nice, no? So, again, Marietta Hasildo. Good day, Pastor June, and Vice Churchmate. Marietta Hasildo, Vice. Okay. Wow, that's so nice. From Mayet. Oh, grabe. So, good day, ha? Hopefully, nag-tuo kita, nga may na-learn kita sa pinagi sa atong pagpamati sa kay former Vice Mayor, no? Ang nag-pasalamat kita diri sa kay Brother Bonard Carmona, sa kay Brother Joel, no? Panawag ko ni si Ila, abi kagawad mo, no? Ang atong kapitana dira, no? Si Ma'am Julie, good day man dira sa inyo, no? Kaga, hopefully, again, kita na kita sa masunod ng Merkules. No? Akong inyong tatay sa Panimalay, Pastor June Luces, kaupo ni former Vice Mayor Ilcid Familiaran. Good day! God bless us all!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: reputable source, base Beckett lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking o kung sobra ka-maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
1: Ang oras sa DYVS, alas 12:16.
2: Balita 1233.
1: May ugtuyan rin ang ulo sa ating mga balita para sa mga oras at daw sa Miyerkules sa Tiyembro 16 to 2026. Sa balita lokal, 92 ka mga residente nag-evacuate sa La Castellana bangod sa matamol nga ulan nga nangintunaan sa Lahar Flow gikan sa Mount Canlaon. Sa balita national, Department of Health, suportado ang pagtaas sa excise tax para sa mga matamis nga drinks. Senado, ginaprobahan sa ikaduha nga pagbasa ang proposal nga Comprehensive School Safety Act. ICC magapatigayon sa status conference sa kaso ni Duterte subong adlaw. Sa balita international, Russia nagpalupad o kung nagpagwa sang emergency flares sa helicopter sang Denmark sa Baltic Sea. Yemen government ginkondinar ang pag-atake sang Houthi rebels sa Saudi Arabia. Kag sa balita sa sports, PSC hindi magbago ang suporta kaya Alex Iyala matapos irepresentar ang Pilipinas sa Asian Games. Kagaroon niya rin ang detalye sa atong mga balita.
2: Balita 1233.
1: Una kita sa balita lokal, ara sa 27 kapamilya nga ginalakipan sang 92 ka mga individual ang safe nga naka-evacuate sa designated shelters matapos ang mabaskog nga pag-ulan nga nangintunaan sang volcanic debris kag Lahar Flow gikan sa Mount Canlaon paubos sa Ibid Creek sa sitio Tamburong Barangay Biak na Bato, La Castellana kagapon Martes, Setyembre 15 ni sandig sa report sang Filipino Red Cross o CONA PRC. Bangod sa mabaskog kog nga buubo sang ulan nangintunaan nga mag-overflow ang creek mga alas 5:30 sang hapon nga may dala nga mud flow kag volcanic debris pakadto sa mga malapit nga residential areas. Gilay naman nga nagpatigayon si Barangay Kagawad Alan Tumakin sang preemptive evacuation sa mga residente nga ara sa high risk zones. Ang mga ginpang evacuate ginalakipan sang vulnerable individuals kaangay sang senior citizens, nagabuso ng mga kababaihan kag mga lactating mother, inisandig sa report sa PRC Negros Occidental Bacolod City Chapter. Gilayo naman nga gin-alerto kag gin-deploy ang local RC 143 volunteers agud maghatag sang first aid services kag psychological first aid sa mga na-displaced nga mga residente. Samtang nagapabilin nga mahina ang internet connectivity sa mga lugar, ang mga power lines kag major road networks nagapabilin naman nga fully functional kag passable. Dugang pa sang PRC nga naghina naman ang Lahar Flow mga Martes sang gabi.
2: Balita 12:33.
1: Kadto kita sa balita national, nagpabutyag sang suporta ang Department of Health o kon DOH sa proposal nga pagtaas sang excise tax sa mga matamis nga ilimnon. Ginsiling ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano nga ang Pilipinas may ara sang pinakamanubo nga excise tax sa mga carbonated beverages o kon ipaanggid sa mga kaipi nga pungsod sa Southeast Asia. Sa proposal sang Department of Finance o kon DOF, target nila nga itaas sa 20 pesos kada litro halin sa sadto nga 6 pesos kada litro sa buhis sa mga matamis nga drinks nga may ingredients nga caloric sweeteners, samtang ang mga

0: gamit sang high fructose corn syrup himuon 40 pesos kada litro halin sa sadto nga dos kokona 12 pesos nga may ara sang tuigan nga pagtaas sang 5%. Sunod naman sa Department of Health nga sa sini nga tikang ukon pamaagi mabuhinan ang mga pagkonsumo sa mga matamis nga ilimnon nga amo ini ang nangin kabangdanan sang pagtaas sang kaso sang diabetes.
1: Balita 1233.
0: Ginaprobahan sa second reading sang Senado ang Senate Bill number 2426 o Comprehensive School Safety Act kagapon nga adlaw sang Martes, Setyembre 15 nga naghahandom nga magtukod sang isa ka national system agud mapabaskog ang seguridad kag proteksyon sa mga estudyante kag school personnel. Sa idalom sang proposal tukuron ang isa ka national comprehensive school safety framework nga nakasentro sa tatlo ka nagapanguna nga tikang prevention, response kag recovery. Kalakip sa paghibalo sa mga posibleng nga delikado sa eskulahan, training sa teachers, parents kag student leaders, pag-angkon sang klarong emergency protocols, communication systems, kag regular nga safety drills. Gintala na man ang paghatag sang psychosocial support, kag trauma-informed care sa mga estudyante, teachers, kag personnel nga maapektuhan sa mga insidente sang violence, kag iban pa nga mga emerhensya. Kalakip sa mga proposal, ang mga tikang agud pabaskugon ang physical security sa mga bulutuan, kaangay sang CCTV cameras, metal detectors, kag security screening depende sa risk assessment, kag panginahanglan sang kada eskwelahan. Ginduso ni Senador Bam Aquino ang proposal matapos ang asud-asud nga insidente sang pagpaminta sukon violence sa mga eskwelahan. Kalakip ang pagpanglutang sa Tacloban City nga ginkamatay sang tatlo ka estudyante. Suportado man ini ni Department of Education Secretary Sonny Angara nga nagasiling makabulig ang ininga proposal agud himuon permanente kag may bastante nga pondo ang mga programa sang DepEd para sa campus security, anti-bullying kag mental health.
1: Balita 1233.
0: Nakatalana nga magpatigayon ang International Criminal Court o kung ICC Trial Chamber 3 sang status conference sa kasong crime against humanity batok kay anay Pangulong Rodrigo Duterte subong nga Miyerkules, Setyembre 16. Magasugod ini mga alas 4:30 sang hapon oras sa Pilipinas. Sa nasambit nga ikatatlong status conference hambalan sang chamber ang pila ka mga bagay o kung issue kaangay sang listahan sa mga witness, listahan sa mga ebidensya, mga disclosures sa mga defense kag iban nga posible nga insidente. Kalakip man sa hambalan ang pagtalana sang schedule sa trial proper nga magasugod sa Nobyembre 30. Kalakip ang proposal nga consecutive hearings nga may ara sang breaks kag sitting hours. Hindi naman sigurado kung makatambong sang personal ang anay Pangulo sang Pilipinas apang kinahanglan gihapon sini nga i-representa o kung i-present ang iyang kaugalingon sa mga ICC judges sumugod sang maaresto ini sa tong Marso 2025.
1: Balita 1233.
0: Katukita sa Balita International, ginakusaran sang Denmark ang Russian warship nga nag-release o kung nagpalupad sang duha ka emergency flares sa ila helicopters. Natambo ang insidente samtang ginasundan sang helicopters ang barko sang Russia sa Baltic Sea. Bangod sa insidente, ginpatawag sang Danish government ang Russian ambassador kung sa diin natabo ini sa routine monitoring operations. Ginsining naman ni Prime Minister Meet Frederiksen nga ang ginhimo nga ini sang Russia alarming kag tinutuyo sini agud mamahog kag magtugas sang ginamo. Ginsigurado naman sang Russia nga ila imbestigaran ang nasambit nga insidente.
1: Balita 1233.
0: Ginkondenar sang gobyerno sang Yemen ang ginhimo nga pag-atake sang Houthi rebels sa Saudi Arabia. Sunod sa Ministry of Foreign Affairs sang Yemen, nga gin-target sang drones kag missile sang Houthi ang mga lugar sang sibilyan sa mga lugar sang Khamis, Mushait, Aba kag Taif. May ara sunod sa ila sang 13 ka mga sibilyan ang nasamaran kag pilaman sa mga salakyan kag mga kabalayan ang naguba bangod sa pag-atake. Gintawag sang gobyerno sang Yemen bilang pagsupak sa sovereignty sang Saudi kag hindi dapat gamiton ang mga teritoryo bilang launching pad sa pag-atake sa iban nga pungsod. Madumduman nga sadtong nagligad si Mana nagpatigayon sang malapad nga pag-atake ang Houthi rebels sa iban nga bahin sang Saudi Arabia matapos nga akusaran nila ang mga ini nga nagabulig sa gobyerno nila agud batuan ang militante nga grupo.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa hinampang, PSC hindi magbago ang suporta kay Alex Ayala matapos irepresentar ang Pilipinas sa Asian Games. Ginsigurado sang Philippine Sports Commission o kon PSC nga ilabuligan si Pinay tennis star Alex Ayala kasunod ini sang sanctions nga posible iya atubangon halin sa Women's Tennis Association o kon WTA bangod sa pagpili sini nga maghampang sa 20th Asian Games sa Japan sa sabaylo nga maghampang sa China Open. Ginsiling ni PSC Chairman Patrick Gregorio, klaro nga ang away nga ini ni Ayala para sa Pilipinas. Dugang pa sini nga nagakadapat nga sundon ang Pinay tennis star bangod sa mas ginpili sini nga i-present ang pungsod Pilipinas. Una na nga gin-anonsyo sang WTA nga butangan nila si Ayala sang hasta $10,000 kung hindi ini maghampang sa China Open nga isa ka mandatory sa WTA 1000 event para sa mga kababaihan kag ATP 500 tournament naman para sa mga kalalakihan. Bangod target sang Pinay tennis star nga makakuha sang bulawan nga medalya gikan sa Asian Games bangod sa ulihi nga paghampang niya sa Asian Games sa tuong 2023 sa China, nakadala lamang inipauri isang bronze medal.
1: Balita
0: 12:33. Kagawin itong mga nagpangunang balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong manong balita, Ruth Clower. Para naman sa aton pahanumdom, Juan Saiz, 35, nagasiling ang pulong sang Diyos. Nagsiling si Jesus, ako amo ang tinapay nga nagahatag sang kabuhi. Ang nagapalapit sa akon, kag nagatuo, hindi nagid pagutumon o kun pag-uhawon.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka mo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ininabahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Ngayon, ano tayo? Winnable Wednesday. O yan, kagaya na sinasabi natin. Maaring ang Wednesday natin ay wonderful. Tapos maganda ang weather. Praise God, diba? Kasi sabi nila, sabi ng ating weather update, pawala na si Habagat, papasok na si Amian, so palamig na. So whatever, sabi nga, at salamat sa Panginoon, ano? Kung maaring wonderful ang ating Wednesday, maaring wonderful ang ating Wednesday, binabagyo tayo. O, kaya, hindi lang physical, no? Pati yung ating mga challenges sa buhay, pwede rin yun. Or maaring namang wonderful, nag-wonder tayo, Lord, ano bang direction namin? Puno tayo ng wandering. Or nagwa-wonder tayo. Naglalayag-layag. Hindi natin alam kung saan ang direction natin. Pero ano ba dapat, Daddy Paul?
4: Aba, eh talagang ito dapat. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
5: Oh, yun. Kita, rinig yung emphasis ng Daddy doon sa wow, wow, wow, wow. Diba? Makakagapay. Totoo yun. Kasi, with everything happening around us, if you look at the news around us, kita mo ba yung ating bagyong si Obed? Ano yon? International name, Saudel. Kita nyo kung gaano niya niragasa ang China, di ba?
4: Sa Nepal.
5: Oo, yung iba pa yung sa Nepal, Daddy. Iba pa yun. Kamakailan lang yung kay Saudel sa China. Tapos, yun din, pati yung nangyari sa Japan, binabaha. Sa Texas, binabaha. Doon nga nagtawanan nga kami ni Nes. Sabi ni Nes, tino mo ha, pati ang Texas binabaha, wala naman silang public, diba, wala namang corruption sa public works and highways. So, the rain is really pouring down, diba, wherever. So, if you look around, at marami, nangyayari yun, hindi lang sa Nepal, sa China, lalo na sa China, tapos yung nakita natin sa Japan, it is really, I mean, it's telling us something. This is not normal anymore.
4: Yes.
5: So, sabi nga kaya, tayo mga kaagapay, focus our eyes on the Lord, di ba? At ano man ang sitwasyon ng buhay natin, di ba? It still is a winnable and a wonderful Wednesday, diba? So kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCAS. At kung nakikinig po kayo gamit ang inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabatukan ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at nakikita niyo po yun, nakukuha niyo po ay ginagamit niyo po yung ating transistor radio o yung ating PM radio, nakukuha niyo naman po yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hondo at sa ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar, iba't ibang syudad sa buong mundo na maganda inyong internet connection, nakukuha nyo. Naku, maraming maraming pong salamat. Salamat din po sa inyong mga comments, inyong pagbabatian. Yun yung nagpapatunay sa atin na talagang lahat tayo ay konektado through DZS at tayo ay magkakaagapay. Yun nga lang, sa ibang bansa, advance in New Zealand, advance ng 2 hours sa Australia, tapos later on towards gabi na dun sa kabila, but wherever you may be, di ba? Salamat po mga kaagapay na patuloy tayong nananalangin at nagdadalinginan para sa bawat isa. So hold on lang kayo, nalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pong ating Wednesday ay maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, tiyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kayo hapdan, lalong-lalo na sa pamagitan ng banal na espiritu o sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang matandang tipan at bagong tipan, upang sa gayon ay hapdan kayo ng buong katotohanan at ganap na katotohanan dahil kay Kristo Jesus lamang ito may katupad. Amen, amen, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin 5 Biblical Principles for Better Mental Health. Naging concern tayo dito because on September 10 ay World Suicide Prevention Day. At nalaman natin na ang suicide mortality dito sa Pilipinas 3.4 hanggang 3.5% sa bawat 100,000 population. So, at sabi nga, tumataas lalo na ngayon in the last 2 decades, lalo na sa mga kabataan. So, nung Lunes, sabi nga, ang una nating biblical principle ay pagsikapan nating makaranas ng mga mas mababang anxiety o kabalisaan dahil alam na ang Diyos ang ating, alam na po ng Diyos ang ating mga pangangailangan at pwede tayong magtiwala sa Kanya. Kahapon naman, sabi nga nun, tanggapin ang araw one day at a time. At huwag na natin isipin ang kabalisahan bukas dahil sapat na ito para sa atin. Huwag nang doblehin ang kabalisahan. So, try that. Diba? Ngayon naman, be slow to become angry. Maging marahan, huwag masyadong magagalitin. Naniniwala po si Dr. Angela na binigyan tayo ng Diyos ng abilidad upang magalit. Nakita natin kung paano nagalit si Jesus sa marketplace, sa temple, at kung paano niya ibinaliktad ang mga lamesa, di ba? Subalit, kailangan maging maingat tayo sa pag-exercise ng anger. May tamang lugar para dito. Subalit, ang pagiging mainitin ng ulo at ang pagiging matapang na wala naman sa lugar at ang pagiging cruel ay hindi mabuting paraan ng pagpapahayag nito. Instead, kung tayo ay nakakadama ng galit, abay subukang magkaroon muna tayo ng time out, no? Magkaroon ng kalinawan muna yung ating kaisipan. Kaya ang galit ay manlamig at magdesisyon kung paano mo ito haharapin. Okay. So maliwanag ang paalala sa Bible, ha? Proverbs 14, 15 to 17. Sabing ganon, ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapamak dahil sa kapabayaan. Yung verse 17 niya, ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng diin marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi ng nag-iingat. Ulitin ko yan, ha. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi ng nag-iingat. O, tandaan, ang galit ay nakakasama sa mental health. Excuse me. Ito ay nagpapataas ng stress, sumisira ng decision making, sumisira ng relationship, at nagpapataas ng kondisyon tulad ng level ng kondisyon tulad ng anxiety, depression, at substance abuse. So habang ang occasional anger maaring motivating, subalit ang chronic o uncontrolled anger ay sumisira ng emotional well-being at physical health. Number four, sabi ganun, trust God even more. Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, makakasiguro tayo na siya ang mangunguna sa ating daan, di ba? Siya ang ating guide at ipapakita niya kung saan tayo tutungo at kung ano yung dapat nating gawin. Kailangan tayong maging active at magplano. Subalit may kasiguruhan tayo sa katotohanan na hindi tayo nag-iisa. Tulad ng sinabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Sabi niya nun, kayawe ka magtiwala mong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. O diba? Isa po to sa mga favorite verses ko, diba? So, ang pagtitiwala sa Diyos ay may malaking impact sa ating mental health. Dahil ibinabaling nito ang focus mula sa takot at uncertainty patungong faith at assurance. So kapag ang tao ay nagtitiwala sa Diyos, nakakaranas sila ng sense of stability na lumalaban sa anxiety, depression, at stress. So alam mo yung mga mental health benefits of trusting God? Una, it reduces anxiety and worry. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang naniniwala na siya ay is in control kahit ang buhay natin ay tila magulo. Ito ay nagpapababa ng mental burden ng what if o ang takot sa future. Pangalawa, it promotes inner peace. Ang Philippians 4:7 nangako na kung mananalangin at magtitiwala sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. O, ano pa? Ang trusting the Lord, it strengthens resilience. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kahulugan sa suffering. Kaysa despair. Ang mga mananampalataya ay tinitingnan ang mga pagsubok bilang opportunity ng paglago. So ang perspective na ito tumutulong upang ma-prevent ang hopelessness at burnout. Ano pa? It encourages positive thinking. So ang pagtitiwala sa Diyos ay nagre-reframe ng mga challenges. Kaysa hindi ko to kaya, ito yung nagiging. Tutulungan ako ng Diyos na malampasan ito. Ang ganitong reframing ay nagre-reduce ng negative thought patterns na connected sa depression. Ano pa? It builds community and support, di ba? Ang faith ay kadalasang nagkoconnect sa isang spiritual family, nagpapababa ng isolation na isang major risk factor sa poor mental health. At also, trusting God improves emotional regulation. Ang trust ay nagfo-foster ng patience, forgiveness at gratitude na nagpapapayapa ng emotional storms tulad ng anger at bitterness. So, tandaan mga kaagapay, ang pagtitiwala sa Diyos ay nag-nurture ng mental health sa pamamagitan ng pag-replace ng fear ng faith. Ang kabalisahan ng kapayapaan ang isolation ng connection. Hindi ito nangangahulugang ang buhay ay mas magaan, kundi ito ay nangangahulugang hindi natin babatahin ang bigat ng dinadala ng mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen uli anak, ganda ng sinabi mo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. God saves the humble. Iniligtas ng Diyos ang mga taong mabababa. Wow, wow, wow. Amen, amen. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Yes, iniligtas ng Diyos ang mga mabababa. Sa unang Samuel 22:28, ang mga humble, iniligtas mo. Pero mang mayayabang, ibinababa mo. Humble will be exalted. Ang mga humble ay itataas mo. Matthew 23:12, kung ang sino man ay nagmamataas, ay ibinababa, at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Humble will be filled with fresh joy. Ang mabababa ay mapupuno ng saganang kagalakan. Isaiah 29:19, ang mga api ay magkakaroon ng bagong saya kay Lord at magsiselebrate ang mahihina dahil sa banal na Diyos ng Israel. Humble will be honored. Ang mga mabababa ay pararangalan. Proverbs 15:33, matuto ka ng karunungan kung may takit, may takot ka kay Lord. Proverbs 18:12, ang mayayabang tiyak na mawawasak, itataas naman ang mga mabababang kalooban. Proverbs 29:23, ang nagpapabagsak sa isang tao ay ang kayabangan, pero kung humble ka, respeto ang tatanggapin mo. Luke 14:11, kasi ang lahat ng nagpapakababa ay itinataas, at ang mga nagtataas ng sarili ay ibinababa. Luke 18:13, pero nakatayo sa di kalayuan ang tax collector, di man lang makatingin sa langit, binabayo niya ang kanyang dibdib at sumisigaw, Diyos, maawa po kayo sa akin. Isa akong makasalanan. Luke 18:14, sinasabi ko sa lahat, umuwing matuwid ang lalaking ito kesa pareseyo. Pinatawad ng banal na Diyos dahil nagsisi at nagpakababa. Wow, wow, wow, amen, amen. Lagi tayong magpakababa sa harapan ng makapangyarihang Diyos at tayo'y kanyang itataas sa langit na bayan. Mangyari nawa ang kanyang kapangyarihan kung papano sa langit ay gayon din sa lupa. Magpatawad tayo ng kasalanan ng iba sa atin at patatawarin din tayo ng ating Diyos. Kung hindi, ano ang sabi ng Diyos? May sagutin ka sa Kanya. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos at Siya ang gagabay sa iyo at tutulong upang magawa natin ang tama, yung kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ultimate na katotohanan, ang ganap na katotohanan, ang buong buhay ni Jesus lamang, dito lamang lalagong tunay. Ibigin mo siya ng higit sa lahat ng bagay, kahit higit sa sarili mo. Not I but Christ. I am the way, I am the truth, I am the life. Jesus Christ, He is all I need. Di ba na?
5: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, no? Si Lord lang talagang kailangan natin. Kaya nga yung point na God saves the humble. Kasi pag hindi ka humble, kasi ang humble is you know you have nothing. Di ba? Yun eh. Yeah. Alam natin, no, wala tayong magagawa sa Panginoon. So, we know that we have nothing to be proud of. Yun yung humility. So, yung ating kawalan, kailangan tayong lumapit sa Panginoon para mapunuan ang ating buhay ng kanyang grace, ng kanyang forgiveness, ng kanyang love for others, ng kanyang, you know, yung being grateful. Unti-unti ang binabago sa atin ng Panginoon. Kaya yun yung Christ-likeness. Eh, ang Panginoon, tingnan mo, humble siya. Iniwan niya yung kanyang karangian sa langit. Sa Philippians 2, pumunta rito sa lupa. para mamatay para sa ating kasalanan. Sabi niya, greater love has no man than this, that a man laid down his life for his friends. Diba? Ganun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga tayo, bakit tayong pwedeng ipagyabang? Kasi si Lord lahat ang gumawa nun doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga lagi natin tinatanong, eh ba't pipiliin natin ang kasalanan? Diba? Bilang mga mananampalataya, bakit natin pipiliin yun? Mm-hmm. Kaya dapat alam natin na ang buhay natin, naka-rely tayo sa Panginoon, naka-focus tayo sa Kanya, at sinusunod natin ang Kanyang layunin sa ating buhay as a way of worship and gratefulness natin sa salvation na na-receive natin for free. Pero yung salvation, kasi binayaran ng Panginoon yun.
4: At saka anak yung nagyayabang, tinanggap na nila ang sa kanila yung gante.
5: Opo, totoo yun. Kaya nga dapat nga.
4: Dito pa sa lupa, tinanggap na nila.
5: Saka,
4: sa langit.
5: Damang-dama naman talaga natin kung mayabang. Diba? Damang-dama natin yun.
4: Patawagin
5: tapos,
4: tayo.
5: Kapag nagsasalita yun, alam na natin eh. Kaya, huwag nawa tayong maging ganun. Yun yung ating dalangin. At ipag-pray sila until such time na makita nila kung anong layunin ng Panginoon sa buhay nila.
4: Correct.
5: So ngayon, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po. You have always taught us and you've always reminded us gano'ng katindi ang pride. Kaya maganda nga po yung discussion namin this week na kailangan humble kami sa'yo, lalapit kami sa'yo. Ganun din po paano yung pagiging humble na ang laking tulong po yun sa aming mental health. Kasi nagiging totally dependent kami sa iyo. Lalo kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, at lalo mo kaming ginagabayan. So Lord, maraming maraming pong salamat. At may you always find us in this situation of being totally dependent upon you. Kasi doon wala kami pwedeng gamitin at doon wala kami pwedeng doon lang kami pwedeng magliwanag ng iyong kabutihan at katapatan para po makita ka sa aming buhay. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, si G. Canlas, salamat po sa kanyang buhay. Lord, I pray for her at yung pong buong pamilya niya. Dalangin po namin continue to bless her, Lord. At yung ministry, nung kinamusta ko nga po to siya, Panginoon, nabanggit niya na binahayong lugar nila. So Lord, I just pray for them, provision, at patuloy na paggabay sa kanila. Lord, thank you din. Birthday ngayon ni Kesh. Salamat po sa kanyang buhay. Sa dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po siya at your plan and purpose be done in her life. That goes as well for Abby Mortiz Polivka. Panginoon, salamat sa kanyang buhay. Thank you, Lord, at dalangin namin your grace will be sufficient for her and her husband. Continue to bless them. Thank you din, Lord, sa buhay ni Icol William Yell. Salamat po. Patuloy mo siyang pagpalain at gabayan. Ganun na rin po, Panginoon, kay Ray Kiliope, kay Edith Pangilinan, kay Lia Asuncion, kay Femi Gonzalez, at ganun din po kay Beth Remigio. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa aming mga listahan. But Lord, alam namin, kilala mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila at yung mga kaagapay namin na today is their special day. Maging birthday man yan o maging wedding anniversary. So Father, we pray that you will bless them, Lord. Lord, today, at focus kami, Panginoon, sa mga pamilya na who are going through challenges in life. Maaring may karamdaman, Panginoon, sa pamilya. So Lord, we pray for your healing hand and your provision upon them. Lord, I remember to pray for Sharon Dagson. Continue to bless her and provide for her, Lord. Ganun na rin po, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay na going through the battle of cancer. Father, may your grace be sufficient for them. So Lord, hindi man po namin sila kilala personally, pero alam namin kilala mo po sila, Panginoon, and you are caring for them personally, Panginoon. So Lord, maraming pong salamat.
4: Amen, Lord. Sa buong buhay ni Jesus lamang dito kami lalagong tunay. Iibigin namin siya ng higit sa lahat ng bagay, kahit higit sa sarili namin. Not I but Christ. Yes, Lord, not I but Christ. But He is all-winning. Si Kristo Jesus. Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasan dahil siya ang aming pangailangan at inilagak namin ang aming sarili sa kanya. Kung kaya't alam namin, amen, amen, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen,
5: amen. Amen, amen, amen. Talaga, hindi tayo nilalampasan ng Panginoon. Kahit nga may konting kalokohan, kahit may kasalanang maliit, Daddy, hindi tayo lalampasan ng Panginoon. I-deal niya talaga yun. Ayun. I-deal niya, sabi niya, anak, hindi ko yung gusto. Anak, mali yung naisip mo. Anak, mali yung nasa mind mo, di ba? So, Jesus dapat, but ayusin mo yan, humingi ka ng tawad. Ganun ang Panginoon. Kasi, kaya nga, pag naiisip ko talaga yung tanong ng aking estudyante nun sa college class sa Sunday school, intentional ba o incidental, di ba? Sabi ko nga, yung incidental sin, yun yung mga bagay-bagay na nangyayari na hihingi natin ng tawad sa Panginoon. Ang intentional sin, yung pinagplanuhan yun, ako mga kaagapay,
4: delikado
5: yun. Hindi dapat yun sa atin bilang mga mananampalataya. So, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, sabi nga, we have to be humble before the Lord, di ba? We have to ask the Lord to save us, keep us humble each day. Kasi ang Panginoon nagbe-bless dun sa mga humble. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
6: He was on his way to a basketball stardom, his name already among the elite of the NBA. However, the team doctor detected a life-threatening heart condition that jeopardized his career. In a desperate attempt to fulfill his aspirations, he sought one other doctor who would tell him what he wanted to hear, a less grim diagnosis that would enable him to play. He died before he ever started his next professional game. What the young athlete initially heard was true, even though it did not line up with his plans and desires. Each of us must come to the realization of truth. Truth about our mortality, our reason for being here on earth, and our eternal destiny. Read what the Bible says about truth. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for many, the testimony born at the proper time. Have you been struggling with some issue, denying its truth in order to meet your desires? Does your struggle concern your relationship with God? You can settle that issue right now. Come to terms with the Lord Jesus Christ. He is all the truth you will ever need.
7: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
8: FEBC Philippines, until all have heard.
9: Tinay su tiang bing yu, ang bang tite si ka lai, lang kang sa kap lai biak siong si pian hak sip ki tong, chao dian o long. Tetpun CPN si tatiligwa wedi lai ta lai susyong itpun te. Hwanok susyong inyong dila ni siwa tiyong chong e jia jue koka ho siin ilang.
10: CPN 18篇耶和华对我主说，你坐在我的正边，听候我给你的求得做你的脚踏椅。耶和华再给你对锡安伸出能力的冠来，你要在你求得中掌权。当你掌权的日子，你的百姓要用圣洁的装饰做衫，甘心牺牲家己。你的百姓做成了清神的甘露。耶和华起了誓，绝无后悔，讲。你是照着麦基先德的顶处，永远做祭司。在你正边的主，当伊发愁气的日子，这个拍伤列王。伊要在列邦中刑罚歹人，尸首就遍满各所在。伊要在真侪国中拍破旧德的头。伊要啉路边的河水，因为安尼，这个仰起头来。
11: 亲爱的朋友，好得到。今仔日咱们来三甲思想的是四篇一百十篇，本篇是大笔所写，有真侪宝贝预言，将来拢要应验。耶稣伫世间的时阵，曾经向法利赛人讲：“论到基督，恁的意见如何？伊是一水的子孙呢？”因回答讲：“是大笔的子孙。”耶稣讲安尼，大笔受圣灵感动。怎样也搁称伊做主呢？讲主对我的主讲，你坐伫我的正边，但我将你的手碟放伫你的脚下。大伯既然称伊做主，伊怎样搁是大伯的子孙呢？马太福音二十二章四十二节、四十五节，安尼予咱知影，主耶稣圣灵本篇是圣灵借着大伯。指着伊家己所讲的话，主国话了后，向两个学生也是安尼的解释圣经。路加福音二十四章二十七节，对摩西及众先知去，凡来经典所指着家己的话，拢予因讲解明白了。只有咱的主是上帝本体的真相，伊就是上帝。是未有世界前，早早已经有了。约翰一章一节讲：“太初有道，上帝借着伊的子讲话创造万有。凡那受造的，无一项毋是借着伊做的。”上帝讲要有光就有光，上帝话无有一句无带着能力甲权柄的。主虽然道成肉身来做家人，但是伫伊的内面满了。神圣，所以受钉死伫十字架顶了后，会对死来国话宣告上帝的正名，以大能显明是上帝的子。

Nagapasalamat ka sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kagkabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidad sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa itong mga school information coordinators. Mayong hapon sa inyong tanan. Akong inyong kaupod sumong sa 1233 Radio DYVS sa launa 3-2-2-2 ang hapon sa itong School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. Sumayong hapon sa itong mga tagpalamatikag sa itong mga tagtumalanaw kag sa mga kapadayon na suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa ato na comment section kay ako ni ini basahan kagtanyon. So before we start our topic today, I would like to say good afternoon kay Sir Alberto Norbing Loreno from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. I hope you are having a good day, sir, and I hope that mo anon may matunan sa akon today. So today is September 16, 2026, and it is a very special day because in United Nations, nag-recognize sang three important nga international observance nga connected sa atong kabuhi in different but meaningful ways. So first, may ara kita International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Second, we have the International Day for Interventional Cardiology. And third, we have the International Day of Science, Technology, and Innovation for the South. Ini tatlo ka different topics. One is about the atmosphere. Ang ikadua is about the human heart. And ang ikatatlo is about science, technology, innovation, and development. But kung panumdumon natin sila carefully, may ara sila something very common. They are all about life. They are all about protecting people, kagang atong nga planet. They are all about knowledge and innovation. And ini nagaremind sa aton that science is not something na nagabilong lang sa sulod sang laboratory. Ang science nagaapekto sa hangin nga aton nga ginabreathe. Ang science nag-aapekto sa aton nga health. Ang science nag-aapekto sa pagkaon nga aton ginakaon. Ang science nag-aapekto kung paano ang doctors nag-treat sang ila patients. Ang science nag-aapekto man kung paano kita mag-communicate, ang ini nag-aapekto man sa aton eskwelahan, sa aton komunidad. And of course, science can help us understand kung paano naton protektahan ang aton nga planet kag kung diin kita nag-i-star. And of course, this afternoon, we are going to have a special learning journey. Ang aton nga first stop is ang ozone layer. Ang second stop naton is ang human heart and interventional cardiology. And ang aton nga third stop is science, technology, and innovation for the global south. So along the way, pamakutun mo naton ang aton kagalingon. Ano ba lang maubra sa mga kabataan? Ano ang maubra sa mga estudyante? Ano ang maubra sa mga parents? And ano ba lang maubra sa isa ka ordinary family in Bacolod City or in any places sa Philippines? So sometimes kita nagapanumdum gid nga ang mga international observances para lang sa mga government, scientists, doctors, or international organization. But ang awareness ini nagasugod gid sa mga tao. So, of course, explore yun natin ang amo ini nga tatlo ka-importante nga topics. But before we begin our first topic, let us understand something. What exactly is an International Day? Nga wala gina-recognize sang United Nations ang International Days. Ang International Days nag-provide opportunities nga mag-educate sa mga public about sa mga importante nga issues, mag-encourage action, mag-promote awareness, and of course, mag-recognize sang achievements. Kung kita nakabate sang International Day for the Preservation of the Ozone Layer, it is not simply about isa naman ka date sa kalendaryo. ini isa ka opportunity para i-remember gid nga ang aton nga atmosphere nga matter. Kung kita nakabati, makabati sa word nga International Day for Interventional Radiology, inag-remind sa aton nga ang aton nga heart health nga matter. And kung kita nakabati sa International Day of Science, Technology, and Innovation for the South, ininaga-remind sa ato nga ang science, technology, and innovation nagabulig i-contribute sa development kamagbulig sa mga communities to address challenges. So, of course, this is why ang ining mga topic is not just about memorizing dates. It is about understanding ideas. It is about understanding kung nga lang ang ining mga issue nag-matter gid sa aton. And most importantly, it is about understanding kung ano ba lang ma-learn naton halin sa dere. So let us begin with something na nag-surround sa ating planet, the ozone layer. Sa ating mga elementary learners, let me ask you a question. Kung kabati kita sa word nga ozone, ano ang unang nagasulod sa ating nga mind? Maybe batian ninyo nga teachers na nag-talk about sa atmosphere, maybe nabatian nyo niini about sa mga ultraviolet radiation, or maybe nakabati na kamo sang phrase nga or mga words nga ozone hole. Or perhaps amo ining first time nga inyong mga learn about sa ozone layer. But that is perfectly fine, cause let us start with the basics. Ang ozone layer isa ina ka region sa Earth stratosphere nga naga-contain sa relatively high concentration sa ozone. Nga abal ang ozone is importante gid sa atom because ang ozone ang nag-absorb sang much of the sun's harmful UV rays or ultraviolet radiation. And also think about this. Every day ang sun nag-provide sa Earth sang light kag heat, sang heat. But ang sun, without the sun, ang life sa Earth as we know subong wala ini nag-exist. But may ara mga forms ng solar radiation nga harmful gid sa aton. That is why nga ang Earth atmosphere nagaplay ini important role sa aton nga protection. So ozone layer is part sa amo inang protection. Kung kita nagaprotect sa aton nga ozone layer, kita man nagabulig protect life sa Earth. So now let's talk about the problem. Ang scientists nag-discovered gid that certain human-made chemicals could damage the ozone layer. Ang amuin ni nga mga chemicals gina-include ang chlorofluorocarbons or CFCs, ang mga halons, ang mga carbon tetrachloride, mga methyl chloroform, methyl bromide, and hydrochlorofluorocarbons or HCFCs. I know this chemical name sounds so complicated, but don't worry, hindi mo kinanglanon nga i-memorize ini tanan. Ang important idea na dere is ang mga certain chemical nga ginaproduce, ka ginagamit naton, pwede gin maka-reach sa atmosphere and maka-contribute sa ozone depletion. Kaya ang mga scientists na-discover gin ang problem ng countries around the world, kinanglanon gin mag-respond. So this gives us a very important lesson. Kung ang science nag-identify sa problem, ang society kinanglanon mamati. Kung may ara evidence na nagapakita that something is harmful, dapat ang mga tao kinanglanon man nga mag-consider responsible action. And kung may ara naman nga mga problem nga nag-cross sa national borders, ang ating countries kinanglanon mag-cooperate. Ang atmosphere nato hindi kinanglanon nga mag-stop at a country's border. Ang environmental problems ini makaapekto gid sa atong tanan. So ang international community nag-respond gid paagi sa cooperation. Ang Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer gin-adopt and then gin-signed by 28 countries in 1985. Then in September 1987, ang mga countries nag-development sa Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. So, ang Montreal Protocol, again, established in me some measures para mag-control kag mag-phase out sa mga substances nga maka-damage sa aton nga ozone layer. So, this became an important example of international environmental cooperation. And may ara pa kita diri another interesting fact. On September 16, 2009, ang Vienna Convention kag Montreal Protocol naging nagkaroon sang first treaties in United Nations history to achieve universal ratification. So think about what that means. Ang mga countries around the world nag-aggregate nga magprotekta sang ozone layer kay para sa ila importante gid ini. So this teaches us something that goes beyond environmental science. Ang iban nga problema, ini dako gid para lang sa isa ka tawo. Mayara nga mga problema nga dako man para sa isa ka pamilya. May mga problema nga mas dako kaysa sa isa ka eskwelahan. And may aram na mga problema na mas dako kaysa sa isa ka city. So, of course, ang amoy ning mga problema nag-require gid sa mga countries to work together. Now, let's talk about the sa amoy ning as observance, ang 2026 nga theme for the International Day for the Preservation of the Ozone Layer is Global Action for a Cooler Planet. So, this year's nga observance nato nag-highlight gid sa importansya sa Montreal Protocol kag sa Kigali Amendment, which was adopted 10 years ago. So, ang Kigali Amendment nag-focus gid sa pag-reduce ang HFCs or hydrofluorocarbons. So, ang HFCs wala nag-destroy sa ozone layer in the same way as ozone-depleting substances. But damo nga mga HFCs ang powerful greenhouse gases. So ang Kigali Amendment, therefore, nag-contribute gid sa climate action by promoting the reduction of HFCs and encourage more efficient and sustainable cooling technologies. Pero nga ang bala nag-matter gid ini sa aton. Because kita naga-star sa isa ka warm country. Kita nagagamit refrigerators, kita nagagamit electric fans, and the mga households ang nagagamit air conditioners. Schools, hospitals, businesses, offices, and iman pa gini mga buildings naga-requirements ang cooling. So, dapat ginapanumduman gid naton ang isak important question. How can we keep ourselves cool while using technology and energy responsibly? So ina isa ka science question, ina isa ka environmental question, and that is also a community question. So sa aton nga sa aton mga tagtumayanta and mga tagpalamati, let's have a short learning pause. So far, na-learn na nato nga ang ozone layer nagabuligid sa Earth from much of the sun's harmful ultraviolet radiation. May araman mga certain nga mga human-made chemicals na nag-contribute sa pagguba sa aton nga ozone layer. Ang mga countries nag-respond man paagi sa mga international cooperation, ang Montreal Protocol naging isa ka-important nga international agreement for protecting the ozone layer. And ang 2026 natin nga tema is Global Actions for a Cooler Planet. Now let's move from something that surrounds our planet to something that is inside every one of us, ang aton nga heart. So ang aton nga second topic is the International Day for Interventional Cardiology. So yun yung observance yun na celebrate man every September 16. And according to United Nations, ang date niya ini nag-commemorate sa important event sa medical history. On September 16, 1977, si Dr. Andreas Grundzig nag-perform sa first coronary angioplasty. So ano ba lang interventional cardiology? So in simple terms, it is an area of cardiology nga nag-use minimally invasive procedures nga mag-diagnose or mag-treat certain cardiovascular conditions. So instead nga always get mag-require sa traditional nga open surgery, ang ibang nga procedure, nagagamit lang sa mga specialist instruments na nag-guide paagi sa blood vessel para i-reach ang area sa mga hearts or circulatory system. So, one example is ang angioplasty. So, ang balloon angioplasty naga-involve gid guiding a small balloon-like device paagi sa artery to open or to para magbulig open sang blockage. So, ini isa ka medical na procedure. Hindi ini isa ka classroom experiment. It is not something na dapat natutistingan sa aton nga mga panimalay. Sa amo ini mga procedure na gina-perform gid sa mga trained na healthcare professionals using ang specialized nga medical equipment. So ang aton nga role as a citizen or as a student man and families is to understand kung nga abala ang cardiovascular health na gamatter gid and nga ang medical science is important. So of course ang aton nga heart is an amazing organ. Ini continuously gid nga nagapump sang blood throughout sa aton nga kalawasan. Ang blood nagacarry sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga organs kag tissues. Ang cardiovascular system naga-include ang heart and ang blood vessels. Kung ang cardiovascular system is affected by disease, ang consequences seryoso gid ini. Ang United Nations ginasite get ang World Health Organization gina-report niya ang cardiovascular disease are the leading cause of course of masakit globally. And as estimated, damo na gidyang nadula ng mga tao from cardiovascular disease in 2019 representing about 32% of global ng mga tao that year. So ang UN also na-report that 85% being caused by heart attack and stroke. So nga mo ini nga mga numbers nag-remind sa aton that heart health should not only be discussed kung someone is already sick. It should be discussed early, dapat ini kinadiscuss inyo panimalay, kinadiscuss sa eskwelahan, and it should also be part of everyday health education. So some of the students may be asking, diba tapaman ko nga apanong dumun ko gid bi ang heart health? So that is a good question. Hindi mo kinanglanon nga mahadlok. Instead, think about heart health as a part of developing healthy habits. So ang United Nations nag-note man that many cardiovascular diseases can be prevented by addressing behavioral risk factors including ang tobacco use, unhealthy diet, obesity, physical inactivity, and harmful use of alcohol. So sa mga kabataan and teenagers, this means learning healthy habits early gidapat. Eat balanced meals, stay physically active, get enough sleep, avoid smoking, avoid tobacco products, and learn health ways na mag-manage stress. And sa aton naman yung mga parents, guardians, teachers, kag-health, and of course, sa aton kalimang mga kabataan, mamatigid sa aton mga parents, guardians, teachers, kag-healthcare professionals kung sila nag-provide health guidance. So sa aton yung mga parents, mayroon ka may important role. Ang mga bata, nagaka-learn nila kung anong ilaga kakita. So if ang isa ka pamilya regularly nga nagakaon nutritious food, nagastay active, nagaavoid smoking and nagavalue preventive healthcare, ang mga kabataan nagalearn man that health is something worth protecting. So let's make the concept simple. Ang cardiovascular diseases ini ang mga masakit nga nagaapekto sa heart kag blood vessels. Damo gid ini different types. Pwede ini maka-include ang heart disease and stroke as well as condition na maka-apekto sa atong blood vessels, heart valves, or heart rhythm. So ang ibang condition involved diri ang narrowed kag blocked arteries. Ang iba naman ng mga condition nag-apekto kung paano ang heart nag-beat. Ang iba ng mga heart condition are present na sa halin sa pagkabata. Kaya ang mga cardiovascular disease is a broad category and ang mga tao dapat indigin mag-try nga mag-diagnose lang sang ila ko galingon based sa aton nga ginahambal subong. If ikaw or ang imo someone sa imong pamilya nag-experience concerning symptoms, seek good appropriate medical care. Sa atong mga parents, if may ara ka mga questions about sa imong family's heart health, consult get a qualified healthcare professional. So of course, ang aton nga program subong or ang aton nga topic subong is for education lang and for awareness. Inwala ini nag-replace sang professional medical advice, diagnosis, or treatment. So now, let's go to our another important connection. Na-remember niyo ba lang hinamba ko kagina ng third topic natin, which is science and technology. So, nantawon natin kung anong kakatabo dire. Ang mga scientists nag-develop knowledge. ang mga researchers nag-study diseases, ang mga engineers nag-develop medical technologies, ang mga doctors kag healthcare professional nagagamit sang amoy ining technologies, and ang patient pwede kid maka-benefit from advances sa medical care. So ang United Nations nag-identify man several procedures used in cardiovascular medicine, including ang coronary artery bypass, balloon angioplasty, valve repair and replacement, heart transplantation, and artificial heart operations. And of course, ang scientific discovery pwede gini makalid sa technology, and technology can lead to a medical procedure, and medical procedures can help doctors diagnose and treat certain condition. And amoy niya mga reason nga ang science education nag-matter man. So sa ato ng mga sudyante nga nagpamating nga nagalantaw subong, you may become doctors tomorrow, nurses, medical technologists, biomedical engineers, researchers, scientists, or healthcare professionals. So let's connect our first two topics, ang ozone protection and health, heart health. Nga ano ba lang ila thing nga in common? So of course, both sini nagadepend sa science. Ang scientists nag-study sa atmosphere. Ang mga scientists nag-study sa human body. Ang mga engineers nag-develop technologies. Ang mga doctors nag-apply sa scientific knowledge. Ang governments nag-gamit scientific information kung sila nag-develop policies. Ang communities nag-ubra or nag-make decisions based sa information. And of course, ini nagkadtugid kita sa International Day of Science and Technology and Innovation. So of course, I know some of you may heard about the Global South, but what does this mean? Ang term nga ini commonly used gid nga kinadiscuss sa pagdevelop sa mga countries kag regions, including among countries sa Africa, Latin America, ang Caribbean, Asia, and other parts of the developing world. It does not simply mean nga mga countries nga located geographically south sa equator. It is a broader term used in discussions about development, economics, history, and international cooperation. So, ang International Day of Science, Technology, and Innovation for the South is also observed every September 16. So, ang United Nations General Assembly nag-establish sa kamuining International Day paagi sa Resolution 78259 nga gi-adopt sa January 9, 2024. So, let's imagine two countries. Si Community A, may ara mga estudyante nga may access sa mga libro, labs, computers, reliable internet, scientific information, kag mga trained teachers. So, si Community B, may mga students naman nga may ara fewer resources. Perhaps sa mga eskwelahan, may ara limited laboratory equipment. Perhaps ang internet budlay gid ini. Perhaps sa mga pamilya, hindi gid maka-afford certain technologies. So, sa mga student pala sa Community B, pwede gid sila bala maging scientist? But this question, of course, ang answer na dere is yes. Pero may mga opportunities, kag ang resources, nag-matter gid. That is one reason ang discussion about science and technology development nag-emphasize gid sang access, capacity building, education, research, and innovation. So, ang United Nations nag-recognize gid nga pag-develop sang countries pwede gid maka-face challenges related sa access sa science, sa technology, sa scientific capacity, governance, kag innovation. So, ang goal na there is not simply to give people technology. People also need opportunities to learn how technology works. Kinanglanan nila sa opportunities to conduct research. Kinanglanan nila sa opportunities na mag-innovate. Kinanglanan nila sa opportunities na mag-share knowledge. And kinanglanan nila sa opportunities to participate in scientific and technological development. So sa atin na elementary learners, hindi mo kinanglanan nga maghulat until college to become interested sa science. Ang science, nag-ini nag-sugod gid sa mga questions. Nga abalang ulan, nag-adagdag halin sa bawa. Naabala ang plants nag-grow. Naabala ang ice nag-melt. Naabala kinalaan natin oxygen. Nga, ang mga pagkaon nagakapanos. Nga ang ref kinanglanon nga paano gina make sang ref ang food cold. Nga paano ang cellphone ng information. Doctor, kakakita nila ang inside the human body. Paano natin na ma-reduce ang pollution? Paano kita makakonserve water? Paano natin ma-make ang atong classrooms more comfortable? Ini mga scientific questions. Sa ato naman ng mga high school learners, pwede ka mo makago further. Pwede ka mo makakonduct safe experiments. Pwede ka mo makakollect data. Pwede ka mo makastudy local environmental issues. Pwede ka mo makalearn coding. Pwede ka mo maka-explore robotics. Pwede ka mo makastudy agriculture. Pwede ka mo maka-explore engineering. Pwede ka mo makalearn about renewable energy. Pwede ka mo maka-develop research projects. Pwede man ka mo makalearn about health sciences. And you can ask, ano ba lang nga problema sa amon nga komunidad ang pwede nga ma-solve sang science? Kaya amoy na nga question, maka-lead gid sa idea. And an idea can lead sa research. And ang research can lead to innovation. So ang innovation is not simply about creating something that looks impressive. Innovation can be about solving real problems. Think about challenges sa inyong komunidad. Flooding, extreme heat, waste management, traffic, access to healthcare, agricultural challenges, education gaps, energy needs, disaster preparedness, access to information, ini mga tuod nga problema. And these problems can inspire research and innovation. So, of course, hindi mo kinanglan nga mag-isa ka famous scientist to think scientifically. Pwede kang makastart sa pag-observe, sa pag-ask question, sa pag-collect information, sa pag-test ng ideas safely, and of course, sa pag-analyze kung ano ang imo ma-discover. And you can think about the possible solutions. So, I hope damo naman ka muna tunan sa akong sumong nga adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong nga School Bus Season 2. Ang inyong paborito nga programa, Humli Lunas, Tuptu Biyernes. Alauna, 30 tatutub alas 2 ang hapon. Kabay pa pala yung pagsuporta sa atong nga programa sa pagpamatik sa paglantaw sa atong nga FB Live sa 1233 Radyo DYBS. And hindi mamakalipat nga mag-react, comment, share, and follow. And kung niyo ako upod sa mga adlaw, ako si John Delacruz na Gasili. Maayong adlaw sa inyong atanan.

0: Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para maglig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ang Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog ng kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas nga numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Unang sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakadto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa, kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kay sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa inyong atanan and diwat welcome sa atong sininga programa diri sa DYVS ang Naughty on Air. And ako ang inyong alagad sa kahanginan, Sally Carman Trio, and upod ko
2: maayong hapon sa tanan, ako si Jessie Antolino.
1: And subong hapon, nakita niyo, may upod kami ni Miss Jessie. Yes. Oo. So siya mismo ang atong ipa-introduce sa iya nga kaugalingon kag shout out para magkalma siya. Shout out anay sa imo sining nga mga kaparinig or gusto sin kumutam niya mo nang sa
2: hi! Hi sa mga friends ko dira sa Kabankalan and Pontevedra and sa maka lantaw man sini sa akong mga kaupusang una sa The Let's See. Hello sa inyo.
1: So si Ina Garcia. So si Ina is one of our graduates sa Contact Center Services NC2 way back 2024. And nagbalik din siya sa Nolitsi kay speaker in siya sa amon ng culmination ceremony. And subong gusto natin hibaluon kag i-share man sa aton sa mga tagpalamati and even sa mga viewers natin sa Facebook Live kung sino si Ina before niya nakilala si Nolitsi.
2: Well, sang una, isa ko, at least ko nag-enter sa The Let's See, isa ko ka-graduate sa isa ka-college, sa Kabankalan, specifically sa Fellowship Baptist College. And then after graduation, I don't know, kaydo hindi ko feel ang akon nga graduation, I mean, nga course or field pala ha, kaydo feeling ko hindi ko para sa dira. So I'm searching to upskill or I'm searching to a new field and then someone sa akong nga friend nga oy try mo call center ano na. So ang call center sa akong do like nang ma-call lang siya nang hello thank you for calling there's something pero wala ko idea. I have no idea kung paano na siya ano kay hindi mo git ko amo na kasagad sa English pero how. And then this person, this friend introduced me sa No Let's See. And The Let's See is the perfect guide sa akon nga pareho sa akon kag pareho sa iba nga graduate or trainee sa dire nga wala gid pala idea kung ano ang BPO or customer service nga ginatawag. So sa No Let's See gin guide ako gin tagaan niya ko learning nga amo ni sa BPO and really I really do appreciate si No Let's See nga nag-open sa mga doors, opportunities sa akon para sa as a subong. Subong, I'm a successful customer service specialist na. And I'm a senior agent na sa akon nga company. And then, I'm hoping, ma'am, na next year maka-promote or something. And thankful gid ko nga nakilala ko si No Let's See. Kaya wala gid ko yung idea sa customer service nga ginatawag mo. So from there, do nag-start ko sa wala and then it helped me a lot until now. And it takes a pride nga halin ko sa No Let's See. Oh, naging training nga. Kung ganiya ko advantage ko sa iban. Bala nga mga agent. Advantage ko sa iba ni agent na wala sila nag-training or ako na. And then, it's such a great opportunity.
1: Wow. Okay. Ka very, feeling ko gin-bring it siya sa quality after siya graduation. Maano lang kita balik, no? Because, like you mentioned, you said 2024 pa ni si nag-graduate si Ina. But, that was
3: sa aton mga all nga campus. So now, going back, nga speaker ka na sa buong and seeing the new campus, how do you feel pa yet?
2: Oh my goodness. Grabe! As in, ako, GJS ang pinagpag-all. As in, layo, kung i-picture out ko bala, kung i-compare ang mga facilities na rin. So, una, doka simple lang nga training center. Ibang ganito, wala ka balo. So, amo na nga may program. Ganun si Lulat Singa, amo sinasang. Pag-abot ko din, ma-recognize good bala how. Kaya ang sa tubangan palagaan, kanami na sa mga lang na Lulat Singa. Yes, so, oh. And then, ang mga rooms, very improvement, gijaya, very developed, gijaya ang mga facilities, ang mga equipments, dako gijaya tanan kag du gusto ko di magbalik, gusto ko di magbalik iwan.
1: Gusto ko mag-train ulit. So kanami for us, name is Jessie, yate alipin ko sa 2024 bin sa old building. And then seeing you, mga subong, as in kami mismo, nagaka-blessed good kami seeing our graduates. Nga, nag-aayuhan sila pag-uwi. And because of the help man ni Nolisi. So, we wanted to know some during sa imong training sa Nolisi. Kamusta? Kaya kagandiyala, Nolisi is very helpful sa imong sa kundiin ka subong. Paano sa during the training? Anong pwede nyo mo ma-share? Nga ginahimo nyo? Nga naging helpful siya sa pagkita ng trabaho?
2: Okay. So, during the training ng si trainer, gina-train kami into reality kitchen siya. Aside, kung i-compare to sabi sa traditional school, balahaw, gina-teach ka nga amuni, dapat mo matunaan, amuna. Sino nagsi, gina-pakita yung sibo, kag gina-prepare, yagid ka sa reality, git bala nga ginatawag nga profession, git yung journey. Hindi iya kay may assignment ka, kay amuna. Tapos, pero sin, during the training, doka, gina-prepare kayo, git ka niya nga, that amuni siya ang sa reality, amuni ang dugabi sila sa experience, and then amuni sila bala, kay ginabaligan niya ka into, masulod ka sa into reality ng mga journey mo, na aside sa traditional, so,
1: very nag-help ka ni trainer nga makilala maano mo na may ara ka nag-glimpse kung ano na pagkakot sa industry para paglabot mo sa industry hindi ka naman siya makibot ay amun gigili English gigili ang throughout
2: yes
3: bali competency no yes, skills so, ang gina focus ni Nolisi. So sa imo na nga pag-training din sa Nolisi, syempre may mga unforgettable moments ka nga feeling mo do ka amugi ni ang nag-motivate pa yun sa imo. Mamadumduman mo pa na pag ma-share sa amo?
2: Yes, ang mga staffs ng Nolisi is they are really friendly and gina-encourage kagid ba lang na makapasar kag ginabuligan kagid nila like for sa endorsement. Ginabuligan kagid nila nga makasulod biskan ano na pala ng out na sa ila nga effort pero ga-exceed di sila yung yakon para lang makabulig lang bala sa amon. The very nang unforgettable moment na gina sa amon. And then during nga ara kami sa training center, do like do ka family something like that. Dito ka namin lang.
3: So hindi lang yung training, hindi lang kami yung trainer training.
2: Yeah.
3: So may relationship. Yes.
1: May relasyon nga nabuo aside from being trainer as student then at the same time staff or sa mga estudyante. So ang gusto natin mabalaan sa kay Ina. Ako ba at siya very personal. Paano siya ara ka na sa trabaho? Ano na feel mo nga ang buto kayo naging na-share mo nga na may edge kit siya yung naka-train ka. But how is it helpful sa imo ng araw sa trabaho or especially sa mga first few months mo as a call center representative?
2: Ang una-una nga naging helpful sa akon is how to handle a customer na irate. Gid pala
1: ang wala. Customer.
2: Oo. In train one kami na di sa Nulatsi. I'm sorry. Nulatsi nga ano ba lang nga expected mo na iya nga ang call mo amo sila. Ang customer mo amo sila. So hindi na bago sa ako ng irate customer kay during the training ng ang among na trainer do pa irate amo na dito ka do
1: mayroon playing.
2: May hint na kami bala nga amon ni imuon, amon ni ang amon na dapat i-process bala ha, or response. And then, ang ano, pagid ng ang amon niya attitude. Ang attitude naman towards sa work. Amon na, ang isa pagid nga naka-help sa amon. Okay? Nang, hindi lang kami bisa skill, dali sa ano na si ginatrain, kundi sa attitude man. Paano kami sa isa ka environment. Okay? We work as a team here sa Lunatsi and nadala na lang namon sa amon sa work.
3: So, hindi lang sa skills, work ethic. Pag yun,
1: yes. Holistic.
3: Holistic is analysis. So, balikan tangi mo nga pag-apply. Kasi, syempre, sa pag-first mo nga pag-salang na sa endorsement, kumbaga, how does it feel? And then, kamusta ang journey mo, Sunny?
2: Ang sa pag-apply, of course, it's ano, nang doka nervous man gid in the first place. Kaya syempre, ara ka na sa totoo ng client or anything. Pero ang ano, wala na ang confident kay natin kabalahaw. As I mentioned kagina, may sobrang nag-carry training kami. Gina-train kami on how to correct answer question para lang makatarget kami sa ambos na mga company na makasulod kami. So, do para sa ako, do ka easy lang kay na-train na kami mo. Do mo na nang depende na lang sa amon ni attitude and how to handle those na mga questions or sa pag-apply namin.
3: So, meaning sino, let's see, gina-prepare yan, gidiyan, ang imong skills and imong confidence. Ang heart mo, heart face, center view pa lang.
1: Heart and mind.
3: Dapat ready na, oo.
1: Yun. So, gusto ko naman, maano siya, Miss Jess, sa kay Ina, sa first mga nakabagong salary. So, anong first mga ginhimo mo and how did you spend it?
2: Ang first ko nga salary na doon naman ko is grabe, doka overwhelming. Okay, syempre, doka first time ko nga makabaton sa dako pa. So, doka overwhelming. So, ang ako may bit spend una-una is, of course, ang ako mga necessities, allowance ko, and then for a reward to myself na nag-value ko sa na next day, to be honest. Nag-ano ko kay is her way. Nakaon ko ang gusto ko nakaon na ako ginamit ang importante pagtaon din ako and then save ko ba
1: so what about us sa family?
2: Sa family, of course, gintit ko sila sa sagwa. Nakamigabay.
1: So, ano naman ang feelings ng parents?
2: Si mama, kay nakahatag mo ko sa iyan ng mga emotion. Pero siya nang pabahalot sa akong balakaw. During the training ko, di ka pulit-pulit ko. Although may dormitory, pero kapulit-pulit lang ko. So, ano na, nang nag-give back man ko, like, atagan ko man siya sa akong nga sweldo. So, happy man siya. Tapos, dugay-dugay naman siya, ano, nang lupangayo na siya, dugay-dugay. Dugay-dugay doon na-anad na siya. Na-anad na siya.
1: Oh, pero kanami siyang feeling, ikaw na mismo ang
2: nag-share.
3: But for sure, si mami ni Happy gini. Kasi, nabalang ginpaskwilaya or hindi na support niya, so buong magabalik na siya.
2: Yes.
3: And appreciate agad ni Sally, no, ng our graduates like Ina, nga nagabalik-balak mm-hmm. sa knowledge. It's the thought nga for you to come back, mm-hmm. to appreciate nga because of knowledge, nakabulig ini sa tree, sa akon, sa pag-work. So, we really appreciate that, no? Ika namin, isang, ano ba, improvement. Progress.
1: Yes, progress. Mm-hmm. Oo, may development.
3: Yeah.
1: So, awunan namin, isa pa na nga sa, like sa knowledge, knowledge is not asking for anything.
3: Yes. Nga,
1: mm-hmm. And ang amo niya, kalipay sa knowledge, once makatrabaho na ang amo niya, mga kabataan, mm-hmm. we call them kabataan. Oh, amo na sa ang joy sa amo. Especially, mm-hmm. ang programa sa gobyerno provincial, ang goal mm-hmm. is for our Negrense youth na ma-empowered to work. Kagun mag-work na sila, they can be a responsible mm-hmm. members of the society. So, less na ang mga ginamo nga intrahan nila bangon sila ya empowered nga mangita sa trabaho pag makabulig sa pamilya. So it's not just one person nga na change ang life but also ang family and of course the community as well. So how does it feel from your end nga ikaw mismo nakabulig ka sa imong pamilya?
2: Very happy and ako na nang may pride nako bala ha.
1: Yes.
2: Nang ay hindi ni ko gano kay ako ni ga provide ni.
1: I mean nang
2: ano wala nang maka ano na kami maka kaw na kami sa gusto namo, mm-hmm. maka provide na ko sa ila nga gusto, especially mm-hmm. sa may mga mangod ko bi kay gahatag nako allowance nila. So mm-hmm. I'm very happy to have sa ila, especially sa satis.
3: Oh, my sense of fulfillment na,
2: yes.
3: kumbaga.
2: Yes.
3: So, sa career-wise, ano pa ang ginakita mo nga ano, improvement or development or progress in the near future?
2: In the near future,
3: may mga plans ka pa para sa imong ano, goals mo?
2: Yes. Nang for now, for this year, go work hard po sa akong na career kay nang hopefully next year nang ma-apply ko for team lead. Hmm. So amala do ka ano man do ka excited po, do ka very challenging. So hopefully maka fulfill ko sa akong na goal next year.
1: Wow. We will pray for you.
3: Yes.
1: We are rooting for you.
2: Hopefully.
1: So, yeah, nga, say move the chair bila sa graduation. It's not just about the skills. Mm-hmm. No? Dapat coupled the chair with prayer.
2: Yes.
1: And of course, in faith tayo dapat maging mabakod din. Kay ang Ginoo, kung ginatugya natin sa iyang tanan, siya ganyan mabulig sa atin nga mahatagan sa katumanan. Additional time to study, enjoy knowledge. So, ano ang gusto mo? Luyag mo ihambal, share sa ato sino mga tagparamdi. Nga, so, once like you, managa paminsar pa kung ano bila sa tinga.
2: Kung gapaminsar ka pa, nga kung next step mo sa inyong life, never stop learning again. Okay? And then, take time to learn everything. Okay? Opportunity only opens those people who are prepared. Mm-hmm. So, never stop learning. And, eto na lang ka mo di sa let's see.
1: Yes.
2: Para mabuligan na ka mo.
1: Yes.
2: And then, damo options sila let's see and mabuligan na ka mo.
3: Balina. Kumbagaan sa mga sumusok crossroads. No?
2: Yes.
3: Namiya po to, baliag na ng never stop learning. Kagamu man siya sumukay, mas kinag-obra na siya, wala siya yung stop learning.
1: Yes. Yes. Like, anami, Miss Jess, kay may goal siya yung nag-set sa, dapat next year maamuna ko ni, pagkakasun maamuna ko ni. So, may ara, that's why, no? Nga driven siya katama and motivated because na nag-set sa goal. So, I, hopefully, sa mga tagpalamatin natin, sa mga viewers natin, kung ara ka maga subong, sa muna nga stage, may goal man ka mo to improve yourself, to better sa inyong situation. Basic pa lang, si Noritzy, ang ginahulat niyo mga batian. So, contact us through our Facebook page, shoot us a message, kay dira makita niyo may mga link dira sa atin sa mga exam na pwede niyo ma-avail. And of course, thankful kita sa atin sa mga lideres sa probinsya.
3: Yes.
1: Para sa ila sininga pag-trabaho, pag-support sa ininga programa. Right? So, would you like to say thank you? May ala ka sa mga gusto pa sa salamatan?
2: Yes. So, atin na honorable na governor so very thankful because sa napagpadayon sa kamusta nga na programa and then sa ating mga local officials sa pagsuporta sini. Thank you very much and this is very helpful sa amon nga mga kabataan sa amon nga hindi lang kabataan do halos ta na nagani kay kis ang dapat tigi-enroll nga like may family na,
1: yes.
2: na pero ang knowledge is very open kid so it's very helpful sa community kid. Thank you so much.
3: Yeah. Sa mga ara dira nga nagapamati no nga nang gusto mag-improve Iris in knowledge because open ini siya like she said hindi lang sa kabataan sa mga out of school youth kag sa mga iban pa nga nagapangita opportunity to find a better job or learnings damo sinolid si mahatag sa inyo.
1: Yes. And sonority, we do not discriminate.
3: Yes.
1: Less discrimination, sonority, mga makabi nga, ay, kaya tigulan ako, or nanay na ko, may mga kabataan ako, pwede gapon, patay na ko, or hindi mo naman lola, no? Kasi kung nagtimplano ka na ng lola, pwede.
3: Yes.
1: Pero kay, usually, sa industry, biyang ato, nga, may limit kita with age ng 45 because of the industry.
3: Yes.
1: Kaya hindi na pagbatulo ni industry ang beyond sa mga age. So, that's why kung age 18 to 45, pwede pa i-avail ang mga programa ng servisyo ni Noritzy. Would you like, meron ka sa mga gusto pa nga pa-share sa akong sila ng mga tagpalamati or inspiration sa akong sila ng mga pamatagon, mga luya, magtahak sa ibo sila ng mga
2: I don't know if inspired because of that one, but really, if you kung confused pa ka mo sa inyong na life, just think of more options and try to learn them and i-reflect niyo lang inyong self if okay, kamusta sila ng lahat. Then go for it, strive for it, and never give up on it.
3: Never give up.
1: Okay, once you give up, daw, ang mga nang end sang tanan.
3: Yes.
1: So there are a lot of options. So, my view, sinology, we never mind, we don't mind if kami ang last option. Importante, at least kami naging option. Pero gusto ko ya iyan sa imo, at least nakabuyan. Kasi natin magbabay sa imo. Nag-stay ka sa BPO. Kaya sa akin, sige mga tagpanamati, most of them, yaka na saan ka mga negative bala connotation. Kaya hindi ko yung call center. Pero ikaw, nag-stay para nga sa encourage.
2: Kaya ang flexibility. And then, of course, to be honest, the salary. The salary. And then, sa BPOB, doon ka ng ano, ng doon ka dasi ka mag-adapt sang environment kay do ka fast paced environment siya mo and then nang very open and wide siya nga field nga for example ako isa lang ko ka sa isa lang ko ka company pero within that company do ka damo ka na sa ma-explore or something like that
1: hindi siya nagiging boring.
2: Yes.
1: Okay, yes. Sa mga challenges, no?
2: Yes.
1: Pero at least ma-overcome. Magdaw ka man learning something.
2: Yes.
1: si Miss Jess makarelate na sa inyo. Oh, because she used to work sa BPO man. That's why niya makarelate kit siya. Hindi kita maga okay-okay.
3: No, okay, gigo sa salary.
1: Of course, may ara pa sa mga benefits.
2: Yes, ang benefits ang pinaka-importante din na nag-stay with ko, like ang ilang mga HMO.
3: Correct.
2: And then, mga insurances namin yun.
1: Yes, go, no? Kaya mo ginang pinaka-importante, especially sa bombing ng mga panahon, dahil hindi lang may ara ka sa HMO na ginahatag, sang libre, sang ibis ko ng kumpanya. Right? So, sa atong sinigamatag palagi, we hope you have learned something sa atong sinisubong programa. And of course, from our guest, Miss Ina, Lucia. So, grabe ang pag-transform ni Ina. So, that's, she is an example na skills can transform lives. So, siya na. So, kag abo na ginagamit ganyan sa knowledge. So, mga si knowledge before, I am ready. Always kita ganyan. So, buong yung knowledge si, ka-limitless na yung potential. So, gina-explore sa niwa graduates ang bilang na limitless na potential. That's why nga wala siya nag-stay. May araw, pag siya handong, no? Nga mag-ayuhan. And kami, ayaw lang kami din sa knowledge si, praying for you and rooting for your success as always. So, thank you so much at ang sinimang nagpapit sa pag-join sa amon sininga hapon. Sa liwat, ako si Sally Carman Trio.
3: And ako si Jessie Antolino.
1: Knowledge Inspired.
3: Knowledge Cares. Abante. Ligensin.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10, talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5, talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Sa sini nga hapon, pag-aistoryahan naton ang about sa mga tinion nga nagakinahanglan kita kaala malin sa Ginoo. Sa subong ang mga tinion, ang kinahanglan naton kaala malin sa Ginoo o kung ginatawag naton sa English nga wisdom. Ang knowledge or kaalam halin sa eskwilahan, hindi ina siya enough para mag-guide sa aton ado-adlaw nga pagkabuhi. Kadamo sa mga maalam pero ang ilang mga life decisions are destructive. When we make family decisions, choose friendships, handle finances, and respond to conflict, we need wisdom. First of all, God knows we lack wisdom. Sa ginbasa naton kagina sa James 1:5, nag-start ang verse sa "If any of you lacks wisdom." Amugid niyang tsakto nga description sang isa ka tawo. We lack wisdom. Even Christians lack wisdom. Even those nga abi naton mature Christians na, gaabot gid sa point nga hindi na kita kabalo kung ano ang aton himuon. God allows difficult situations specifically to remind us that we are dependent upon Him. Proverbs 3:5 and 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." True wisdom begins when we admit that we need God's guidance. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

sa sining hapon, ginaistoryahan nato ng about sa mga tinion nga nagakinahanglan kita kaalam halin sa Ginoo o kon wisdom. First of all, God knows we lack wisdom. Second, God invites us to ask Him for wisdom. Balikan naton ang James 1:5. The next phrase says, "Let him ask God." This is one of the most comforting invitations in Scripture. Luyag sang Ginoo nga magpalapit kita sa iya kag magpangayo sang kaalam. Abi ta kis abala nga daw natak-an ang Ginoo kon magsige kita pangayo sa iya. But remember what James says, God gives generously. Hambal sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Kadamo sa aton nga nagapangayo na lang wisdom halin sa Ginoo ko nakahimo na ta sa la nga desisyon. Pero abyan, remember this. Wisdom grows when prayer becomes our first response instead of our last resort. Lastly, God often gives wisdom through His Word. Kadamo sang pamaagi nga nagahatag langit nun nga kaalam ang Ginoo sa aton. Pero ang una, gidya nga pamaagi amo ang pulong niya. Hambal sang Psalm 119:105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." God may not always reveal the entire future, but He gives enough light for the next step. Kadamo sa mga Christians nga nagapangayo wisdom sa Ginoo, but at the same time, ginadeglect man nila ang pagbasa sang iya pulong. Remember abyan, the more we fill our minds with Scripture, the more discernment grows, the more our thinking changes, and the more we recognize right from wrong. Kung kinanglan naton wisdom, basa kita sang pulong sang Ginoo. God never leads His children contrary to His word.

Tu mikä osai, mä vaakkal. Mä lumani nätsä pomusal. Nang dalami tän tono. Tamintama ang pulong na awin. Talang dala ang banal na minhiin. Ngunit kung ang gala kumatapaw, trato man ng iba'y magaslaw. Umindang pumadya, pumalapalapak. Yung mugyog sa tunog, mabilis na tutog.

Sadyang pong humahataw, sadyang pong mabagal. Mas pawis ang mata na may kabal. Hindi po may sayaw o ang di po may dasal. Hindi ba't sa puso pa rin tumitingin? Basta't may ganap at tapat.

tunog, mabilis na tugtog. Ikasyentong 40, inuwebe na salo. Hanapin natin sa versikulong 4, teka 3, pues, ang sabi ng Biblia, di ba't maaaring sumayo?

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Lizares National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kun sa Facebook Live, especially sa ilan ni Merly Lumawag, Alice Melendez, Corazon Estelioso, Tristan Gulay, Rosalinda Tadena, J.R. Diaz, Elinor Doreza, Ping Saldivar, Edmond Garcia, Suzette Posadas, Ayan Tingson, Japeth Dulana, Tita Bayarkal, and Nemia Bendan. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers.

Until next time, kabay pa nga nasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updenay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa, nga papuri. Make it a daily habit to seek God's guidance through prayer, scripture, and humble dependence upon Him. Because the wisest life is the life led by God. God bless everyone.

0: Kapag kaharap ni Jared ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi! Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, kagaya po ng lagi nating sinasabi, salamat po sa lahat ng ating mga partner stations na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. Ano po? Salamat din sa mga online platforms natin na yan po, pwede nyong balikan. Pag nasa Facebook, pwede nyo pong balikan kahit yung previous episodes up to 1 month. Yan po yan. Kaya sa mga nagtatanong, yan po ay paraan para ma-access po natin itong ating mga programa. Ano po? So, didiretso po tayo sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin ang tungkol sa pagpili sa kalooban ng Diyos. At nitong nakalipas ay pinag-usapan natin, bakit nga ba mahirap piliin? Ano? At ilang bagay po yung ating nabigyang diin doon, kasama po una, yung immaturity. Kasi ang problem po sa immaturity, pag wala tayong spiritual maturity, wala tayong sense ng importansya ng mga bagay na spiritual. Kung maalala niyo po yung The Rich Fool, di ho ba? Yung talinhaga doon sa mayamang hangal. Yung word na fool o hangal, yan po ang salin sa Tagalog, yan po ay galing sa Greek word na aphron. Na ang ibig sabihin po ay isang tao na hindi niya nabigyang halaga yung mga bagay na dapat pahalagahan. Kaya nga po tinawag na rich fool, di ba? Napag-usapan natin ng mga previous episodes. Usually, pagka rich, ang tingin natin, successful. Pero sa case po ng tinuro ng Panginoon, rich, pero nawala yung success, fool na lang. At yung fool doon ay hindi po yung F-U-L-L na spelling, kundi F-O-O-L, hangal. Kasi nga, naging matagumpay siya, pero hindi siya naging matagumpay sa tamang bagay. Lilinawin natin at palagi nating sinasabi, hindi naman masama maging mayaman eh. Ang problema lang po, ano yung naisasakripisyo natin para maging mayaman? And usually, yung mga bagay na naisasakripisyo natin, yun ang dapat sana, yun ang binibigyang halaga natin. Kaya nga, associated po doon sa parable of the rich fool ay yung regrets. Kasi Ang sabi ng Panginoon sa kanya, eh hangal ka kung mamamatay ka. Mamamatay ka ngayong gabi. Ano na mangyari dyan ngayon? So ibig sabihin, eh sa dami ng pagkakataon na binigay sa kanya ng Panginoon, sa buhay na pinagkalob sa kanya, at maging sa kayamanan at kakayahang yumama na binigay ng Diyos, hindi niya po nabigyang pahalaga ang mga bagay na espiritual. So yung immaturity is one problem. You cannot expect to make good decisions if you are not matured enough spiritually to make those decisions. Totoo yan, ang maturity, malaking factor yan sa decision making. Kaya nga, tingnan nyo ha, kung kayo po ay, halimbawa, may bigyan ng 50,000, bigay mo yan sa immature, ang nasa isip niya kung paano wawaldasin yan. Siguro cellphone, trip kung saan, di ba? Pero pag binigay mo yan sa isang tao na may maturity, baka ilagay sa investment or perhaps gamitin sa mga bagay na essential. So yung maturity talaga, factor yan sa decision making. Don't think otherwise. Importante yan. Pangalawa, natutunan natin yung problema ng ignorance. Pag hindi mo alam na may better choice, eh namimili ka lang nang akala mo okay na. Naalala ko noon, ano? Meron kaming kakilala na nagpasama sa Divisoria. No, hindi ko alam kung alam nyo pa yan eh. Kasi nung araw, wala namang mga online-online shopping eh. So, the best place na pupuntahan mo, eh syempre, yung mura, yung Divisoria yan. At ang challenge po sa Divisoria, yan, sa mga nakakaalam, ang challenge dyan kasi yung tawaran eh. Di ba? Ibig sabihin, pwedeng mabili mo sa mas mahal na halaga ang isang bagay, or pwede mong makuha at a better price. Yan naman talaga ang challenge dyan eh. Kaya nga, ang palaging binibilin po ng mga expert na pumupunta dyan, tumawad ka. Kasi pag hindi ka tumawad, eh same item, baka makuha mo yan at a more expensive price. So ngayon, naalala ko dati, nung merong nagpasama, kakilala namin, galing probinsya, eh gusto nga daw makaranas na bumili ron. Sinamahan namin at naalala ko noon, para maging madali ang kanyang mga pagbili, sabi ko, okay, may dalawang rules na susundin mo. Una, bago ka bumili, magtanong-tanong muna. Kasi, di ba, minsan, baka meron silang ganong item, baka pwedeng mas mura, o kaya, huwag yung unang nakita mo, yun na kagad. Kasi minsan may better deal, eh, di po ba? So, yan ang una, bago bumili, magtanong. Sabi ko, may pangalawa. Ano daw yung pangalawang rule? Ang pangalawang rule, pag nakabili ka na, huwag ka na magtatanong. Bakit? Eh kasi minsan, sasama loob mo eh. Akala mo, best deal na yung nakuha mo. Minsan pala, pag nagtanong ka pa, baka merong cheaper price. Di ba? So, yun na nga eh. Kaya ko po nasabi yan kasi yung ignorance natin, maaaring akala natin best choice, yung pala meron pang better doon sa nakita natin, and then eventually meron tayong regrets. Yung pangatlo po, indifference. May mga tao walang pakialam eh. Hindi nila nakikita yung value ng spiritual na bagay, so bahala na. Kung ano yung gusto nila ngayon, saan sila masaya ngayon, yan ang pipiliin. Pero tinuturuan nga tayo ng Panginoon na merong mas mainam. So ngayon, ang tanong po, paano natin pipiliin yung mas mainam? Okay, so ilang bagay po. Una, hindi po natin mapipili ang isang bagay na hindi natin alam na nag-exist. Di po ba? So, to be able to choose the best, kailangan nandoon po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tinuturo sa atin eh, kasi pag wala tayong guidance ng salita ng Diyos, ang magiging basis natin, yung alam lang natin eh. At hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung alam natin tugma dun sa alam ng Panginoon eh. Di ba? Kaya nga, sabi dun sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but it ends in death. Merong landas na parang tama sa isang tao, pero bandang huli, kapahamakan ang naghihintay. Diba? Wala namang tao na pagka merong hindi tama, eh pipiliin niya eh. Usually po, hindi natin alam na merong mas mainam pa pala. May mga pagkakataon na kaya yun ang pinipili natin kasi akala natin yun na yung best choice. Hindi natin alam, kapahamakan pala yung kahahantungan. Kaya nga, when you read God's Word, nagiging informed, nagiging aware, at the same time, nagiging prepared tayo to make the right choice. Ang masaklap kasi pag hindi tayo prepared dyan eh. Yan po eh, dyan talaga tayo magkakagulo-gulo eh. Kaya kinakailangan itama yung puso, isipan, at aralin ang salita ng Diyos para magabayan tayo. Kasi bakit? Hindi po lahat ng gusto natin tama eh. Hindi rin lahat ng alam natin yun na yung the best. Ang masaklap na maisip natin, eh gagawa tayo ng desisyon base sa kung ano yung tingin nating okay, only to find out later on that there was a better option. So, para gamutin yung problema ng ignorance, then we have the Word. Ang kainaman nga sa salita ng Diyos, yan naman ay laan para sa atin, yan ay binigay para sa atin. At bakit? So that we will be aware na mayroong better choice. We are created for greater things, ika nga. Don't settle for less. Huwag ka mag-settle dun sa pwede na, okay na, kasi mayroong better choice. Yan po ang challenge dyan. Ano? Pangalawa, kailangan po talaga na meron tayong spiritual maturity. It is so important. At ang maturity po is not something that you develop overnight. Hindi po yan na-develop overnight. It takes time. Minsan sa buhay natin may mga, sabi nga, trial and error. Eh, di ba? Ang importante doon is how you learn from the experience. Ang masaklap po eh, panay tayo try, tapos di tayo natututo, so puro tayo error. Di ba? Kailangan merong change, merong pagbabago, merong improvement. At yan po ay mangyayari pag tayo po ay merong kahandaan na talagang mag-devote ng sarili natin to spiritual maturity. Walang kaibahan sa ibang bagay. Kunwari, sa financial, may mga tao na financially immature. Hindi nila alam paano i-handle ang pera. Minsan galit na galit sa pera, kailangan maubos agad. Di po ba? May mga tao naman na may maturity sa pag-handle ng pera. So they know how to handle money. At isipin nyo, pag sinabing may maturity sa pag-handle ng pera, how would you describe that person? Siguro hindi basta natatangay, nang basta urge lang na bumili or maybe sales talk, di po ba? So spiritually, it's the same. Kailangan paglaanan natin ang panahon yan. Kailangan bigyan natin ng atensyon yan. Kasi po, pag alam natin ang mga bagay na spiritual, tayo po ay nagkakaroon ng tamang pagtutuon. So spiritual maturity. Lumilitaw, sa totoo lang, lumilitaw po ang kakulangan natin sa spiritual maturity sa bawat desisyon. At lumilitaw din naman ang spiritual maturity natin sa tuwing tayo po ay magde-desisyon. Diyan nakikita yan eh. Kaya may mga tao po na they may be knowledgeable about the Bible, but they can still lack maturity if they don't really submit to God. Kaya ang mahalaga po doon, bigyan natin ng atensyon, tuon, at i-embrace natin ang values of the kingdom. Yan po ang susi. Kaya ngayon, para po lalong mapadali ang pagpili niya, naalala ko yung sinabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, run away from anything that stimulates youthful lust. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa'yo sa pagkakasala. At ang sabi pa ho roon, instead, pursue righteous living and then enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Simpleng talata pero napakaraming pwedeng matutunan. Una, run away from anything that stimulates youthful lust. Lumayo po tayo sa mga bagay na makapaglalayo sa atin sa Diyos. Hindi po sinabi doon na kasalanan yung lalayuan, but anything that will take you a step closer to sin. Opo, hindi lang yung mga bagay na kasalanan, kundi anumang bagay na maglalapit sa iyo sa pagkakasala. From time to time, when I talk to people na merong mga nagawang pagkakamali, ang tanong ko po palagi, paanong nangyari? At alam niyo ho, ang madalas kong naririnig at sinasabi sa akin ay ito. Hindi ko akalain na mangyayari. Hindi ko alam na merong ganoon doon. So anong ibig sabihin? Hindi ka pumunta with the intention to sin. Kaya lang, dahil pumunta ka roon, wala kang barang magkasala, pero yung pagpunta mo roon is a step closer to sinning. In other words, it makes sinning possible and easier. Dahil nandun ka eh. Kaya napakahalagang challenge po sa atin na tanungin ang sarili natin, ito bang aking ginagawa? Will this be a step closer to maturity and godliness? O ito bang aking pinipili na ito is a step closer to sin? Papalapit ba ito sa Diyos? Papalayo ba ito sa Diyos? Makapagpapabuti ba ito sa akin bilang tagasunod ni Kristo? O maglalayo sa akin sa Panginoon? Pakagandang tanong yan, di ba? Napakagandang tanong. Kasi ho, pagka hindi natin kinoconsider yan, eh yan talaga ang magtutulak sa atin sa pagkakasala. Kaya kailangan isipin natin eh. I remember many years ago, no, merong nagtanong sa akin, meron siyang simpleng bagay na gusto niyang i-purchase. So, money is not a problem. Sabi niya, okay. Kaya lang, ang problem po, yung epekto nung bibili niya, it will make him busy sa mga maling bagay. Kaya nga ho, paminsan, ang nagiging problem natin, gusto natin yung bunga ng obedience, pero ang problema, hindi natin ginagawa yung mga desisyon na magpapadali sa pagsunod. May mga komplikasyon sa buhay, may mga maling naisin na hindi natin inaalis, para tayong yung ano, parable of the sower, di ba? Yung nahulog sa matinik, the busyness of life and the lure of wealth prevented the seed from sprouting and bearing fruit. Nagkaroon ng sibol actually, it sprouted. Ang naging problema, hindi na munga. So yun po ang danger doon. Kaya tayo din, paalala din sa atin ito na may mga times, may mga pagkakataon po na gusto natin yung pagsunod pero hindi naman natin ginagawa yung mga kailangang desisyon para alisin yung mga balakid sa pagsunod. May product of obedience, may process of obedience. So to enjoy the product of obedience, you must be willing to do what is necessary to be able to undergo and be successful in the process of obedience. Yan eh. Yan po ang challenge dyan. And then, ang sabi po ron, pursue. Instead, pursue. Yan. Sa halip, ito pagkaabalahan nyo, ito pagtuunan nyo, di ba? Mahalagang reminder yun, ano? Na huwag kang magdesisyon sa mga bagay na that will take you a step further from obedience. Piliin mo yung mga bagay na makabuluhan sa ating Diyos. Diyan mo ubusin yung lakas mo. Diyan mo i-divert yung energy mo. Diyan ka magkaroon ng kaabalahan. Diyan ka maging magaling. Minsan yan ang malungkot, ang galing natin sa maling bagay. Kaya yung story of the rich fool, mabigat yung lesson dun eh. Rich fool. Imagine nyo yung dalawang salita na yon. Parang ironic. Rich fool. Mayamang hangal. Nagtagumpay sa maling bagay. In other words, no? Nagtagumpay sa hindi importanteng bagay. Kaya tinawag na hangal eh. Kaya napakalaking bagay po na ma-identify natin and what is truly important. At doon tayo magtuon, maglaan. Yan ang dapat. Diyan mo ubusin ang lakas mo. Diyan mo ilaan ang sarili mo. Diyan mo italaga ang sarili mo. At hindi magiging madali yan. Bakit? Kasi ang sinasabi po roon, kailangan, yung pangatlo, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. In other words, be with right-minded and like-minded people. Ang samahan mo at ang ipaligid mo sa sarili mo, yung tamang tao na parehas din ang naisin mo. Hindi yung mga bagay, hindi yung mga taong iba direksyon. Di ba? Sa totoo lang, halimbawa, church community, why is it important? Kasi pag ang kasama mo, mga taong nananalangin, may tiwala sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, gustong lumago, ang dali eh. Pero pag ang kasama mo yung mga taong walang pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual, dagdag pa yan sa poproblemahin mo eh. Para bang ang ginawa mo, tama yung gusto mong mangyari, ang problema, maling tao yung nilagay mo sa buhay mo. At ang resulta po, eh problema din. Kasi kung iba yung kanilang pinapahalagahan, iba yung gusto nilang mangyari, so obviously, iba rin ang magiging resulta sa ating buhay. So if you want to grow spiritually, tatlong bagay po yan eh. Run away, not just from sin, but anything that will stimulate youthful lust. lumayo sa mga bagay na, in other words, will take you a step closer to sin. Pursue righteous living. Yan ang hangarin. Diyan mo ubusin ang lakas mo. Divert your energy on things that matter to God. And enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Yan ngayon ang tamang tao na paligid mo sa iyong buhay. So nangangahulugan po ito, mga kapatid, na may mga bagay na kailangang baguhin. Palagi kong nababanggit sa ating mga pag-aaral na paminsan ang problema sa believer, hindi po yung desire to do what is right. Madalas nandun yung desire. Ang madalas na problema, yung buhay natin is not structured for obedience. Hindi ba nakaayos sa paraan na magiging madali ang pagsunod? Yung bang ang daming komplikasyon. So tuloy, gusto mo sumunod pero may mga bagay na hindi makakatulong sa pagsunod na ayaw mong alisin sa buhay mo. May mga bagay na walang kinalaman sa obedience na ayaw mong tuldukan sa buhay mo. So ngayon, mangyayari, nagiging pabigat yan sa ating pagsunod. Di ba? Kaya nga po yung word na discipline, ang idea po niyan is you remove some things in your life and you add other things in your life. May mga bagay na kailangang alisin, may mga bagay na kailangang idagdag sa ating buhay. Yan po ang idea ng discipline. So, kung gusto talaga nating mapili ang kalooban ng Diyos, you must prepare your life na yung pagpili magiging madali. Pag dumating yung panahon ng pagpili, you are ready to make a decision. Di ba? Kaya minsan yan din ang sinasabi ko na hindi naman sa lahat ng pagkakataon meron tayong major decision. But sa lahat ng pagkakataon, kailangan inihahanda natin ang sarili natin to make the right decisions. Ang bawat pagkakataon ay paghahanda para piliin yung tama. Yan ang gawin. Yan ang isaalang-alang. Yan ang mapili. You prepare yourself to make the right decisions. In fact, may mga iba nga may tinatawag na pre-decision. Hindi pa dumarating yung pagdedesisyon, nakapili na eh. Para pag dumating yung pagkakataon, alam na nila, hindi na sila dun mag-iisip. Kasi mas mahirap magdesisyon pag pressured ka na, pag komplikado na, pag litong-lito ka na. So sometimes a pre-decision is helpful kasi ibig sabihin, pag madali mag-isip, pagka madali ang mag-decide, you make the decisions then and there. Para pag dumating na yung actual na time ng decision making, you just implement the right choice. Diba? So sa atin po, makakatulong din yan. Kaya ang magandang katanungan siguro sa atin, are you ready to make the right decision? Handa ka bang gawin ang tamang desisyon? Handa ka bang piliin ang tama? Kasi kung wala kang kahandaan, kahit alam mo yung tama, hindi mo pipiliin yung tama. Or mahihirapan kang piliin yung tama. So ang susi po dyan is to prepare yourself to make the right choice. Ano ulit ang sabi? Run away from anything that stimulates youthful lust. Layuan mo na yung mga bagay na maglalapit sa'yo sa mali, sa kasalanan. Paglaanan mo yung mga bagay na importante. Diyan mo ubusin ang lakas mo, ang isip mo. Diyan ka maging magaling, in other words, sa mga tamang bagay. Ang masaklap kasi yung magaling tayo sa maling bagay. Diyan ka maging magaling sa tamang bagay. And enjoy the companionship of like-minded people. Yung mga tao na kaparehas mo ng pinapahalagahan. Yung mga tao na pag sumusunod ka, magiging madali ang pagsunod because you're surrounded with the people who also know what is right. At yung mga taong pag gumagawa ka ng mali, magiging mahirap ang paggawa ng mali. They will make disobedience difficult for you. They will make obedience easier for you. Yan po yan, the right people na kailangan natin sa ating buhay. So sana po naging pagpapala ang pagkakataong ito ng ating pag-aaral at makatulong po sa ating pagnanais na maging lalong masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@bzas.febc.ph.

0: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration, no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Dalayaw ng Diyos sa imo habuhi abyan utod sa Ginoo. Ini si Pastor Elmo, liwat niyo mangingkopod para sa ato nga pagsalmo. Ang Salmo 113, versikulo 2 tutub sa 3 na gazaling, Blessed be the name of the Lord from this time forth and forever. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Salamat sa kaganinan nga liwat ginhatag sa Diyos sa aton, agud aton nga pamalandungan, ang bugos nga adlaw nga pagpanguna, pagsunod kag pagpakig-upod niya sa aton. Kung hindi bangod sang yabugay, wala gid sang may nahuman sa aton tagsa ka mga kabuhi. Kani aton padunggan kag imayaw ng Diyos paagi sa aton nga pagsalmo. Aton itibong ang ngalan sa Diyos paagi sa aton malipot nga pagpangamuyo. Makagagawam namon niya Diyos, ikaw ang amon ginadulutan sang himaya agadungganan sang isa naman kaadlaw nga nahuman mo sa kabuhi namon. Salamat sa mga pagginakop, pagtuytoy, pagupod, pagsunod, kag pagpanguna. Ikaw ang Diyos, natakos namon pagadulutan sang himaya agadungganan, kay kung hindi bangod sa imubugay amay, ulagid sang may nahuman, kag natigayon ang amon buluton sa siningadlaw. Matunaw, Diyos, sa ngamon pagdayo kapag pasalamat. Bangun ikaw, Diyos, katakos ng pagkadilutan sa rin. Nagpadayon kami, O Diyos, nag-ayo sa imo sa imo amay nga paghikot at pagpanguna sa amon niya pang gobyerno. Pangunahin kita, guys, ang kaalam, O Diyos, ang amon presidente down to our local government officials. Gamhing ilauna-una. Giyahay, O Diyos, ang ilatag sa kamatigang. Ugdi sila, O Ginoo, nakabay pa ang pangamuyo namon o Ginoo mag-untat ang tuman niya pagbinahin-bahin sang amon niya pungsod bangod sang tuman niya pangulitika. Ikaw Ginoo mag-resolve kag magpatunga, magpahayag sa mga gamanan sang problema, nag-struggle ng ginatubang sang amon na may gobyerno. Ikaw man ang magsunod at magtatap sa mga tagsa ka mga katauhan ni mo. Ang kabayo, O Diyos, sa gihapon, tuduan mo sila nga magtulok sa imo, kung magutang sa ilang paglaong pagpagsalig, O Diyos, sa amon buhi, kagamanan niya, Diyos. Ikaw, Ginoo, ang amon ginapadunggan, kaya ginahimaya sa sining, isa naman kaadlaw na uman mo sa amon kabuhi. Gani kami, O Diyos, ang amon tagipuso, kaya panauna, agud, O Diyos, sa imo namang mapatuhoy namon ang pagdayo ka pagpasalamat, pagi sa amon niya pagsalmo. Bidisyonin, tagsa ka tagipusoan, nga naka-tune in sa sinyo radio station kay nagapakig-upod sa aton via Facebook Live. Lord, bendisyon isa na nagtatapas sila. Mga utod namon dito sa Mindanao, ikaw Ginoo sa gihapon maginakop sa ila. Dari sa NIR, upod sa Western Visayas, Lord, gamhi kag uyati o Diyos ang amon niya mga kabuhi. Bendisyon ibisan pa amay ang mga sulugataon namon. Nakip na o Diyos, kinatango po sa imo ang sulugataon, financial, para sa operational expenses ang amon niya mga radio stations under FEBC. Nila binagayad sa amon niya radio station dari sa Maholod, Radio UIVS. So, Diyos ang mag-provide, kag mag-bindisyon, kag magpakamaay sa gihapon sa amon mga ministry partners, sa mga individual nga nag-share sa ilaw ginunga mga blessings, sa mga utod namon individually nga nag-sacrifice para lamang makapakigmain sa pagsugata sa kinahanglanon sa pag-operate sa amon o Ginoong radio station. Duawa Ginoo sila. Kagada pulaya ang ilaw tagipusuan, butang isang kalipay. Ang ilaw o Ginoo, tagsa ka mga tagipusuan. Kagpadayon, tagayis ang maalwan niya tagipusuan. Tabay o Diyos, nga bindisyon na nimo, ministry, na gininterest nimo o Ginoo sa FEBC, upod sa amon niya radio station, Radio UAVS. Blessing yan po na amon na full-time staff, kay ikaw ginasagya po na magsugata sa mga kinanglanon sa kantanan sa ngamon niya pagsaulog sa ngamon niya anniversary dari sa Radio UIVS. Bindisyon niyo Diyos kami at panguna ikaw sa amon nga pagpamalandong. In Jesus' name, we pray all these things. Amen. Para sa pagpamalandong naton sa pulong sa Diyos, Proverbs chapter 4 verse number 23 nagasiling ang pulong sa Diyos. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Okay? So, padayon kita sa aton pagpamalandong kung paano kita magkabuhi singpahain, kakalamutan sa tubang sa Diyos, sa sining kontaminado ng kalibutan. So, ang Book of Proverbs naghatag sa aton sang powerful command. Keep your heart with all diligence, and reason, for out of it springing the issues of life. So in other words, ang aton tagipuson is the control center sa aton kabuhi. Everything we think, we say, and do flows from what's happening sa aton tagsa katagipusoan. Kaya ang heart diri, it includes our mind or inner being na dapat natong bantayan, katipigan, kaya muling tuburan sang kabuhi. Okay? Literally, dari nagagikan ang outgoings of our daily life. So, meaning to say, if our heart is well, then our life will be healthy. Apang kuna ang aton tagipuson polluted sang sala, bitterness, pride, malaot nga mga pamunauna, it will overflow sa tagsaka area sang aton tagsaka mga kabuhi. So if you want to live a separated life, a pure life, a holy life, we must learn to guard the heart. Why? Because the heart is the source of everything and life. Out of it springs the issue of life. Gikan sa sine, nagatubod or nagailig ang tagsaka issue sang kabuhi. That means our heart determines the quality and direction sang aton tagsaka mga kabuhi. So ang heart diri mga utod, naghahambal ini sang aton nga choices, sang aton niya desires, sang aton niya character, sang aton panguna-una. It is the spiritual center of our human being. Kardeya ini sa Grego. So, wala lamang inagambal sang literal na tagipusoon, kundi nagahambal ini sang aton panguna-una, sang aton desires, sang aton choices, sang aton niya character. Amunay ang aton tipigan, ang aton bugos nga tagipusoan. Bangod gikan sa sininagatubod ang tanan niya issues sa kabuhi. Ang aton tagipuso nagadetermine sa quality kag direction sa kabuhi naton. Jesus Christ confirm sa sining hulubaton ni Solomon in Luke chapter 6 verse number 45, that a good man out of good treasure of his heart brings forth good. No, ang maayo nga tao gikan sa maayo nga manggad nga yara sa tagipusoon, nagaresulta ini sa maayo. Apang ang malauton nga tao gikan sa malaot nga manggad sang tagipusoon, brings forth evil, nagadalaman sang kalautan. Kung anong nagakalatabo sa atong tagipusoan, it cannot be hidden forever. Kung anong ara sa atong tagipusoan, hindi ini matago forever. Eventually, makita ini sa aton yung mga mabatian ini sa aton mga pulong, makita ini sa aton mga decisions, makita ini sa mga relasyon na may ara kita sa aton isigapriyo, sa aton mga members of our family, sa aton yung mga katiayon. And masami, kita yan naghahatag din sang tion na protektahan ang aton ng mga pagkabutang, ang aton material ng mga butang. Masami, nag-spend kita sang aton tion protecting our reputations and as well with our bodies. Tani, we do the same thing in protecting our hearts. Spend time, more time in protecting our hearts, in guarding our hearts. Because siling sing sininga versikulo, ang aton tagipusoan is infinitely more valuable than our possessions, than our reputations, than our accomplishments. Hindi gid kita maging healthy spiritually if our heart is toxic. Ang natabo sa Nepal, ang sudden flash flood mangod sa rock ice nga nabuka. Sa diin, nagtipon ang tubig sa napart sa mataas na bahin sa Nepal. Nagpundo, nagbugong ang tubig. Pero bangod sa small crack sa sinang rock stone niya nag-serve nga dam, nag-leak, nag-agidara ang tubig. Kag ang baha naguba sang nagbuka sang rock ice and then nagbaha that destroys everything downstream. Ini nagalaragway sang exacto gid niya matabo. When we let our unconfessed sin, our unhealthy thoughts, our wicked desires nga magpanggamot sa aton tagipusoan. Yung gusto natin yung sa hindi, magalik ini. Kag magaguba ini sa aton mga kabuhi. So that's why we need to guard our heart because it's the source, it is the source of everything in life. Secondly, why we need to guard our heart? Because it is susceptible to corruption. Vulnerable. Okay? Sa corruption. Wala ini depensa. Open ini sa corruption. Sinigan is in Jeremiah chapter 17, verse number 9. The heart is deceitful above all things and is spiritually wicked. Who can know it? So ini nga verse, nag-remind sa ato niyang aton tagipuso naturally bends toward sin. Noong aton tagipusoon, according to this verse, gusto gid niya nga mag-bend the law. No? Though, magic word din isubong ang bend the law. Na, so, Jeremiah chapter 17, verse number 9 reminds us that heart is naturally bends toward sin. Kaya kung hindi natin ini pagbantayan, and if we leave it unguarded, ang mga impurity maga seeps in, maga sulod. Di natin masala, di natin maprocess kung hindi natin pagtipigan ang aton tagsa katagipusoan. Kaya gini nagatabo in a subtle way, no? Sa simple lang pag-compromise natin kung isa sang truth, sa simple lang ang mga tinaga, bangod sang aton kaakig, wala na aton ma-check ang aton attitude, ang reaction naton sa sitwasyon. No? Maga guba ini. Nagmaga-corrupt ini sang aton mga kabuhi. Or mga lingering thoughts or thought at the time na mga pangunang-una nga nagatublag dira sa aton. Nagmasami, tublag sa aton tagsa ka mga pangunauna. That's why siling ni Solomon, kung may malimbungon pa sa tanan niya mga butang sa sining kalibutan, it is our heart. It is the spirit the wicked and we can know it. No, in a subtle way, ginakurap ang atong tagipusoan kung hindi natin pagbantayan. That is why, siling Solomon, keep your heart with all diligence. The Hebrew word for keep means to guard, to watch over, to protect as a valuable treasure. Amuna, kabilidon ang atong tagsa katagipusungan. No, kung ang mga manggaranon, nabutang sa bolt ang ilang mga manggad para hindi makawat, kay gina separate na protektahan para hindi makontaminate The same thing sa ato naging person. We need to guard, we need to watch over, protect our heart as a valuable treasure. Every day, ang aton kaaway, nagahandong gid, nagapangita gid sa pamaagi kung paano mapulyot madagtaan na aton tagipusuhan paagi sa mga distractions na nagakalatabo na masugatan aton everyday sa aton kabuhi. Doubts, pangduwa-duha, kunara kita sa mga sitwasyon niya, nag-struggle kita, last, bitterness, or pride. No, ang kalibutan is too noisy. Kaya kung hindi kita maghalong ina nga kagamo, ina ang kagalong magapuno sang space sa atong tagipusuon nga tani reserve lamang sa pagpamati kag pag-entertain sa pulong sa Diyos, kag pagpamati sa pulong sa Diyos. Imagine right now nang imo tagipusuon kasubong sang isa ka matahom nga garden na kung hindi nimo pag hilamunan, puwaon ang mga hilamon sa sina nga matahom nga garden, they take over. Okay? Tabunan sang hilamon ang aton mga matahom nga mga kabulakan. But if you tend the soil, kung natin paano naton, hilamunan from time to time, bunyagan, kuwaon ang mga tunok-tunok, ang mga hilamon, it becomes a place where life flourishes. Amuna, ang manging kabuhi naton kun aton ginabantayan ang aton tagsa ka mga tagipusoan. Thirdly, why we should guard our hearts? Because our mind is the safekeeper of the heart. It is the source of everything. That's why we need to guard it. It is susceptible to corruption. We need to guard it. And our mind is the gate or safekeeper of the heart. What enters our heart usually comes through our mind. That is why ang balaan na kasulatan nagapanawagan sa aton to control our thoughts. Sinay ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, verse 8 and 9, whatever things are true, anuman yung mga butang nga matuod, anuman yung mga butang nga bilidon, anuman yung mga butang nga matarong, whatever things are pure, whatever things are lovely, meditate on these things. Meditate on these things. We need to control our thoughts. Kinahanglan naton punon ang aton tagipusoon sa mga butang nga matuod, mga butang nga bilidon, mga butang nga matarong, mga butang nga himpit, mga butang na iligugmaon. Masamya nga itong panguna-una, acts like a doorway. What we dwell on shapes what settles in our hearts. Ang mata, among aton nga eye gate, sa bilog na lawas, samtang aton panguna-una, doorway. Ini, na sa diin, nag-settle. Kung hindi natin pag-i-process ang aton mabatian, ang aton makita, ang mga butang na magadiyon sa aton kabuhi, mag-settle sa aton tagsa katagipusuan. If we constantly fed or input from the Word of God, then definitely, we are guarding our hearts. Pero tandaan ninyong ang kalibutan is too busy sa pagsabog man sang impurities pagi sa social media, gossiping, pagkahisa, okay, pag-compare sang isa to sa isa ka tao, pag-compare sang isa ka sitwasyon sa isa ka sitwasyon, tandaan natin that our hearts will soon reflect that toxicity. So anong solusyon? Kaya ang aton panguna-una, among safekeepers sa aton tagipusoan, sila ni Apostle Paul in Romans chapter 12 verse number 2, be not conformed, do not compromise, do not go or agree to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ang transformation, trabaho sa balaan niyong espiritu. paagi sa pagtuo sa ginimo ni Ginoo Hesus Kristo dito sa cross sang Kalbaryo. Mahimo ang reliyon, kag practices ang reliyon maka-reform sa aton. Pero only Christ and His Word can transform you and me. Paagi sa aton na pag-inulsol, kag pagbutang sa aton pagtuo kay Hesus Kristo. Kag kunara na kita kay Hesus Kristo, standard din isang Diyos na dapat kita magkabuhi sing himpit, magkabuhi na balaan bilang kasubong siya balaan. So let's transform with the renewing of your mind. Transformation begins when God changes the way we think. If the mind is renewed, the heart will remain guarded and purified, and purity can flourish sa kabuhi naton. No? Tasubong sang isa ka security guard na nagabantay sa isa ka establishment. Siya ang nagadetermine, nagadecide kung sino ang makasulod sa isa ka establishment or building na ginabantayan. So, the guard decides who gets access to a building. That's why may policy ini sila. No ID, no entry. No stickers, no entry. No appointment, no entry. So himuon sang guard ang iyang responsibilidad para lang ma-secure ang building. So you must decide which thoughts you let into your heart. Some thoughts need to be shown the door out. Decide, protect, guard your hearts. Kaya ang pagkahimpit at ang pagkabuhi sing balaan is sustained through personal revival. Even with discipline, we cannot guard sang aton tagipuson in our own strength. We need the grace of God. We need the help of the Holy Spirit. Hindi naton kaya ini ang maghimpit sang aton tagipuson kag magkabuhi sing himpit para sa Dios. We need the help of the Holy Spirit. We need the grace of the Lord Jesus Christ. Kadenjin diyan ini ni Haring David. It is why when he prayed, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right, steadfast spirit within me." Now notice, kung anong ginamba ni David, he did not say, "I will fix my heart," but instead, "Create in me a clean heart, O God." That's a miracle. Na ang Diyos lamang ang makaimo, ang Diyos lamang makatindo sa atong tagipuson. All we need to do is to yield, confess our sins, ask for God's forgiveness, paagi sa washing of dure or ang paghugas sa ngamili ng dugo ni Hesus Kristo na amo ang ground sa aton kapatawaran sa aton kasalanan. So, ang danger is to become a self-reliant the moment ka magsalig na kita gani sa aton kaugalingon. Then, it is impossible for you and me to live a pure life. Thinking we can purify our results by our effort. Stop. We are cleansed by the blood of Jesus and renewed by the Spirit of God. In Titus chapter 3, verse 5, nag-remind sa aton that we are saved not by works. We are saved not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So kung ang impurity mag-creep in sa aton tagipusoon, ang repentance, ang pag-inulsol, clears the way for God's cleansing presence. Okay? Ano mga pamaaging mabantayan nato ng atong tagipusoan? Nari mga practical ways. Number one, fill it with the Word of God. Fill your heart with Holy Scripture. Mag-strengthen ini sang imo depensa. Mag-strengthen ini sang imo nga protection. Filter what you see and hear. I-filter kung ano ang imo nakita at kung ano ang imo nabatian. Be careful sa mga sa sokmed inputs. Hindi mo mabasahin. What entertains you eventually shapes you. So filter what you see and hear. Forgive quickly. Okay? Forgive quickly. i-release ang imo kagalingon sa pagka-unforgiving. Forgive quickly, for unforgiveness poisons the heart faster than anything else. Stay accountable. Godly relationship help protect your heart. Pray regularly. Have a daily worship with the Lord. Pray regularly as the Holy Spirit searches you and reveals what needs cleansing. Ang atong tigipuson amo ang trono sa atong kabuhi, or throne room of our life. Kagdiri nagapuyo, nagapungko ang hari sa atong kabuhi, ang Ginoo na naghatag sa niya kabuhi dito sa cross ng Kalbaryo. And whoever rules your heart rules you. Kung sino man ang nagadumala sa imo tagipuson, amo na ang magadumala sa imo kabuhi. If your impurity or distraction has creeped in sa imo tagipuson, let me remind you, God offers cleansing and renewal right now. He can create a clean heart and put His peace inside you. Remember the promise of Proverbs 4:22? Okay? He can create a clean heart and put his peace inside you again and again. The promise today, Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. If your heart is guarded by truth, filled with grace, not only guarded by truth, but filled with grace. If your heart is ruled by Christ, then every issue of life that flows from it will be pure, strong, and life-giving. Why? Because your heart is guarded by truth, filled with grace, and ruled by the Lord Jesus Christ. Patod gid ang tag sa ka-issue sa kabuhi nga naga-flow sa aton himpit ni tagipusuan is strong and life-giving. Keep guard your hearts with all diligence, anak sa Dios, sa sining mahigo kag kontaminado ng kalibutan. Kabay pa, nang imo kabuhi, mangin buhi. Nga Biblia na mabasa sa tanan na nagatulong sa aton. God bless. And once again, this is Pastor Elmo Tubtub sa liwat naton nga pag-salma.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: kalabaw lang daw ang tumatanda. Yan ang karaniwang ekspresyon nating mga Pilipino, lalo na sa mga nag-eedad. Pero nagpapatuloy na maging maunlad. Looking young and productive. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Halika, balikan natin ang usaping ito at pulutin ang message ni God mula rito.

Kilala mo ba si Brian Johnson? Isa siyang negosyante, tapos sumikat siya sa Amerika bilang founder and chief executive ng isang malaking company sa Beverly Hills. Kilala siya di lang sa kanyang negosyo, sa kanyang influence, kundi sa kanyang sobra at matindi na pag-iwas sa pagtanda. Tinawag siyang biohacker at umuubos lang naman siya ng $2 billion every year o over 123 million every year para sa kanyang maintenance ng kalusugan. Famous siya dahil sa kanyang extreme health routine at sa paghabol sa age niya ng anak niya na 18 years old. So gusto niya at the age of 40 plus ay magmukha pa rin siyang 18. Bukod sa ma-reverse yung kanyang aging, goal rin niya na mabuhay pa hanggang 160 years old. At part ng kanyang extreme health routine ay plasma transfusion, tapos injection ng mga stem cell. At ginawa niya kasi itong negosyo. So meron siyang project na ang pangalan ay Immortals. Ang goal ay personal health and anti-aging protocol, para nga ma-delay ang pag-edad at humaba yung kanilang buhay. Naganda naman ang plano, di ba? Pangalagaan ang katawan at pahabain ang buhay. However, may isang bagay siyang na-miss, and that is to consult God. Kasi ang kanyang perspective, ang pinaniniwalaan niya is, don't die. Meron siyang doktrina na dinevelop at ito nga yung tawag, which operates as a belief system or grand unifying theory of existence, belief system. It elevates the human body to a primary God-like status. Sabi niya sa encouragement niya, goal niya, na baka daw yung kanilang henerasyon, ang kauna-unahang batch ng mga tao na hindi mamamatay. Sa unang tingin, maganda ang kanilang plano. Walang masawa sa pag-aalaga sa katawan. Katunayan, turo nga sa atin ng Bible, di ba? Tayo ay templo ng Espiritu Santo, 1 Corinthians 6:19-20. So, responsibility natin na alagaan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain, exercise, yung pag-maintain, pag-manage ng sarili nating kalusugan, pahinga, disiplina. Pero may mahalagang tanong. Kapag ang layunin ng buhay ay hindi na ang luwalhatiin ng Diyos, kundi talunin ang kamatayan sa sariling kakayahan, ano mangyayari? Pupunta tayo sa paalaala ng Bible sa Genesis 11. It's all about the Tower of Babel. Hindi masama ang paggawa ng tore. Ang naging problema ay ang motibo ng tao. Sabi sa Genesis 11 verse 3, sinabi nila sa isa't isa, tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay. Bricks ang ginamit nila imbis na bato at alkitran ang pinangsemento nila. Sabi nila, tara na, gumawa tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak sa mundo. Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao. At sinabi ni Lord, nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan. Sa pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila. Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para hindi sila magkaintindihan. So kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel ang city kasi doon ginulo ni Lord ang mga language ng lahat ng tao. At mula doon, napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At the Tower of Babel, the people made the mistake of thinking because they ruled God out of their plans. He did not exist nor care. The pursuit ng self-glory
will always distract us from seeking God and His purpose for our lives. The people of Babylon, sa pamamagitan ng leader na ang pangalan ay si Nimrod, they sought to build a tower that would bring glory to themselves. Bakit sa kanilang glory? Gayong alam nilang ang Diyos ang lumalang ng lahat. Kung ito yung natatanging purpose ng buhay natin, to build a lasting society that will exclude Him and will honor man alone, ay hindi talaga ito mamamayagpag. God watched what was happening, and when it had gone too far, He stepped in and He confused their language. Maganda, may unity ang mga tao sa Babel, pero nagkaisa sila para pasikatin ang kanilang mga sarili. Ayun, dun nga nagkamali. They aim to create a society independent of His influence. Naging corrupt ang kanilang pag-iisip. When in fact, God's ways are always higher than our ways. Yan po'y sinasabi sa Isaiah 55:9. His thoughts are higher than ours. The Tower of Babel illustrates how human can confuse bigness with importance, striving for significance apart from God. Siyempre, nire-represent din ito yung pride natin. Lahat tayo meron yan. The tendency to claim that everything is ours at mga bagay ay gawa mula sa ating mga kamay. We put premium to what our hands can do rather than what God can do. Pero ang pinakamahalaga ay tayo ay maging less and God will be more in our lives. Humility before God is the key to being raised up. Alala po ni James sa 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. It is so much better to have God lift us up than for us to lift ourselves up. Nakakahiya. Ang pagtayo ng sarili mong kingdom is a reminder that it is dangerous. Kasi una sa lahat, wala tayong kingdom. It is dangerous when you seek your own glory and fame without consulting God. Anytime maaari itong mawala. Anytime pwede itong kunin sa'yo. Para kang nagtatayo ng kastilyong buhangin sa buhay. Sabi ng Genesis 11, hindi nila kinonsulta ang Diyos para sila sumikat. Hindi nila hinanap ang kalooban ng Panginoon. Instead, gusto nilang maabot ang langit sa pamamagitan ng sariling talino, sariling technology, sariling kakayahan. At ito rin yung hamon natin sa atin ngayon. May mga ginagawa tayo sa buhay na liban sa kalooban ng Panginoon. We have our dreams, mga maganda naman pero malayo sa kalooban ng Diyos. Plano na yumaman sa sariling paraan. Mga achievement na ang kapalit ay ang paglayo sa iyong calling. Maaaring malaking pagpapala pero marami sa iyo ang mawawala. Mapanganib din kapag ang mensahe na ng buhay mo ay di ko kailangan ng Diyos kasi kaya ko namang kontrolin ang buhay ko. At sa dami na ng mga iniisip ng Diyos, magpapadagdag pa ba ako? Or itong mindset nga ni Brian Johnson na kaya kong ipagpaliban o talunin ang kayamanan o ang kamatayan. Kaya iba-iba yung ginagawa niyang regimen just to keep himself healthy at pahabain ang kanyang buhay. Ginagawa niya ang lahat at tinutulungan niya ang ibang tao. Kaya nga niya ito tinawag na negosyo. Negosyo at pagpapatunay sa Diyos na kaya nating kontrolin ang buhay.
Ang lesson dito ay hindi yung huwag magpa-check up o huwag alagaan ang katawan. Actually, gusto naman ng Diyos na maging mabuting steward tayo ng ating mga health. But the question is, saan nga ba nakasandal ang ating pag-asa? Kung nakasandal yung pananampalataya natin sa pera, sa stability, sa kasikatan, sa kalusugan, lahat yan nawawala. We have known several people na bumagsak ang negosyo, nawala ng career, nagkaroon ng karamdaman. Lahat yan hindi mapanghahawakan. At ang pangako naman ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang dulo, hanggang sa tayo'y tumanda, hanggang sa tayo ay magkasakit. Kasama na nga rito ang buhay na walang hanggan.

Mas mahalaga ang kalagayan ng ating kaluluwa. Mas maganda na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron po kami. Sa pagpapaalala po ninyo sa amin na ito po ay hiram lamang at hindi po kami permanente sa mundo. Marami po kaming plano pero mas mataas po ang sa inyo. That's why, Lord, we ask for your grace na gabayan niyo po kami at ng karunungan upang paano namin gugulin ang bawat minuto ng aming buhay. Sa haba na po ng aming nilakad dito po sa mundo, marami po ang nagsasabi sa amin, mabilis ang takbo ng oras. And so, Lord, teach us how to manage our time well, to be

every minute that you have given us to live on earth. Thank you, Lord, for making us realize na ang dapat naming panampalatayanan na ikaw at itaas sa aming buhay. Ang pinakamahabang buhay na kasama ka ay nananatili sa pangalan mo, Panginoon. Ang buhay na na kay Kristo, ang buhay na mayroon pong pangakong walang hanggan sa tulong po ninyo, aming Ama. Yan po ang lagi naming panghahawakan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mundo ngayon na marami ang ayaw tumanda, natatakot tumanda. Kaya as much as we could, diba, dinidelay, dinire-retard ang aging para manatiling maganda, manatiling bata. Pero maganda rin na panghawakan natin ang pangako sa Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. Di natin kayang pigilan ang oras, yung katawan natin humihina yan unti-unti. Ngunit ang espiritu na maaaring lalong lumago at lalong lumakas sa tulong ni Kristo at habang tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating buhay sa biological age o haba ng ating buhay or length. Sinusukat ito sa quality na meron tayo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at tandaan mo, hindi kahihiyan ang pag-edad. Ito ay paalala ng katapatan ng Diyos na sa bawat taon, iniingatan ka ng Panginoon. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: kasapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag takapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Sa liwat ginapasalamatan ginaton ang aton ni Ginoo sang matahom nga adlaw nga ginbugay niya sa aton ilabinigid sang pribilyo nga makapamalandong kag makatuon kita sa iyabala ni Pulong. Kag sa sining tion sa aton nga pagpamalandong aton pagkaparayunon ining aton niyang series kag ginatiguluhan aton ini Windows to God's Heart. Kaga sa sini nga series naton, ginatun-an naton ang mga nagkakalainlain nga mga parables o kon paranggiran nga gintudlo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag paagi sini, aton nga makita ang mga tinutuyo, ang mga plano, kag bisan pa ang buhaton sang aton ni Ginoo ilabinigid sa iya nga ginarian. Amoy ni nga kon aton niya nga usisaon si Mayo ang Biblia, makita naton sa masubra 30 ka mga parables. Madamo dira sang mga parables nga ginatudlo ang aton Ginoo na tuhoy sa patakaran, sa pagdumalahan sang iya nga ginarian. Kaginakabig ang ini nga parables, kingdom parables, kay nagapatuhoy ini sa ginarian sang aton nga Ginoo. Kag isaman kabutang nga matun-an nato no nga ang mga parables o kon mga paranggiran nga ginatudlo sang aton gali nga Ginoo, butang man nga aton nga makita diri nga may mga tinion nga ang tinutuyo sini agud nga matudlo niya sa aton ang kamatuoran. Apang sa piyakabahin, agud nga iyaman nga matago ang ini nga kamatuoran. Amoy nang makita naton sa pulong sang Ginoo. He wanted to conceal the truth. And at the same time, he wanted also to reveal the truth. Sa tiyon niyang ato ni Ginoo, maghatag sang mga paranggiran sa mga kadam-an ilabinagid sa mga katawhan nga di matinuhon. Ayan ining mga religious leaders, no, mga Fariseo, mga Saduceo, kabisan pa ining mga iskriba. Ginahatag niya ang ini nga mga parables sa iya apang wala niya gina-explain. Wala niya ini ginasaysay, wala niya ini ginapatag sa ila. Kag nangin isa ini ka ginatog naton paktakon siguro no para sa sini nga mga katawan naglibog pagid ko kay isang ilang ulo sini apang sa pekabahin may ara man tinion nga nagatag aton ni Ginoo sang mga paranggiran ilabinigid sa mga iya gintutun-an sa mga sinakpan niya kag iya ini nga ginapaathag sa ila, gina-explain niya sa ila, no? Kay ang tinutuyo sini agod niya mangin klaro ang ini nga mensahe kahulugan sa sini nga paranggiran kag ila nga mahangpan. Now ang isa diri amo ining makita naton Matthew chapter 24 kag amo ini ang aton subong pagatun-an diri sa versikulo 32 kag 33. May mga Bible scholars nga ginakabig nila ini the parable of the fig tree. Kag may ara man ini kon ka isang the parable of the budding fig tree. Amo ini ang palanggiran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kagatahom sa sinibla nga dinalan kay nagatudlo ini sa aton na tuhoy sa naulhi nga mga inadlaw. Last days, kag nahibaluan naton nga ang putok-putokan sang nauli nga adlaw amo ini ang ginatuwag naton pagpasad sang aton nga Ginoo sang iya nga ginarian sa sini nga kalibutan. Kag antes niya ini pagapasaron iama niya anay ang tanan-tanan halin sa duog halin sa mga nagkakalainlain nga manghitabo tub-tub
sa mga katawan. Amo ini masapuan naton kag ang katahom diri kay ikaw kag ako nga mga tumuruo aton man ini nga mahangpan kag aton man ini nga manutaran o kon makit-an. Amo ini makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. So, amo ini nga kung aton diri nga usasaon naghatag siya sa aton sa sini nga ginatawag naton parabol. Now, kung kaisa ining parabol nga ini ginagamit sa iban nga mga katawan nga ang nasyon sa Israel do katulad kuno sa sini nga higira diri, fig tree nga sa diin nagpamulak. Pero nibaluan naton nga ini nga pananggiran indi amo inigid ang iya matutuod nga tinutuyo o kon ang iya diri nga interpretasyon. Nibaluan naton 1948, no? May 14, 1948, anong natabo sa Israel? Na-establish, napasad ang ginatawag naton the statehood of Israel. Israel became a political state. May 14, 1948, kag sa iba niya, amuna ining tion nga ang fig tree, ining higira, nagpamulak. Pero kung nato na ito sa pulo sa Ginoo, may ara pagidraya, tam-an ka klaro nga kahulugan sini. Now, para nga mahangpan naton, basahon naton, anay ang ini nga dinalan sa kasulatan. Nagambal diri ang aton mismo nga Ginoo. Now, nabaluan naton, ining Matthew chapter 24, kag chapter 25, upo dira sa Mark chapter 13, kag Luke chapter 21, ginakabig ini the Olivet Discourse. O kon, amo ini ang ginatawag naton, dira, yeah, the Sermon on the Mount Olives. Kag pila na lang ni ka mga iradlaw ang aton niya Ginoo, ihalad niya na ang iyang kabuhi dito sa cross sang Kalbaryo. Kag amo ining pinakaulihi nga wali niya sa mga katawhan niya. Kag diri iyang ginsaysay sa aton ang matabo sa parabuton. Kay may isa ka butang diri nga makita naton nga ang dako nga pamangkot sa mga gitutunan diri, ginuosan o mo pasaron ang imo ginarian. Kag ang ini nga mga nagakalinain, nga mga paranggiran, kag subong man mga wali, ginaaman sa Ginoo, ini nga mga katawhan niya sa mga palabuto niya nga mga plano. Tiya mo ini ang isa sa mga butang nga aton diri nga matun-an kag paagi sini aton man nga malantaw ang aton subong nga kahimtangan, ang aton nga sitwasyon indi lamang sa aton nga palibot kun indi sa bilog nga kalibutan kag subong man nga paagi sini matun-an aton kun paano kita magkabuhi sa landong sang ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo. So nagambal diri aton nga Ginoo karon sa higira tumuon o kung magtuon kamo sang paanggid sini kung ang iya sa nga maglumbay kag maghumlad ang iya mga dahon may baluan ninyo nga malapit ang tingadlaw sa amuman kung makita ninyo tanan ining butang may baluan ninyo nga siya malapit sa mga gawang na. Amo ini ang gitudlo sa aton nga Ginoo diri. Kung sa aton pa, mamangkot kamo sa akon, kung saan o ako magakari, kag magpasad sa akon ni ginarian, inyo nga lang tawon ang ini nga panahon. Katulad sa isa kahigira, fig tree, sa tiyon nga makita ninyo nga nagalumbay ng iyang mga sanga, kag suuma nag-aamat-amat na humlad ang iyang dahon, na ibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw kay paagi sina ina dako ina nga tanda sa inyo kay maga pamulak na ina kagtapos maga pahayag sang iya nga mga bunga kay ining fig tree gali
isa ini kakahoy nga masami nagapamunga iniya sa tingadlaw. So kung sa aton pa, paagi sa tanda sang sini nga higira, inyo nga manutaran, nga kon magkambyo na ang iya mga sanga, ang iya nga dahon, tingadlaw na. Ti, kung ang taong naton, ang hambal diris ang aton nga Ginoo, nga kung makita ninyo, ining tanan nga butang, nga umang importante gid, hindi lang ang pila ka mga butang diri, kundi ang tanan nga butang, malapit na ang pagkari nakon. Yara na ako sa gawang. Kag may baluan yung ina, katulad sa inyo nga paglantaw sang sina nga higira. Na importante ini nga makita nato no, kag masapuan man naton sa puno sa Ginoo nga ining mga ginatawag naton higira o kon fig trees, tam-an ini ka common. Masami makita gid ini sa duog sang Israel. Kaga ang ini nga klase sang kahoy, bisan pagani ang ato niya Ginoo, may mga tatlo pa ka mga dinalan nga kun aton gili nga usisaon, ang ato niya Ginoo naghatag man sang sina nga mga pagturunan. Matthew chapter 7 verse 16, Matthew chapter 21 verse 19, kag Luke 13 6 to 9. Masapuan naton nga naghatag dira ang aton Ginoo sang mga nagkakalain man nga mga pagturunan na tuhoy sa paggamit niya sang higira. So, kung sa aton patam-an nakafamiliar ang ini nga mga katawan nga nagapamati sang siningawali sang aton ni Ginoo. Kag amang ginambal niya, magtuon kamo. Amang ang pulong ginagamit niya dira. Learn. Niya, now learn a parable of the fig tree, when his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. Malapit na ang tingadlaw. So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near even at the doors. Tiko sa aton pa, niya mga katauhan ko, magtuon kamo sa sini nga palanggiran. Katahong bala sa sini nga pulong nga learn, nga gingamit diri, no? Sa aton. It means to genuinely understand and accept a teaching, to accept it as true, and to apply it in one's life. So kung magambal kita diri gali, nga magtuon ka sa sini nga paranggiran. Ang gusto diri tudlo sa aton Ginoo Hesus Kristo nga mosni nga intindihon mo ang ini nga pagturunan, kag batunon mo gid bilang isa ka kamatuoran, kag magkabuhi ka suno sa sina nga kamatuoran nga ginbato nimo halin sa akon. Nao nga importante ini kay ni baluan naton nga sa Biblia, ang katapusan nga adlaw, amo ini ang katumanan sang tanan-tanan nga ginsaad sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nibaluan naton nga ang isa sa mga butang nga matabo sa katapusan nga adlaw, amo nga magkari siya bilang hukom. Hukman niya ikaw kag hukman niya ako. May panarabton kita kag magpangabuhi kita nga yara sa landong sang sina nga kamatuboran, nga may panarabton kita kag tungod may panarabton kita, dapat tadlungon nato ng aton nga kabuhi. Magkabuhi kita suno sa ginatudlo kag ginapahayag sang Ginoo sa aton nga dapat nato igakabuhi. Agud nga kung mag-abot ang ini nga tion, ang ikaduha ni nga pagkari, kagukman kita, makahambal siya sa imo kag sa akon. Well done, thou good and faithful servant. Kung may isa pa kabutang nga hindi na namian, ang tao amo nga manabat siya sang iya nga hinimuan. Hindi siya gusto nga manabat sang iya nga hinimuan. Apang nibaluan naton nga bahin ina sa pangabuhi, amo ini nga may korte kita. Kaya ang korte amo ini ang magpanabat sa aton, magasukot sa aton.
sang aton nga mga nahimo nga indi maayo. Kagsubong man supak sa mga kasuguan sang aton nga nasyon. Sa aton espirituan nga pagkabuhi, amo ini ang matabo sa pilakadlaw kagbahin ini sang ginatawag naton nga ikadua nga pagkari sang aton nga Ginoo. Naunay baruan naton, no? Nga sa tion nga maglambo ang sanga sang siling higira. Kagpagkatapos ni amat-amat nga ang iyang adawan magahumlad, magaulhot man ang iyang mga bulak. Kag sa mga pila ka mga inadlaw, ang ini nga bulak mahimo ini nga bunga. Kag sa mga madasun yung mga inadlaw, pwede na ini maani. Pwede na ni mapuksi. Kagtapos, himuon nga pagkaon o kung himuon nga bulong o kung ano dira nga pwede nila mahimo sa sina nga bunga sa sina nga higira. Harvest. Sa Biblia kung ato niya ng taon, masapuan nato niya masami ang harvest time. Amo ina ang ginatawag natong day of judgment. Harvest time is the end stage. Diba? Amo na nauli nga bahin. Kaya nga man, pagkatapos nimo ani, tapos na. Hulat ka naman kung saan o naman tuliwat magpamunga naman. Kag imo naman ina nga anihon. Sa ato espirituan ni pagkabuhi, amo man ining makita naton. Ay kadua nga pagkari sa ato ni Ginoo, this will be a harvest time. This will be the time that He will gather the fruit. Amo na makita naton sa Biblia dra. Kag amo ina ang ginatawag naton pagukom. Now, amo ina ang ako ng taon naton, Matthew chapter 3 verse 12. Si John the Baptist ini naghambal gani, no? Nga ang harvest time ano ini? Amo ini ang pagsiparar sang trigo kag sang upa. Diri nato makita ang pagukom. Now, sa ating espiritual na pagkabuhi, amo man sini. So, ang ambal diri sa Ginoo, katulad sa sini nga higera, nga makita ninyo, kag amo ining palatandaan ninyo. Kati may amo ini blam, isa ka managwali, ginambal siya niya, just as a fig tree was the harbinger of summer, herald of summer, forerunner of summer. So, these signs Jesus had been speaking of clearly indicated that His coming would follow shortly. Ti ano ini nga mga signs, ano ini nga mga palatandaan. Balik kita sa Matthew chapter 24. Nagambaga verse 5, ang maling una diri nga palatandaan. Kay madamo ang magakari sa akon ngalan, nga magasiling ako ang Kristo kag magapatalang sang madamo. Ano ba't siling yung sini? Many false messiahs will come. Tibisan sa aton subong, no? Kadamo sang Antichrist nga nagaululhot, no? Inimpulong gali bala nga Antichrist, hindi na nigapakita gali nga against Christ siya, amon nga Antichrist siya. Kaya ang pulong gali nga anti-Kristos dira nga makita naton, pwede magali ang botsilingon sini in behalf of, in substitute of Christ. Kung sa aton pa, may iba niya gambal. Wala matuman ni Kristo ang iyang misyon sa kalibutan. Napatay siya sa Kalbaryo. Ako ang magatuman sang misyon ni Kristo. Ako ang bag-o nga Kristo. That person can be considered as anti-Christ as well. O na makita na to now, ika-duwadri, verse 6. Kag makabati kamusing mga inaway, kag mga kinukuno-kuno, sang mga inaway. Talupangda ninyo nga hindi kamo magkalalisang, kay ini kinanglan nga mahanabo, apang hindi pa ang katapusan. Wars and rumors of wars. Basubong grabe, no? Ang gira, grabe, no? Daw hindi ka makahibalo kundi in na yun pa ang malinong
nga duog sa sini nga kakalibutan. Kay may mga gira pagali nga wala gani naton nabatian sa news. Tiara na wars and rumors of wars na dumduman naton hindi pa ini. Kundi mga butang ini nga mahanabu anay antes magkari ang aton nga Ginoo. Ari pagid, verse 7, ang mga pungsod magatindog batok sa pungsod. Nations will rise against nations. Ang mga ginabaldra sa Biblia sa aton, no? Kagari pagid, kag ang ginarian batok sa mga ginarian, kag ang mga tigulutom, kag ang mga linog sa nagkakalainlain ng mga duog. So ari na, kung ang taon na ito nang iningat din sa kasulatan, famines, earthquakes. Di sa ato nang diri sa Pilipinas, grabe na, kadamo na sa mga linog nga nabatian naton sa iban yung mga duog. Amo na ni ka prosperos ang kalibutan, pero may tigulutom pa. Nga man, bahin ina sang ginatog naton prelude sang second coming sang aton nga Ginoo. Verse 9, nyan itugyan kamo, sino ini mga tumuloo, nyan itugyan kamo nila sa kangit-ngitan, kag pamatyon kamo, kag dumtan kamo sang tanan nga kapungsuran bangod sa akon ngalan. Ano ba sila yung sini? Christians, those who are identified with Christ, will face persecution and death. Kag-ari pagid ang masubo. Verse 10, kag nyan, masandad ang madamo, kag magatinugyanay sila, kag magadinumtanay ang isa kag isa. Professed believers, false believers, will turn away from the faith. Amoy na makita naton sa ginambaldra sang Biblia sa aton. Kag-ari pagid sa verse 12, anong ginambalin sa aton diri? Kag bangod nga ang kalautan magabuad. Ano ba't sila yung sini? Magadamo, pagod yung magadamo. Wickedness will increase. Sa pagkabahin, may ara man nag-decrease.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulo sa ato ni So Cristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayaw ng Ginoo sa sining ang bagong adlaw. Welcome sa aton nga program, Buhing Paglaom. Kag ako inyo alagad, subong aga, Pastor Lizard Anacar. Kag dili kita subong magapamlan doon sa bagong series naton, dili sa Psalm chapter 3. Psalm chapter 3. Kag ang title sa aton nga series is What to Do in Times of Trouble. Nagkabal ang verse 1 and 2 today. Nagkabal ang pulong sa Diyos today. O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Magkapangamuhi kita na ay Diyos gabalaan, kagamay naman sa langit. Dako ginungamon nga kalipay, kagpagpasalamat. Kami doon kami, kagmay oportunidad kami Ginoo nga makapamalandong sang imo nga pulong. Salamat o Diyos, bisan man sa sining adlaw, nga imo gi-Ginoo gin-preparar, agud Ginoo kami nga mga kanakan mo, makapamalandong sa sining nga pinasahi kang importante nga bagay, nga linggit sa imo nga pulong. O Diyos, ikaw Ginoo magahatag sa mga alam, kagamay pa, tagi kami Ginoo sa pag-inchindi, paghangop, kagamay pa Ginoo nga hindi lang kami maayo nagapamati sa pulong mo, kagamay pa nga mangin isa kami ka practitioner, faithful, a doer of your word. Natugyan ko sa iyong tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen, kagamen. The title of our message this morning is Facing the Reality of Troubles. Facing the Reality of Troubles. Now, sa sininga Psalm chapter 3 or Salmo kapitulo 3, ininga Salmo gisulat ni Haring David sang tion nga nagapalagyo siya sa iya nga anak nga si Absalom. Kay tungod, ang iya nga bata nga si Absalom nagsugod

0: ng isa ka mutiny o rebellion against iyang trono. Tungod sini, ang ini nga mga bersikulo, it is his testimony kung paano nabatsyagan kag na-experience ni Haring David ang iyang distress. Kag sa increase ang iyang mga enemies, kag bisan man sa spiritual and emotional challenges nga ginatubang niya during the rebellion of his son. Amo na gani abiya manigugma sa sini nga mga tinaga. Makuha nato ang ini nga prinsipyo is this. Admit the troubles are real in life. Admit that troubles are real in life. No, sa sininga kalibutan, kadamo kita sa mga ginatubang nga mga problema, ginatubang nga mga realidad, kasakit, ayan persecutions, or siguro illnesses, kasubo, depression, kagiban pa. Ang muna gani, agud maganhagan ang aton ginabatyag, ang Ginoo naghatag sang solusyon. Amo ini ang pag-admit naton nga ang troubles are real in life. So ang pamangkot naton sa bungaga, how should we respond to the harsh realities of troubles in life? How should we respond to the harsh realities of troubles in life? Una gid sa tanan, makita naton diri sa sininga prinsipyo, acknowledge the quantity of troubles. Makarespond kita, no? Biblically, kag sound in sound doctrine, nga paagi sa pag-acknowledge naton nga ang troubles nagadamo kag nagadugang. No, makita ang mga gani ni Mudra sa Psalm chapter 3, nga si Haring David, ikambal si gani, many are rising against me. Nag-illustrate ini nga ang kadamoon sang troubles nga ginatubang niya during the time, overwhelming. In fact, hindi lang siya ordinary nga number, but overwhelming number of people nga nag-oppose, nag-kontra siya. Amo na gani abiyan kami ni Gugma, nga nagpahayag ini sa sininga illustration man, nga ang kita mga believers, troubles can often feel, no? Nga mabugat, kadamo, nga aman, because that's reality. Amo na gani, try to picture ba lang nga isa ka barko nga about to sink. No, damo nga nagasulod nga tubig, nagasulod nga kag ining tubig nagasulod sa baruto or barko. Kag kumakita nato dira, kag ma-imagine mo, mabudlay ang ina nga sitwasyon. Ano yan ang imo mabatsyagan during the time? Nga lapit na malunod ang imo nga ginasakyan nga barko or baruto. Diba, yara ang kakulba, yara ang stress, yara siguro ang pagka nervyos na gagwagid. Kaya kung makita natin nila abiyang manigugma, doon mo ba tsaga natin nga wala nagid kita escape sa sini nga kabudlay or sa sini nga sitwasyon? Ang muna gani, nga ang trials bilang mga believers, trials teach us what we are. They dig up the soil and let us see what we are made of. No, kanami sa sina nga tinaga ni Charles Spurgeon. Nga bisan sa tunga sa realidad, nga kabudlay man ang realidad, sa kasakit, problema, ano pa ihandra ang mga kabugatan sa digpusoon, pero bilang mga tumuluo kag disipulo ni Kristo Jesus, nagatudlo ini sa aton kung ano kita nga klase when the time kung mag-respond kita sa sining sitwasyon. They dig up the soil and let us see what we are made of. Amo na gani abiyan man igugma, kung kita bala nag-atubang sang mga struggles sa kabuhi, acknowledge nga ang ining mga butang, ang ining mga kabudlay sa kabuhi. Yara ining problema, present ining mga problema. Pero we should acknowledge that their presence hindi niya nag-define sa aton nga future. Acknowledge the presence of the struggles, but remember, they do not define your future. Amo na gani nga sa aton balang mga Kristohanon, magpasalamat gid kita nga bisan ang pulong sa Diyos nagahatag sa aton solusyon. Kag anong solusyon makuha naton diri? We should present them one by one. Ini mga struggles ginatubang naton, we should present them one by one before God in prayer. no kanami nga ang ato nga Dios matawag naton insigida, may istorya naton insigida, maula naton kagapidi naton masturya siya sa aton nga tanan nga mga kasakit sang kabuhi pagi sa pagpangamuyo. So how should we respond to the harsh realities of troubles in life? Number one, acknowledging the quantity of troubles. Secondly, recognizing the quality of troubles. Recognizing the quality of troubles. Ang phrase balang ginhambal niya rin ni Haring David, many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Kag ini nga realidad, kag ini nga mga tinaga ni Haring David, it reflects not just external pressure, but also emotional and spiritual attacks. Ang mga ganing mga kabudlayan, abiyang may ugma. Troubles often touch the deepest parts of who we are. Troubles often touch the deepest parts of who we are. Ang muna gani, nga importante nga nagasalig kita sa ato ni Diyos. Ang muna gani, abiyah maligugma, faith for our deliverance sa sining nga mga problema is not faith in God. But ang pagsalig, kagining faith, it means whether I am visibly delivered or not, I will stick to my belief that God is gracious and loving God. Amo na yung tutuod yung faith. Ngayon, hindi lang kita yung ma-deliver, hindi lang kita yung maluwas, hindi lang kita yung madulang ining mga problema sa kalibutan or sa aton kaugalingon. But amo niya, kinanglan padayon kita nga nagasalig sa Diyos, hindi lang for deliverance, pero nagasalig kita sa iyang care, sa iyang grace, nagasalig kita sa iyang pag-ugma, kag ultimately, nagasalig gid kita sa iya. Ang muna gani, in moments of, you know, problems, mga ridicule sa kabuhi, kinanglan mag-salig kita sa mga tinaga sang aton ni Diyos. Iya mga promesa. Ang muna isa sa mga importante bila sa aton, abiyang maligugma nga, nag-memorize kita sang pulong sa Diyos. Kaya tungkol ining mga scriptures nga nag-encourage sa aton, siguro nag-dasig sa aton, nag-affirm ini sa aton nga saving power from the Lord. Ang muna gani, inibilang sa Isaiah 41 verse 10, kag imumla ni pamlandungan, madula ginang imo nga pagduwa-duwa sa aton ng Diyos. Recognizing the quality of troubles. So, how can we respond sa tunga sa mga kabudlayan, mga realidad sa kabuhi? Unang isa tanan, we should acknowledge that these troubles may aragid sang quantity, nagadamo, nagadugang. Ikaduha, recognize the quality of troubles. Kaya ikatatlo diri, and we will close. We should understand the intent of troubles. Understanding the intent of troubles. Ini mga troubles nga ginatubang nato sa atong kabuhi. Yes, I agree nga ara ni realidad ini to shake our confidence in God kun weak bala or mapag-un. Amo na gani ang psalmist diri sa Haring David, ang iya gani enemies, no? Nagayauyao siya, giniyauyao siya, ginasunlog siya, ginayaguta siya. Pero ariay, bisan sa piyak sang ining mga butang, ining mga troubles nga ginatubang ni Haring David, ang iya confidence yara gid gihapon sa Ginoo. Tungod sa sini nga reality, tungod sini nga mga troubles sa kabuhi ni Haring David, nagpag-on pagid ang iya nga pagsalig. Ang muna gani, ang humble gani ni James diri sa James chapter 1 verses 2 to 4. Ano humble niya diri? Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Meaning, ginalaw ini mga troubles na Ginoo sa aton in order nga ang aton nga pagsalig, ang aton nga pagtuo, may aragid sang growth. Di ba? Kung imo ni pamalandungan, aradraga niyo, nga naghambalgan nito produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kapay pa abiyan manigugma. Try to reflect bala sa past troubles nga naatubang mo, and identify kung paano ang imo nga pagsalig nagpag-on pagid kag nagdalom pagid ang imo pagsalig sa atong Ginoo. Kapay pa abiyan manigugma. Acknowledging your troubles is a first step to overcoming troubles. Pareho kay David, gid and beat niya nga ang struggles and ini nga mga problema gin-admit niya sa ato niya Diyos, kag nagasalig siya nga ang Ginoo is ready to meet in his pain. Kabay pa, amuman kita sini nga kabalogi kita nga ang Ginoo will meet us, will care for us, and demonstrate his care, love, and grace sa aton nga kabuhi. Ako niyo alagad, Pastor Lizard Anacar, kag ini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ang buhay sa ating mundo ay di nagtatagal, pero ito ay mainam at sapat na pondo upang ang walang hanggang buhay na ipinangako ng Panginoon ay matamo. Ang umiinom ng tubig na ibinigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, aapaw, at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. 1:4-14. Maging matalino ka, kaibigan. Gamitin mo ang iyong buhay upang ang tunay na kasiyasiya at panghabang panahon na buhay ay makamtan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Salamat gid kita sa pulong sang Dios nga nagapadayon gid sa pagtudlo sa aton. Kag ini naman aton bag-o nga series nga aton ginatun-an, I hope masunod ninyo ini aton pagtuon about great statements of the gospel. Last time aton natun-an ang the first promise of a redeemer. Subong sa mga padaan kita diri sa aton pagtuon sa sininga topic o kung sininga series, aton naman ang taon subong ang next nga statement of the gospel amo ang a picture of God's great salvation. So muna ang promise nga ginbaton diri sa mga tao. Karon, lantaw naton ikatatlo nga kamaturan. The obedience they showed. The obedience they showed. Now we have this clearly stated sa Exodus 12 verse 21 pagkadto sa verse 28. Kag makita man nato ra sa verse 35 kag verse 50. Since limitado aton tiyon, kanami na tani mabasa naton, pero ara dira makita naton kung paano dili sila magtuman. Ang verse 28, isa sa mga importante gid nga bersikulo, kay nagambal ini sa aton that they did exactly what God said. So nag-select sila sang the right kind of lamb, they killed it, they applied the blood, and then they ate the lamb, just as God had said. Though may imagine naton rin, no, kung ano ay han ang ilang paghimo sini, ano ay han ang ilang mga conversation diri, ano ay han ang ginhambal sa ilang kabataan, papa, tatay, nanay, ano na ang dugo ang ginpahit mo sa perta, pertahan, no? Para ano yun na? And I believe ilang inang gin-explain sa ilang mga kabataan. Agod nga ang kabataan magkilala nga ang Diyos, buhi nga Diyos, hindi langon-lango nga Diyos. Ang munang importante sa aton sa Kristohanon nga panimalay, nakita mga ginikanan, importante gid nga matudluan man aton atong kabataan nga sila magtubo nga magkabuhi may kahadlok sa Diyos. Sa muna, kaimportante diri. And we can imagine the kind of explanation sang gin-explain man sa mga ginikanan sa ilang kabataan sa sinangation. We can also imagine nga ang kabataan sinangatay siguro nakibot sila or na tingala sila o ano ang ilang mga balatsyagon. But the most important thing sa sinangang sitwasyon ang ilagid ng pagtuo, pagsalig sa Ginoo kag pagtuman sang sugo sang Dios. So bangod sini, ano ang natabo sang ila nagin apply ang blood sa doorpost kag ang Ginoo nagpromesa that all would be well because ila ini natuman ang sugo sang Dios. Notice ang ining important points. Number one, it was their obedience to God's method for their salvation that assured their salvation. Makompare nato na sa Hebrews 5:9. So bangod din tuman nila ang sugo sa Ginoo, nagpatay sila sang sapat kung ilang gibutang ang dugo o nang ginpahid sa ilang na doorpost. Amo na nga paglabay sa angel of death, wala sing paghukom na natabo sila nga napatay ilang firstborn. Okay? Kaya muna ang humble sa Ginoo. Pero ang mga Egyptian people, wala isalang tuman siya na at nagkalamatay ang ilang kabataan. So, muna ang mga sapwa natin sa silang story sa Dungation. Ikadua, it did not matter who they were so long as the blood was there on the doorpost. It did not matter who they were so long as the blood was there on the doorpost. Number three, important points, it was the blood alone that saved them, not the living lamb, but the dead lamb and the applied blood. You see, kung ano ka importante diri ang pag-ula sa dugo man ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, sang ginlansang siya sa krus. Without shedding of the blood, there is no remission of sins. Grabe, no? Tinsara na blab yan. Kung wala iya si Kristo Jesus na patay sa krus sa Kalbaryo, kita tani angay ilansang sa krus kay makasasala kita. Pero gintubos niya kita. Naghatag sa kaluwasan sa aton. Ginako sa Ginoo ang tanan aton ng mga sala. Ginpakamatya niya ina sa krus. So, ginula niya iya dugo para sa aton. Kung wala na ula ang dugo ni Kristo Jesus, wala kita kapatawaran sa aton mga sala. Makun muna, pinsara na ginhimo ni Kristo Jesus para sa imo, para sa akon, natabuin na last 2,000 years ago. And all we have to do now, magtuo kita sa iya, mangayo kita patawan, saliga naton siya. Kaya ang Ginoo maghatagin sing kaluwasan sa aton. Kaya ikapat din ang kamatuuran, not only it was their obedience to God's method for their salvation that assured their salvation, not only it did matter who they were so long as the blood was there on the doorpost, not only it was the blood alone that saved them, not the living lamb, but the dead lamb and the applied blood. Ang ikapat, amo, it was not their feelings that saved them, but it was the fact of God's faithfulness and their obedience to His requirements. Grabe, no? Ang muna katahom din sa Genesis chapter 12, Exodus chapter 12, especially sa verse 28, nga ginpahayag din sa pulong sino sa aton, nga initanan nga mga Hudiyo din, they did exactly what God said, sa instructions sa Ginoo sa ila, gintuman din nila. So the Israelites obeyed God's word, and makita natin ang result. Ano ang benefit nga ilang na-enjoy since ilang gintuman ang sugo sa Ginoo? As we close this atong pagtuon, lantaw natin the benefits they enjoyed. Okay? Luwaton ko ang Exodus 12:13, apat ka mga kamaturan na makita natin diri. The danger they faced, kaduwa, the promise they received, ikatatlo, the obedience they showed, kay ikaapat, nantaw natin the benefits they enjoyed. Kagpituin kabutang sa magatakop kita. Ano ang full result sa ilang obedience? Number one, they began a new life. Ang Passover had marked a new beginning in the lives of God's people. Hindi bala kita kung nabato natin si Kristo Jesus bilang aton personal na maluluwas, maangkol man natin ang bag-o nga kabuhi. No? All things are passed away, so that's the 2 Corinthians 5:17, but all things becomes new. Katahom, kung kita magbaton kay Kristo Jesus, kung si Kristo ara na sa aton, ang daan wala na, ang bag-o ihatag niya sa aton kabuhi. So kita mangin anak sa Ginoo, so biyaan ta na ang mga daan aton inapanghimo. Mga bisyo natin, mga kinaiyan natin ng mga malain, bag-uhon tatong kabuhi. Kaya ang tuod nagbaton kay Kristo, may pagbag-ugid sa iyang kabuhi. Ikaduha, ang benefit niya ilan enjoy, they had the assurance that they would be saved even before the judgment fell. Kanami, no? So, mo ini nga kamatuuran nga makita natin, they had the assurance that they would be saved even before the judgment fell. Paano? Simply by resting on God's promises. Ikatatlo, nga benefits nga ilan enjoy, they had complete deliverance from God's judgment. In every Egyptian household, there was at least one death. Pero wala gid sing kamatayon nga natabo sa mga Israelite sa dunga time, kay may blood nga nakita sang angel of death sa ilang na doorpost, kay nagtuman sila sang sugo sa Ginoo. Ikaapat, they experienced emancipation from cruel bondage. bandage. So ang blood not only saved from the guilt of sin, but from the power of sin. So katahom sa sining nga kamaturan, no? Makita natin ina sa Romans 6:14, no? Makumpare din natin na sa verse 31 kag verse 37. Grabe ang mga promesa nga ginhatag diri sa Ginoo. Ikalima, they enjoyed daily sustenance for the pilgrim journey. They enjoyed daily sustenance for the pilgrim journey. Ang lamb which was sacrificed to supply safety for God's people also provided sustenance for them. Makita nato na sa verse 8 to 10 kag makumpare nato nina sa John 6:55. So grabe ang kaayo sa Ginoo diri sa mga katauhan sa Diyos. Another thing na ilang enjoy is they were more than conquerors. They were more than conquerors. They not only escaped from fear of bondage, but God enabled them to take such things as they required with them. Kag ang katapusan diri, they became pilgrims to a better life and a better country. Makita natin ini nga kamaturan sa verse 37 kag makompare natin sa 1 Peter chapter 1 verse 3 pagkadto sa verse 25. Abyan utod sa Ginoo, amoy ni ang mga benefits nga ilang enjoy sa nagtuman sila sa sugod sa Ginoo. Ginhilway sila sa paghukom sa Diyos, pero ang mga Egyptian people nag-antos di sa judgment kay ginhatag sa Ginoo. Kita ay hansubong, ano ang atong himuon samtang nagahulat kita sa bagari sa atong Ginoo? Magatuman bala kita siyang pulong? O kung basta lang, o kung okay lang ang atong pag-alagad sa iya? Abyan utod sa Ginoo ang pulong sa Diyos among ginatong huptan sa atong tagipuson. Dapat ang pulong sa ilo hindi ni mahamulag sa aton. Kay damo sa adri ang Ginoo. Damo sa gintudlo sa aton. Rabi ang mga prinsipyo nga ginpahayag sa pulong sa Diyos. Kag dapat ina makabuhi naton ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo. So gani, ang pag-describe diri sa sining story sa Passover feast. Isa ini sa mga ginhambal sa iban, an early edition of the Gospel of Christ. Tahom, no? An early edition of the Gospel of Christ. Pero, on the other hand, ang ako lang gima-challenge sa inyo, abyan, amoy ni, nagatuo ba na ikaw nga si Kristus Diyos sa inyong kalibutan? Kung amuning mga mirakulo nga makita natin sa kabuy sa mga Israelites, how much mo subong sa iyang mga saad nga kung maangko natin ang kaluwasan na promesa ng Ginoo dalo niya kita dito sa iyang gingharian. Kagribli ang magkalanabo ng mga paghukom sa uli sa Ginoo sa kalibutan sa mga tao na wala nakakilala kay Kristo. So, ano ang imong paglantaw subong? Ano ay hanang imo kangtanan sa sininga sitwasyon, sa sininga pangabuhi sa mag-atubang kita sa Ginoo? Are you sheltering under some precious blood sa Ginoo? Abyan, tandaanta, na napatay si Kristo Jesus sa cross sa Calvary last 2,000 years ago, ginula niya iya dugo agod na may kapatawaran kita sa aton mga sala. Pinsaray na. Ginhimo iya na para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan, agod maangko naton ang kaluwasan. Kung wala mo pa nabaton sa Kristo Jesus subong, akon pangabay sa imo, sunday niya pangamuyo, Ginoo, ginkilala ko ako, nako nga ako mga sasala na nga ito kapatawaran. Salamat sa iyong kamatayan sa krus sa Kalbaryo sa pagluwas mo sa akon. Ginabaton ko ikaw sa bugos ko nga tagipuson. Kung amoy na yung bugos na pangamuyo pagsali sa Ginoo, nagsada ang Ginoo, maangkon naton ang kabuhi nga wala sa katapusan. Amo lang simple nga verse nga ginsiling sa John 3:16. Bisan ano kita kalaot kag makasasala, ginhigugma kita sa Diyos. Bangun siyang gugmagin padala niyang bugtong anak amo na si Kristo Jesus nga nagpalansang sa krus sa Kalbaryo. Bangun siyang kamatayan sa krus kung sino magtuo sa iya, hindi na kita madula kundi may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Luyag mo siya batunon? sa imo tagipuson subong? Abyan kabay pa, tuhuan mo ina nga saad sa Ginoo. Kay klaro gin pahayag sa John 3:16, whosoever believeth in Him should not perish, but you will have everlasting life. Saliwat, salamat gid sa inyong pagpamati diri sa atong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magpakamayo gid sa atong tanan. Damo gid nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Ligaynon, maupod ang The War of the Bibles na naghahatag sang pulong sa Diyos sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
4: Salmo 104. Pagdayaw sa Diyos nga manunuga. Dapat dayawon kugid ang Ginoo. Ginoo nga akon Diyos, gamhanan kagid. Ang imo pagkadungganon kag pagkahalangdon, daw amo ang imo bayo. Ginatabunan mo ang imo kaugalingon sang kasanag nga daw sa bayo, kag ginahumlad mo ang langit nga daw sa tulda. Ginpatindog mo ang imo puloy-an sa ibabaw pa sang kahawaan. Ginahimo mo ang mga panganod nga imo karwahi, kag nagasakay ka nga ginapalid sang hangin. Ginahimo mo ang hangin nga imo mga minsahero, kag ang nagadabdab nga kalayo nga imo mga sulugoon. Ginpahamtang mo ang kalibutan sa iya nga pundasyon, kag indi ini mauyog hasta sano. Gintabunan mo ang kalibutan sang tubig nga daw sa panapton, kag naglapaw ini sa mga bukid. Sa imo nga pagsabdong nga nagadaguob, naghawa ang tubig. Kag nag-ilig sila sa mga bukid, kag sa mga patag, kag sa iban pa nga mga lugar nga ginpreparar mo para sa ila. Ginbutangan mo sila sa mga dulunan nga indi nila malapawan, para indi nila liwat matabunan ang kalibutan. Ginpailig mo ang mga tuboran sa mga ililigan sang tubig, kag nag-ilig ang tubig sa ginutlan sa mga bukid. Gani ang tanan nga talunon nga mga sapat, pati ang talunon nga mga dangki, makainom. Kag malapit didto sa tubig, nagapugad ang mga pispis. Kag sa mga sangasang kahoy, nagakanta sila. Halin sa imo puloy-an sa langit, ginapaulanan mo ang mga bukid. Kag tungod sa sining imo ginahimo, nagabaton sang pagpakamaayo ang kalibutan. Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kasapatan, kag ang mga tanom para sa mga tawo. Agud may kalanon sila halin sa mga patubas. May bino nga makapalipay sa ila. May lana nga makapahining sang ila guya. Kag may tinapay nga makapabaskog sa ila. Natubigan sing maayo ang imo mga kahoy nga sedro sa Lebanon, nga imo mismo gintanom. Nagapugad ang mga pispis sa sina nga mga kahoy. Ang mga pispis nga dugwak, nagapugad sa mga kahoy nga sepris. Ang talunon nga mga kanding nagaistar sa mataas nga mga bukid, kag ang mga sapat nga badyer, nagapanago sa mga kabatuhan. Gintuga mo ang bulan bilang palatandaan sang panahon, kag ang adlaw ginapasalop mo sa husto nga oras. Ginhimo mo ang kadulom, kag kun gab-i, nagaguluwa ang madamo nga sapat sa kagulangan. Nagangurob ang mga leyon, samtang nagapangita sang ila pagkaon, nga ginahatag mo sa ila. Kag kun magbutlak na ang adlaw, nagabalik sila sa ila palanaguan, kag didto nagalko. Ang mga tawuya, nagaguwa sa ila mga balay, sa pag-ubra hasta magsirom. Ginoo, kadamo sang imo mga ginhimo. Ginhimo mo sila tanan, suno sa imo nga kaalam. Ang kalibutan, puno sang imo mga ginhimo. Ang dagat, puwerte kalapad. Kag may madamo ini nga mga tinuga nga indi maisip, dalagko kag magagmay. Ang mga barko, nagapakadto pakaridira. Kag dira man nagalangoy-langoy ang dragon nga Leviathan, nga imo gintuga. Ang tanan nga buhi nga tinuga, nagasalig sa imo, sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila. Ginahatagan mo sila sang pagkaon kag ginakaon nila, kag nagakabusog sila. Pero kung pabayan mo sila, nagakahadlok sila. Kung kuhaon mo ang ila ginhawa, nagakapatay sila. Kag nagabalik sila sa duta, nga amo ang ila ginhalinan. Nagakatuga sila kung hatagan mo sila sang ginhawa. Sa sina nga paagi, ginahatagan mo sang bag-o nga mga tinuga ang kalibutan. Kabay pa, nga ang imo gahom, Ginoo, magapadayon hastasan o. Kabay pa, nga magkalipay ka sa imo mga ginhimo. Kung tulukon mo ang kalibutan, nagatay o gini. Kung tandugon mo ang mga bukid, nagaaso ini. Magakanta ako sa Ginoo sa bilog ko nga kabuhi. Magakanta ako sa mga pagdayaw sa akon Dios samtang nagakabuhi ako. Kabay pa, nga malipay siya sa akon pagpamalandong. Magakalipay ako sa Ginoo. Pero ang mga malain kag makasasala laglagon sa kalibutan kag indi na sila makita pa. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawa ang Ginoo.
5: Salmo 105. Ang Dios kag ang iya katawhan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Simbahan ninyo siya. Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan. Kantahin ninyo siya sang mga pagdayaw. Isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan. Dayawan ninyo ang iya pagkabalaan. Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya. Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog. Magdangop kamo pirmi sa iya. Kamo nga mga pinili sang Dios, kag mga kaliwat ni Abraham nga alagad sang Dios, kag mga kaliwat man ni Jacob. Dumduman ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro, kag ang iya mga paghukom. Siya ang Ginoo nga aton Dios, kag nagahukom siya sa bilog nga kalibutan. Indi gid niya pagkalimtan, ang iya kasugtanan hastasan o. Ang iya promesa, hasta sa linibo kahinerasyon. Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham, kagin promesa man niya kay Isaac. Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, kag magapadayon ini nga kasugtanan sa Israel hasta sano. Kay siling niya, ihatag ko sa imo ang duta sang Kanaan bilang palanublion ninyo. Sadto anay, diutay palang kaayo ang katawhan sang Dios. Kag mga pangayaw palang sila sa duta sang Kanaan. Nagsaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian. Pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daogon sila sang iban. Para maproteksyonan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagakontra sa ila. Siling niya, indi ninyo pag-anha ang akon pinili nga mga alagad. Indi ninyo paghaliti ang akon mga propeta. Nagpadala ang Dios sang gutom sa duta sang Kanaan. Ginubos niya kuha ang tanan nila nga pagkaon. Pero ginpauna na niya si Jose sa Egypt sa pagbulig sa ila. Ginbaligya didto si Jose bilang isa ka ulipon. Ginkadinahan ang iya mga tiil kag ginbutangan sang salsalon ang iya liog. Hasta nga natabo ang iya ginpropesiya. Ang mensahe sang Ginoo sa iya nga natuman, nagpamatuod nga matarong siya. Ginbuyan siya sang hari sang Egypt, nga nagadumala sa madamo nga katawhan. Kaginhimo niya siya nga manugdumala sang iya palasyo, kagsang tanan niya nga pagkabutang. Bilang manog dumala, may awtoridad siya sa pagdisiplina sa mga opisyal sang hari kag sa pagtudlo sa iya mga manuglaygay. Sang ulihi, nagkadto si Jacob kag ang iya panimalay sa Egypt, ang duta sa mga kaliwat ni Ham. Kag didto sila nag-istar bilang mga pangayaw. Ginpadamo sang Ginoo ang iya katawhan. Mabudlay na sila perdihon sa mga taga-Egypt nga ila mga kaaway. Gintugutan sang Ginoo nga kontrahon kag tuntuhon sa mga taga-Egypt ang iya katawhan nga iya mga alagad. Dayon, ginpadala niya si Moises nga iya alagad, kag si Aaron nga iya pinili. Ginpakita nila didto sa duta sa mga kaliwat ni Ham ang mga milagro sang Dios. Ginpadulom sang Dios ang Egypt, pero nagsupak gihapon ang mga taga-Egypt sa iya mga sugo. Ginhimo niya nga dugo ang ila mga tubig, gani nagkalamatay ang mga isda. Napuno sang paka ang ila duta, bisan ang mga kwarto sang ila mga pangulo. Sa pagmando sang Dios, napuno sang langaw kag lamok ang ila duta. Imbis ulan, yelo kag kilat ang ginpadala niya sa ila duta. Ginpamerde niya ang ila mga tanom nga ubas, kag ang mga kahoy nga higera, kag ang iban pa nga mga kahoy. Sa iya pagmando, nag-abot ang mga apan na hindi maisip. Kagin pangaon sini ang tanan nga tanom sa ila duta, pati na ang ila mga patubas. Ginpamatay sang Dios ang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki. Dayon, ginpagwa niya ang mga Israelinhon sa Egypt nga wala maano. Kag may dala pa sila nga mga pilak kag mga bulawan. Nalipay ang mga taga-Egypt sa paghalin sa mga Israelinhon tungod kay nahadlok sila sa ila. Sang paglakat sa mga Israelinhon, nagbutang ang Dios sang panganod sa paghandong sa ila. Kagsang kalayo sa paghatag sang kasanag sa ila sa kagabihon. Nagpangayo sila sang pagkaon, kaginpadalaan sila sang Dios sang mga pitaw, kaginbusog niya sila sang pagkaon nga halin sa langit. Ginbuka niya ang bato, kag nagsagawak ang tubig. Nagilig ini sa disyerto nga daw sa suba. Ginhimo initanan sang Dios, kay wala niya ginkalimtan ang iya mismo promesa kay Abraham nga iya alagad. Ginpagwa niya sa Egypt ang katawhan nga iya ginpili, nga malipayon kag nagahinugyaw sa kalipay. Kag ginhatag niya sa ila ang mga duta sang iban nga mga katawhan. Ginpanubli nila ang ginpangabudlayan sang iban. Ginhimo ini sang Dios para tumano nila ang iya mga pagsulundan kag mga kasuguan. Dayawa ang Ginoo.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na mabuli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Pangamyo naman kapag gabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo, nagpamati ginikawabyan sa Hour of Hope, sa liwat pagwaliin sang pulong sa Ginoo, nga ginadala sa inyo sang hinubaan body shirts. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala tagi ang participation sa ato mga utod ka mga abyan, pala nga nagpangamuyo kag nagabulig sininga para tuntunan. Sa liwat nag-aagdagi kita sa inyo, may mga prayer request kamudra, kag subumana mga palamangkotanon, palihog text ng kamusamon numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit nun naman nga Diyos, nagpasalamat kami sa imo sa sining mga tinuan, nga sa linang imo mga pulong, mabusag naman naman sa kahanginan. Kagkabalugid kami ginoong ang imo himpit nga kabuton, among imo tumanon sa kinabuhi sang amon mga tagpalamati. Una sa tanan, nga matuituyan sila na sa kaluwasan, makahinulusul sang sala, makatuo kay Kristo Jesus nga ila personal man luwas, kagmabaton ini nga Ginoo. Bisan pa man Ginoo ang nagaantos sang mga balatian, ikaw man Ginoo magapadala sang pag-ayo. Bisan pa man amay, sang paglipay sa mga nasuban, paghimunok sa may mga kinanganon, kag magpabalik liwat sa kainit sa mga kasing-kasing na nagbugnaw sa pag-alagad. Punis ang kalukoy ng amon kinabuhi sa mga tao nga mayaras ng kinanganon, espirituhan ang kagsubuman mga material ng mga bagay. San pa man Ginoo, puniman sang parananawon ang amon mga mata na makakita kami sa mga tao nga saliin iara sa kahintangan sa kalisod nga matabangan namon. Magmabinatun kami unta sa iyong mga pulong, magmatilumanon sa iya binasugo, kamag-uyat sa hugot sa iya mga promesa. Nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Untod kagabihan, isa naman din ka versikulo ang aton pagtanugon at this time sa may Matthew chapter 5. And we'll be reading dari sa may verse 4 nga nagasiling siya. Bulahan ang mga nagakasubo kay pagalipayon sila sang Diyos. Kamay Panginoo magapakamaayos ang iyong mga pulong ang mga kabulahanan. Well, of course, kung i-translate natin ang bulahan, bala, simply means malipayon. Kagini nga kalipay utod, hindi kay nabutang bala sa sirkumstansya ukon mga pagkabutang, kundi ini nga kalipay na base sa personal nga relasyon kag paghibalo kay Ginoong Hesus. Of course, puno kag punta ini amo ang pagpatawad sang sala sang sinangataw. Balo ka mo kung may arag din man nagahatag bala sang kasubo, kapait, kakibang, kagsubong man, feeling of guilt sa isa katawo, amo nang sala sinangataw nga wala niya maariglar sa tubangan sa Ginoo. Abian, gusto ko bala ipahangop sa imo nga kung gina-picture ang aton sala nga utang abi naton sa Diyos, kag sa iya kasuguan, ginbayra na iniligin ang Hesus. Amen? Kag nagdulot in isang pagpahamulag sa aton sa balaan nga Ginoo, of course sa aton nga makasasala nga tao, ginpapalapit na kita sila ni San Pablo paagi sa lugo kag kamatayo na ginoong Hesus dito sa cross. So abian, hindi magdula pag-asa. Perhaps nagatulo ka sa imo kaugalingon nga daw katigaan na gising mo kasing-kasing, nga daw kasarawayo na gid sa imo, nga daw kadamo na gid sa imo nga mga sara ang ginimo nga masiling ka, dudi na gid ko mapatawad, pastor sa Ginoo sini. No, abian. Mientras tanto, mabuhi pa ikaw, may tsansa ka. Nagpanawagan ang Ginoo hindi sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, sa may mga balatian sa ilakalag, kag sila nga da, pag-aayuhon sila, pagapatawaron sila. Of course, ara ang ilasirin naton, response ang tao nga maghinulusul siya, magtugyan sa sang iya kabukusan sa kay Ginoong Hesus, kag magbaton kay Jesus sa iya kasing-kasing. Amen. Bulahan ang mga nagakasubo kay sila pagalipayon sang Diyos. Ang tinaga diri nga more, no? Ginagamit in isang makusog sa lingwahe sang Grigo. Ngang is ni equivalent sa aton nagakasubo ikaw sa nagtaliwan nga tao. Abian kagutod, gusto na ko nga tagaan sa personal na aplikasyon amo ini. Malipayon ang tao, bulahan ang tao nga naka-experience siya sa mapait kag mabudlay nga kahintangan sa pagkinabuhi sa sining kalibutan.
amo nabiyat kay promesa sa Ginoo paga lipayon siya. Kung kita nga mga tao sa normal ang abi hindi makaagis ang kapiutan sa aton kinabuhi, foreign ang tinaga nga sympathy sa aton. Amo na abyan, paano mo ibutang ang imo kaugalingon sa kahimtangan sa kalisod sa mga tao nga way mo gani magyan? Hindi bala? Amo na nga si Ginoong Hesus siling sang libro sa mga taga-Hebro, "In all points tempted as we are, and yet without sin." Kag ang mga sugpon sinada nga mga dinanag sa siling siya, busa makasarang siya sa pagbulig sa ila nga nagaagi man sa mga pagsulay, kabudlayan kag kabugatan sa sining kinabuhi. Amo na abyan. So ang mga kabudlayan sining aton kinabuhi, bulahan ka kung nagalambot ini sa imo kay nga aman ang imo kasing-kasing mahapos magsimpatiya sa mga tao nga naga-experyensya man sa mabudlay, mapait, kag masiling naton makalilisod nga kahimtangan sang ila kinabuhi. Amen. Ikaduha. With regards naman niya sa aton relasyon sa Ginoo, kabalo ka mo kung anong katabos ni, makita naton ang kindness sa Ginoo, ang kaalam sa Ginoo sa pagdeal niya sa aton. Amo na abyan, sa tion sang aton mga kabugatan, sa tion sang aton mga kalisod, kita naton ang kaayo sang Ginoo, His kindness para sa aton. Amo na abyan, nga kontrukon talang bala ang mga picture nga ginabutang sang Ginoo sa aton, na dula nga karniro, ang mausikon nga anak, nagahambal ina tanan nga kun ang tao lang pabayaan siya ko galingon, mapalayo sa si Diyos, magabato siya sa Diyos kag magaribilde sa Ginoo. Apang nagpasalamat kita nga ang Ginoo kraba sa iya pagpasinsya nga wala siya insigi na nag-inflect sa iya punishment or judgment sa grupo sa mga tao nga nag-aaway siya o kung sa individual lang ang mga tao. Hindi bala? Kundi nagpangagda pa siya sa aton, nabugatan ka, ginabudlayin ka, niyakari ka sa akon, papahuwayon ko ikaw. Kung subong man ang parabol sa nadula ang sinsilyo, nadula ang karniro, kung mausikon nga na, kita naton ang kasing-kasing sa Ginoo, nagahulat siya sa aton kung saan o kita magtagad sa iya. Amen? Mga sirkomstansya ginagamit sa Ginoo, wali nga pariyosin eh, nga nagatandog sa imo abyan, nga magbalikid ka na sa Ginoo. Amo na, hindi na pagpatigahang imo kasing-kasing. Buksi na, may paghinulsol, kagsubong man, may pagtuo, balik kay Ginoong Hesus. Agdahon nimo siya nga nagasiling ikaw, "Lord Jesus, come to my heart and be my Lord and Savior sa sining akon kinabuhi." So, duha ka bagay ang nagkatabo sa aton. Maka-extend kita sympathy kung kita nag-aagi sa mga kasulubong o kabudlayan, sininga bulahan ka mo. Maka-extend ka mo sang sympathy sa mga tao na nag-aagi man sa kabudlayan. Number 2, masagamlahan ninyo ang kindness sa Ginoo, ang iya goodness sa mabudlay ninyo ng kahimtang. No, sa liwat ikot ko bala sa inyo ang dinalandra sang footprints in the sand bala nga ang bahanon? Kaya ang isa dira ka dinalandasling niya Ginoo sa tion sang mga kabudlayan kag hindi nami ng mga inagyan ako sa kinabuhi. Pagbalikid na ako dito sa balasang baybay, niya isa na lang dito katiil, parisang tiil, ang ako nakita. Doon halos siya na lang mamangkot, niya din kasadto ginuuman. Doon i-impress niya sa Ginoo, nga doon ginbiyaan mo ko. Apang ang Ginoo nagsinisin niya anak ko, ginapalangga ko ikaw. Sa tion sang mabudlay ng mga kaintangan sa imong kinabuhi, niya nakita mo doon sa kilid baybay, nga sa diin, isa na lang kaparis, abi. Sang tinapak, sang tiil, ang makita niyo sa balasang baybayon. Niya mo ng chimpo, ginakungkong ko ikaw. It is then that I carried you. Ay kanami, mga kauturan. Bulahan ang mga nagakasubo, kay sila, pagalipayo. Utod kung may ara pa nga, inagyan kita sa kinabuhi na nagadulot sang kasubo, among pagtaliwan sang aton hinigugma. Amo na abyan sa diin, sa sining kinabuhi, busgon taya ang aton kasing-kasing sang pagpalangga, sa maayong mapagtinamdanay, kay nga aman,
matabo kag matabo gid, either kita mauna sa kamatayon o kung sila mga kauturan. Kag mangin lamentable muna sa atong in English nga saliin, wala kita ka extend sang aton nga pagpalangga sa sina nga tawo nga saliin suod sa ato. Ano pa gid? Of course, mga balatian nga malala na gid kagway na sang kaayuhan. Dira kita nagabatyag sa ginaslin naton kasubo utod kagabya. Ti of course, ikaw kag ako nga tumuluo makadagop kita sa Dios. Amen. Siling San Pablo nga kun ining aton kalibutanon nga tabernakulo o kun layang-layang bla nagarefer sa aton lawas. Siling niya kun mabungkag ini, siling niya may ginaman ang Dios sa akon dito. Eternal nga puluyan sa langit. Ang muna nagarefer sa aton. Isi mga utol. So, ang mga kabudlayan, pariho sang balatian, and eventually nga nag-lead sa kamatayon, abyan kag-utol sa Ginoo, hindi niya pamahog sa mga tumuluon ni ginamasos. Muna sa bagay nga gin-exclaim San Pablo niya, kung mapatay, nagdaog pa. Literally, ina siya isa ka-accounting term na naghahambal sang ginansya niya. Hindi nga mapatay ginansya, kundi ang kahimtangan sang tumuluo sa tapos ang kamatayon. Ano ina? Himaya, langit, presensya sang Diyos, paglipay, kaghimpit mga kauturan ng pagkabalaan, tubtob sa walay katubtuban. Amen. Ano pag-iabyan ang naghatag sang kasubo sa aton? Idugang naton ang mga material ng mga pagkabutang. May madamo nga mga tao nga kung kisam abtan sang sunog, ukon sang pagbaha, ukon ginkuhaan sila. Grabe ila kasubukin nga man, may mga bagay nga nanula sila nga may sentimental value, kung subong man pinangabudlayan nila. But nevertheless mga utol, kung nila natabo sa imo, nga may ara sang kadulaan abi mga material nga mga bagay, tulo ka lang nga may naangkon ikaw nga mga butang espirituhano nga hindi makuha sang tao. Amen. Hindi makuha sang tao ang kinabuhi.

kung sang aton physical bala nga well-being. Amo na abyan, tuluka ina nga mga bagay. Kagsubong tumuluo ni Ginoong in a personal basis, nga nabato naton siya nga aton personal manluluwas, ano siling sang pulong sa Ginoo sa imo kag sakon? Bulahan ka mo? Gagi ka mo subong kabulayan kag pagantos? Mabutang chimpo, mapuno ang inyo kalipay. Of course, may ariman ta kalipay sa sining kalimutan. Pangunod ko blasing anon, nga nagatapak na kita sa langit. Mahikap na ginaton, matanaaw na ginaton. And of course, upod ang aton mahal na Ginoo. Amen. Tiabyan amo ini kung wala pa rin ang mga bagay sa imo. Ang paglipay ba na sa piyaksang kamatayon? Ang paglipay sa aton sa piyaksang kanulaan sa aton nga kaayong lawas? Ukon mga bagay? Itugyan imo kaugalingon kay Ginoong Hesus. Kay siya ang magapuno sa imo kakunangan kag magapanas sa imo kahandog. Amen. Well, paalam kita sa inyo. Tugangan natin ini sa masunod na itong pagpamalandong once again. Nagpapamati kita ko abyan sa Hour of Hope. Ginadulong sa inyo sa Ginoong Baptist Church kag inyong managway si Pastor Daniel Salcedo. Nagpaalam, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: adlaw ilabinagi sa sining tion nga magapamanandong kami sang imo at pulong. Ihatag sa amon ang kaalam nga amon inimahangpan, kag kun ano o Ginoo ang imo nga itudlo sa amon sa sininga aga, kabay para itanong ininamon sa amon nga tagipusoon, nga amo ini amay, amangin gabay kagiya sa amon nga pagpangabuhi. Because Lord, we know and we believe nga ang imo nga pulong amo ini ang kapawa sa amon nga dalanon, amo ini ang mga suga sa amon nga matiil, gani o Ginoo. Ang imo nga mga pululungon, kabay pa amo gini ang magtuytuy sa amon sa dalan sang matarong. Gani Lord, nagapangayo i kami sang imo grasya kagbugay, updi kami sa sining aga sa amon nga pagpamalandong. Sa kanalaman ni Kristo Jesus. Amen. Sa mga kauturan, tanga kaupon natin subong sa kahanginan, pinaagi sa sining palatuntunan, Salmo Morning Edition nga dinala sa aton sang FEBC, DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kinakalipay ko ang inyong masunsun nga pag-upod kag pagpamati sa sining pagpamalandong halin sa balaan nga kasulatan. Sa sining aga utod kag abyan, sa aton nga palatukuran nga ginbasa nga makita sa Joshua chapter 1, magasugod sa verse 1 kutub verse 9, sa akon nga pagpamalandong sini nakita na akon nga may ara kita sang sipyat sa aton nga interpretation nga ginhimo. Ilabi na gino kung na amo inigani ang palatukuran nga aton nga ginawali or aton ginatunan ang karamuan ginyo mga preachers and pastors nga nagadirected sila nga ang kaman sa Diyos kay Joshua kag sa Israel was to be strong and courageous. Pero sa aton nga pagtuon sa sinigaga, tukibunta kung anugi bala ang first command sa Diyos sa ila. Kay dirita makita, hindi ang be strong and courageous. So aton ini tunan sa sinigaga, mabalik kita anay sa history sini before nila nabaton ang ining pululungon nga ginhambal sa Diyos sa ila nga ginbasa ta nga palutukuran. Sa Deuteronomy chapter 34, pagkasugod sa verse 5, makita din natin ang ilang sitwasyon. Ano ba ang sitwasyon sa mga Hudiyo that time? Nga sila nagatamod na, makita na nila sa unhan ang promised land, and the only thing nga nagadivide sa ila amo ini ang Jordan River. Pawari ang natabo sa ara sila nagatindog sa piyak sang suba. Verse 5 sang 30, verse chapter 34 sa Deuteronomy. And Moses, the servant of the Lord, died there in Moab, as the Lord had said. He buried him in Moab, in the valley opposite Beth Peor, but to this day no one knows where his grave is. Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor his strength gone. So sa diling una katatlo ka verses nga itong ginbasa, diri nato na hibal-an niya si Moses, nagpahuway na, nagtaliwa na. Kaginkuha sa Diyos ang iyang bangkay, kag Diyos gidya mismo ang naglubong sini, niya suno sa balaan niya kasulot sa kasulatan. No one knows where he is until today. So ang sitwasyon nila, nga ang ilang leader, the greatest leader sang Israel, nga anak hamba kita greatest leader kay ari sa verse 10 inexplika nila, since then no prophet has risen in Israel like Moses whom the Lord knew face to face. Grabe galiya nga leader si Moses, wa ay sa makatupong kag wa ay sa makapareho sa iya. So para sa ila, the greatest leader nagpahuway na. Pag-ari ay natabo sa ila sa verse 8, the Israelites grieved for Moses in the plains of Moab 30 days until the time of weeping and mourning was over. Ara sila kung sa aton pabala, Filipino word, ara sila sa tiun sa pagluluksa. Ara sila sa kasubo. Nga ang greatest leader, nga amugin ang nagapanguna sa ila nagpahuway na. Siguro kadamu-damu sa mga questions na nagasulod sa ila ulo. ano na lang ang among himuon ara na sa unha ng Promised Land. Jordan River na lang gid ang among tabok kun malabot na ininamon. Pero waay na nagpakuway na ang among leader. Hindi ba na mga utod kagabihan? Kung kaisa may mga kasubo na nagkatabok sa ato niya kabuhi, kag hindi ininaton malikawan, ilabilagid kun ang naguna, ang una nga nagpakuway, amo ang ato niya bread winner. Kaya kung matabo ang iniganing masubo nga bahin sa ato niya kabuhi, tungod siya ang ato niya bread winner, ang pamangkot na gidpermi, maano na lang kita sini. Ano na lang ang ato niya himuon? So ang ato niya balatsyagon, ato niya ginabubo sa kasubo. Ang iba sa aton, hindi na mag-istorya, hindi na magwa sa kwarto, magmukmuk ka na lang dira. Amo lang aton niya mga pamaagi kung may ara kita sa kasubo kagkabugatan. So dili na itong ma-picture nga ang bugos nga Israel ara sa kasubo kay nga aman si Moses nagpakuway na. Waay na sang great leader, so maano sila. So ang Diyos nagpaathag sa ila na ang kamatayon ni Moses hindi amo ini ang katapusan. May ara pagin siya sa matakong na plano sa ila. Gani kun aton basahon, after 30 days of mourning, ari ang hambal sa Diyos sa ila, sa verse 2 sa Joshua chapter 1, "Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River." Kung aton iniblatan ako ng mga utod kagabihan sa iba niya translation, nagsirin nga dari, "Now then, you and all these people, arise and get ready to cross the Jordan River." Rise up, bangon ka mo dira sa inyo nga ginahimo nga sa diin, ginabukbuk niyong inyo balatsyagon sa kasubo, dapat magtindog ka mo dira. Hindi ka mo magpabiling nga mangin masinulubon. Ang word nga gingamit dari sa Diyos sa pagsulat ni Joshua, "Get ready or arise." Ang Hebrew word niya, "kum." Ang "kum" is a verb and imperative in form. Sa aton ba lang mga English teachers sa eskwilahan, ang imperative verb means that the word is a command. So, dili nato madiskubrihan nga ang una nga command sa Diyos is not to be strong and courageous, but to rise up, to arise. Kag ang luya gisan Dios nga matabo nga pagahimuo ni Joshua, "Joshua, rise up from your sorrow and grief." Indi da pagmukmuk ang imo nga balatyagon sa kasubo. Bangon ka nga aman, because you are going to lead these people into the land I promised them. Gani po ito kagabian, isa gini kamatakong na reminder sa aton. Nga kung may ara man sa kasubo nga nag-aabot sa aton nga kabuhi, hindi kita dira magmukmuk sa higad, kundi dapat magbangon kita, magpalapit kita sa Diyos, magpangayo kita, bulig sa iya, kay siya ang magatabang sa aton. Hindi malikawan yung maagyan gini naton ang kasubo kung kaisa, pero hindi amo ining katapusan. Busa o tulkagabian, "Rise up from sorrow and grief and lead." Take that lead. Kaya nga aman, basi may mga kabataan ka pa nga nagasalig sa imo. May ara pa sa mga tao nga nagatulok sa imo nga para sa ila. You are their tower of strength. Kaya ikaw ang gamiton sa Diyos nga magdapit sa mga kamot sa imo nga mga kabataan to lead them. Gani, rise up from sorrow and grief. Si Joshua siguro sang ginahambalan niya sa Diyos kadamo sa panamangkutanon nga nag-abot sa iya paminsaron. Kaya naging kaupod siya ni Moses kag nakita niya kung anong katingkuyan ang ining mga Israelinon. Sa tigialang ulo, tigatigaman sila ulo. Puwerte man sila kakabalan, puwerte kasanawayon. So siguro, amuman ini mga palamangkutanon ni Joshua, the greatest leader si Moses na ayawan ni sa ila. So, Lord, ako ang mag-lead sa ila. Nagdirita makita sa aton nga pagkatan-aw nga sang si Joshua na ang nag-lead sa ila. Ari ang natabo nga aton diri makitan. Sa Joshua chapter 12 verses 9 to 24. Ila na conquer, ila na pierde. Ginsumarize dira 31 cities, 31 kings. Amuina ang ilang mga victories nga recorded sa balaan nga kasulatan. Kaya hindi ini mahapos nga aman, kay ka mga tingkuyan ang ini nga mga tao, kasalawayon sa pinakasalawayon, ka mga tig-aulo, ka mga batulan. That's why nga nagahambal ang Diyos sa iya, maski ano pa ni sila katingkuyan, be strong and courageous. Maski ano pa ni sila kakabalan, be strong and courageous. Bisan ano pa ni sila katigas ang ilang nga mga ulo nga permilang nagaliwas sa pagsulundan. Be strong and courageous. But first, you have to get up. You have to arise from your sorrow and grief. Kag si Joshua, sa regay na pus na gani ang iya kabuhi, kasaliin na kuha na nila, halos tanan na conquer na nila, iya gigin paswito ang tanan niya mga Hudiyo. Nga sa iya nga paghambal sini, nagsiling siya sa Joshua chapter 24 verse 15, kagin patawag niya ang tanan niya bugos niya Israelites, kag nagpamangkot siya sa ila. Pili ka mo kung sino ba na ang inyo alagaron, kung sino ba na ang inyo servisyuhan. Ari basahon ta, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pili ka mo kung sino ang inyong alagaron. Pili ka mo kung sino ang inyong atumanon. Pero ang ako niya nga panimalay, we will serve the Lord. Rise up from your sorrow and grief and take the lead. Ikaw ang magapanguna sina. Ang isa ka pamangkot sa aton, mga utod kag-abyan, na binagid sa mga tatay kag mga nanay, sa mga ginikanan. Will you lead your children? Will you lead your family to the Lord? Kabay pa nga pariyos kita kay Joshua nga nagasiling, but as for me and my house, we will serve the Lord. Take that lead. Rise up. Ang greatest concern ni Joshua, hindi ang bangod nga ina nga generation nga siya ang nag-lead after sa kay Moses, kundi nakita ya ini nga ang mga Hudiyo kapos gid ma-impluwensyahan. Ara na sila sa Kanaan, kag ma-impluwensyahan gid sila sa mga Canaanites, kag may mga neighboring pagid nga mga countries, dali sila ma-impluwensyahan sa mga Moabites, Amalekites, Philistines, Hittites, Sidonians. So among ini ang greatest concern nga nakita ni Joshua. Kag kun aton gani tanahon na tabo gini ang luyag ni Joshua nga indi matabo sa Israel. Kay sang diin na nga nakapahuway siya, mabasa naton sa sunod nga libro sa balaan nga kasulatan, Judges chapter 2 verse 7. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua, and of the elders who outlived him, and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Ari amasubo nga natabo, verse 10. After the whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Verse 11. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and serve the Baals. Na influensyahan din sila. After sa generation ni Joshua, may ara na sa new generation, kag ang new generation waay na nag-alagad sa Dios na impluwensyahan sila. Gani mga utod kag abyan, labi na gid mga tatay kag nanay, mga ginikanan, pangunahan tagid nga i-lead ta ang aton nga kabataan, ang aton bugos nga panimalay nga magserbisyo kag mag-alagad sa Dios. Ang gin-remind sa Dios sa ila, ari halin pa sa kay Moses, Deuteronomy chapter 6, verse 4, nga nagsiling, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates." Mga tatay, mga nanay, hari pamatiin nyo, don't send your children to the church. Don't send your children to the church. Instead, bring them to the church. Kadamo sa mga panimalay, mahamba lang si tatay, mahamba lang si nanay, ari pliti simba ka to, dalalang ako sa pagpangamuyo mo. Mga utod kag abyan, hindi ka pagpadala ang ato niya kabataan sa simbahan, kitaya mismo magdala sa ila. Amo ini ang hambal sa Dios sa kay Moses, "These commandments that I give you today are to be upon your hearts." Kinanlan, ara gid inauna sa aton. Next, ano ang ato ni muon? Impress them on your children. Itaya ang magpanguna, tudlo sa aton yung mga kabataan. Take that lead. Hindi kita maghambal sa mga Sunday school teachers sa aton yung simbahan o sa aton yung mga pastors. Tudlo ibi ang akon bata parte sa Dios. No. It should be first gid nga ara ina sa aton nga tagipusuon. And then kita ang mag-impress sina sa aton nga mga kabataan. Kita ang mag-tudlo sina, kita ang mag-una sina. Secondary na lang ang aton nga Sunday school teachers kagang aton nga mga pastors. Kita yung mga ginikanan ang dapat magdala sa aton nga mga kabataan sa aton bugos nga panimalay sa tiilan sa Dios. Pariyo sa ginhambal ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So rise up and take that lead. Bring your children to the church. Bring your family to the church. Kagkaduwa din natin makita, hindi lamang nangambal ang Diyos nga, "You," kundi in-include again, "and this people." Joshua, rise up and take the lead. Kasatanan yung mga Israelin hon, "Israel, rise up and follow his lead." Sundan nyo ang inyong mga leaders. Sundan nyo kung ano ang ginahimo sa mga pastors na sa diin amugi na ang magagabay sa aton sa kamaturan. Ang pamangkot diri, are we going to follow the lead? Ari gani si Joshua sang nga siya na ang nag-lead kay waay na nagpahuway na si Moses. Ginpamangkot kay gid ining mga Israelin hun, "Kung ako ang mag-leader sa inyo, ano ang inyong mapagahimuon?" Ari Joshua chapter 16, nagsiling sila, "Then they answered Joshua, 'Whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go.'" Kung ano ang imo gisugo sa amon, amon inyo himuon. Kag kung ano ang hambal mo sa amon nga kadtuan, amon ina kadtuon. And then sa verse 17, "Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Nga basta nagaalagad ka, nagaupod ang Diyos sa imo, nga ang ginahimo mo Joshua, kabubuton sa Diyos, magasunod kami sa imo. Hindi ka lang magliwas sa luyag sa Diyos nga matabo sa aton. Magasunod gid kami sa imo. Kag-ari pa gid may oath sila ginhimo. Verse 18, whoever rebels against your word and does not obey it, whatever you may command them, we will put to death. Only be strong and courageous. Grabe ang ilang oath nga kung sino ang hindi magsunod sa imo, kung sino dira ang magsupak sa imo, we will put him to death. Ang bugos nga Israel, they follow Joshua lead. Ang isa dili ka challenge sa aton, sundon ta bala ayhan ang pag-lead sa aton nga mga pastors nga ang Diyos ang nagbutang dira sa aton nga mga kasimbahanan. Rise up and follow your leader. Ang isa ka command sa Diyos sa ilang makita naton na before nila tabukon ang Jordan River, ang hambal sa Diyos kay Joshua, consecrate yourselves, limpyuhin niyo ang inyo tagipusoon, ang inyo nga kunauna, limpyuhin niyo ang inyo nga kabuhi nga man, kay ihatag ko ini sa inyo ang promised land. Sa ilang pagtabok, ang una nila nga problema nga nakita dayon ang Jericho, nga may aras ang mapag-on kag malig-on nga walls nga nagapalibot. But because they consecrated themselves sa atubangan sa Diyos, and God was with them, maski ano pa kadako nga siyudad ang Jericho, nalupig ini nila. Gani utod kagabyan, kung ang Diyos ara gid lamang sa aton nga tupad, kag kung hindi kita magbiya sa aton nga Ginoo, waay sa dako nga problema nga hindi ta makaya. Pero ari makita ta kay after nila nga na lupig ang Jericho, ang sunod nga city ang Ai. Naghambal si Jericho at si Joshua kadtuanyo tanawanyo ang ilang syudad. Kag nagbalik ang iya mga tao, kagamay kagadyutay lamang. So ang hambal ni Joshua, kuha kamo, pili kamo dira. 2,000 but not more than 3,000 men. Kag sulungan nyo ang Ai. Ginsulong ina nila, paglabot nila sa gate, 36 of them died. And they withdrew. Pag-withdraw nila, nakalabot sila sa stone quarry. Tag dito sila na corner and they were struck down by the men of Ai. Pagbatiin na ni Joshua, naghibi si Joshua. Ginbutang niya naman, nagigda siya sa duta kag naghilibion. Ang Diyos na gamba siya nga, aga mo kasi na Joshua. Tadumdum ka nung hamba ko sa imo, you have to rise up from your sorrow and grief and lead these people. Why kabla Joshua kabalo nga may aras ang sala nga nahimo ang mga Israelinhon sa atubangan ko? Ano ang sala? The sin of Achan. Because Achan took the devoted things nga para sa Dios. Kay before nila sudlon ang Jericho sa verse sa chapter 6 verse 17, ang mando sa Dios sa ila nagsiling, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Dapat yata din natin sa Diyos. Iya ini. Pero anong ginhimo ni Achan? May ginpangkuha siya. Mabasa ini natin sa chapter 7 na ang ma ginhimo ni Achan, nagsiling siya. Verse 21 sa Joshua chapter 7, when I saw in the plunder a beautiful robe of Babylon, 200 shekels of silver and a bar of gold, I coveted them and took them. Ginhilabta niya ang mga sagrado nga butang nga dapat para gid sa Dios. That's why nga nalupig sila maski gamay ang problema, kag kun may ara gani sang sala nga ginahuptan ta, hindi kita maging madinalagon. Gani importante that we have to purify ourselves. Limpyo ka ta gid ang aton nga kaugalingon, nya ara gid ang Dios sa aton, kay waay sang problema nga dako. Anong ginhimo nila sa kay Achan? They stoned him to death and they burned all his properties. Gin-consecrate nila liwat ang ilang kaugalingon. Ang bugos nga Israel, follow Joshua's lead. Rise up and follow your leader. Utod ka mga abyan, kabay pa nga sa sininga aga. You will rise up from your sorrow and grief and lead these people. And also, you will rise up and follow your leader. Pakamayuhon ni sa Diyos ang ato niya pagpamalandong sa sininga aga. This is Pastor Rodrigo Nieri sa First Congregational Christian Church nga kaupod ninyo sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition. Nagatamyaw gid sa inyo maayong aga, and to God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sa 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis na tingog sa kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City, o kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Madami mga fake news na nagalapta sa social media ka-text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag malikawan ang paglapta sa mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, base pekit lang ini. Ikaduha, magpangita sa opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sa mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para maging matuon, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture, o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
8: Boom tao na!
9: Ahay, tuyo pa ko!
10: Ayaw ko ba yan? Banda lang.
11: Yari na ang programa nga magahatag kaulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sa kulturang Pilipino.
12: Oras na Pilipinas.

Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nabalik ang programa ng kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago. Ini ang oras na, Pilipinas! Habi na Thursday morning, kamusta ka mo sa Bacolod City, medyo mabulbog now. Kaya ang ulan, come and go. Come and go. Come and go ang ulan, mga kabiyanan. Kalain man sa Chimpo dito sa Bacolod, kag sa iba nga parte sa Negros, mga kabiyanan. Iba niya nga parte sa Negros, wala nag-aulan eh. Oh, dito sa Bacolod, yeah. Every day, halos every day nag-aulan. Oh, hindi man todo, pero at least nag-aulan. Siling siyang taga-dirin, daw wala naman na batsaga ng El Nino, pero sa iba niya ang mga lugar, ya, El Nino gidya. Grabe gidya ang El Nino. And that's why, kisa aga bugnaw, kisa aga ibugnaw, kung kisa ugto, depende kung saan umag-ulan eh. Pero, ang ulan, rima biyan, come and go. Hindi masyado na batsaga ng El Nino dito sa Bacolod City. Kumpara sa iba niya ng mga lugar na pertigid ka pagtiksang duta, pertigid ka init, mga kabiyanan. And basi tuga naman inisang mga cloud seeding, mga kabiyanan, ginihin mo sa nagligan. No? And damo mga interventions, ginihin mo ito na gobyerno. But then, good morning, gigiapon sa itong nga tanan. Kag damo, gigiapon nga mayang mga butang noong itong nga tutukan sa siningadlaw sa itong tagsang mga kabuhi. And isa sa mga, by the way, no, isa sa mga ngayong nga balita nga nagsulod. I don't know if we can call this a good news, but I believe so. Kay ang tourism para sa NIR, mga binan, there is this shift sa tourism sa NIR. Kay nagjutay ang nagkadto sa NIR, pero nagdako ang ilaya nga ginagasto diri sa aton. Nagnubo ang mga bisita sa NIR, pero nagsaka ang ginagasto sa mga bisita. Ano ba't silingon sini? Pero sila nga nakabulig in isang ato niya nga ekonomiya. No? This is a very interesting tourism story, mga kabiyanan. Kay kun itong tulukon, at first glance, ang numero daw ka-contradictory, mga kabiyanan. Nagajutay ang mga turista na nagabisita sa Negros Island region. In fact, 2025 niya statistics. Ginkumpara 2024, 2025, and then ang 2026 passes pa lang. Wala pa tapos yung 2026 eh. Wala pa tapos yung 2026, September pa lang. September 17 pa lang. Uy, happy birthday Glisa ako na. Hindi ko malipat mga binan. September 17 ako nga. Spiritual birthday. Happy birthday sa ako. 1997. Spiritual birthday. And naganubo ang nagabisita diri sa ato, nagnubo sa 2025, pero na they collectively spent more money diri sa aton. So nagsaka ang ilang receipts, nagsaka ang ilang kumbaga ang income nga nagsulod through the tourist, mga kabiyanan. This is, I think, although contradictory, but I believe this is a good news, mga kabiyanan, sa ito. No? Kay na-boost ang economy, especially dito sa ito sa Bacolod City. Damo nga kakadto dito, mga kabiyanan, mga turista. Tayo malagay. Isa sa mga ginadayo dito sa ito, ang kultura, no? Kagang pagkaon dito, mga kabiyanan. Halos tanan yung mga kilala ko nga nagkakadto diri sa aton sa Negros, special diri sa Bacolod area. Subong niya, gina-connect-connect na subong eh. Kung makadto ka di sa Negros, makadto sa Bacolod, na-connect na Bacolod ka mo, doon masakay ka muvan, saka ka mo sa Bukid B, may kampistuhan, doon mapa-oriental ka mo. Kung may 3D2Y,
3D2N, 3 days, 2 nights in Stayula. Sa buwas, mabiyahe ta, pagyulingan ta. O ba, buwas, mabiyahe kita, pa, pamanhuyod ta. O, soon pa, Dumaguete. O, manablao, kaya mo na ng turismo sumung eh. Ha? Connected, connected na. That's why ang packages, kag ang gasto sa mga turista, ang ilagi ng gasto, willing to spend, willingly, they spend more money diri sa ton. No? Ang pagkaon, gid, grabe ang pagkaon diri sa Negros eh. No? Ang pati ang cakes, ginadayo, ang mga cafes, oh, ginadayo. Diri sa Bacolod, grabe ang mga kapihan, mga bilan. Left and right, up and down. No? Do isla na ning pangalan sang hindi na City of Smiles eh. City of Kopi. Hindi mo na. Pero dapat di kapihan, mga kabiyan na siya ito, no? Dapat di kapihan. Sila yung kilala ko, Tagalila. Grabe. Bakit ang daming kapihan dito? Grabe ba? Ang mga Tagalog. My best impression. So, yan ang Tagalog. Grabe. Kung kadamdamo, kung sa kapihan, siguro balaan mo, ang mga taga-Pakulod, yan. Kung hindi kami kapangapi, kabuang kami, ha? Kung hindi gawin ka pangapi, ha? Hindi hindi maglaga ng amon niya ng ekonomiya. So, kapi, importante na kapi, ha? Kada balikin niyo, kapihan naman. Kapihan naman sa piyak. Gato pa, rin lang ng kapihan. Pag-uspili ka lang. Gusto mga namit pa ng mga kapi. Nga namit pa din mga kapi sa Bukulod. Tingala sa. Tingala sa. Kapihan, pagkaon, gindala. Nagligat, may bisita ko nga from somewhere down the road. Gindala ko sa mga barbecuehan bala. Nang aton bala mga suba, mga ano bala, ano na tawag nga niya, inasalan. Lipat ko sa mga ano. Gindala ko sa mga inasalan. Na bala si GC lang bala nga ito tutudlo, lang mga inasalan bala. Premiro ko noon, doon lang alang pasak, ito kadamak ko noon ng tawon, blao. O, hindi nga, hindi ba tayo, hindi ba sasakit yung tiyan natin dito? Hindi, ako mahala, si mo ah. Kung magsakit ang tiyan mo, tipakla talaga kaya. Pagkaon niya mo na, oh, grabe. Namit ba? O, hindi nga, bakit ang sarap ng mga ano dito? Amo ginadi ah. Ang nagpanamit na ya, ang sa higadalan, ang aso na sa sarakyan. Amo gina nagpanamit ah. No. Di ba lang mas namit pagkaon no, sa ano kaysa mga aircon nga klanan. Ang aircon nga klanan do hindi mo gid mo batsyagan nga pakulod eh. Ah, pero ara sa higadalan ka kaon ka. Oh. Pilapil mo gid. Nagligad sang San Otoman. May isa ka grupo din nagadto sa akon. Dala ko sila sa may damo pa to da sa uno. Dala ko sila sa may tubang ng GC. Kung pag gusto ko mo order ah. Pag gusto sila order, may order sila sing basta, tanah na lang yung pudyot nila ito. Kagasto ko mga 3,000 goro, mga, ang nagkaon, mga, may polo o mikop sobra, 12 goro kami kabilang nagkaon. Kagasto ko mga 3,000, inasalan lang. May GC, bro, sige lang ah. Sililo, grabe ba? Magkano yung binayaran natin? Damna mo yung lagi kaon mong. No? Kano yung binayaran natin? Mga 3,000. No. Ang dami nun, 3,000 lang. Grabe, ang ilang nga mga perang order, ang ilang nga... Eh, di wala itong grupo 3,000, nalipat ako sa presyo, daw pinagpapak na nga ako ginambalaw. Daw, ito yung isi, ito niya. Basta, nga, libo-libo, butahan na lipat ako ng... Grabe nga kananay nila. Pero sige lang ah. Lipay sila kay barato kung pagkaon. Isa na mga biyanan sa ginadayo dito sa aton. Isa na sa mga ginadayo dito. Pagkaon, ang kultura, kapimpasubong, nga September na naman, balita ko, ang maskara ko, no? Ang maskara, subong ko, no? Ano eh? Sa tubig, no? Trending sa Facebook ng mga memes, blao. Anyway, mga biyanan ha? Istoryahan din yung turismo. Kag, butang nyo man ang mga experience nyo. Ang experience nyo dali kung ano ang ginhambal sa mga bisita ninyo. Nagkadto dali sa Bacolod, nagkadto dali sa Negros, nga ginlagaw nyo, ginpakaan nyo sa mga pagkaan. Ano ang hambal nila? Butang nyo din sa ito ng comment section. Ha? Panahon nila reaction.
kay istoryahan na karon. So, this is what I'm mamati kita na si sa kamano sa iyo lang mga kabiyanan. And di ano yung malagat. Ngayon, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Labing oras na Pilipinas sa 7:19 mga biyanan ng ato niya na panahon, no? Nagapadayon, nagpamalakpak gitan na ato niya nga tiil sa Kalipay. Oh, by the way, first honor sa Sininga Aga, si Nanay Linda Capindo, sa si Panay Vlog Marcana Tod. Hindi ka matanan kay Pag So Good Kid. Wala pa tayo ng live stream. Nag-text na din sa ako si Nanay Linda. Ha? Kaya kung gusto nyo mag-text man, mga biyanan, 0998-842-2130. Palakpakan na ito si Nanay Linda. Maraming aga doon sa mga taga si Palay. No? Good morning sa inyo, tanan. Nanay Linda Capindo. Kay Sir Gideon Capindo. Sa bilog nga Family Capindo sa Sipalay. Mayong good morning. Iwat palakpakan. First honor na ito sa Sininga. Anyway, mga biyanan, hindi sa magpadayo sa itong pagpanamya. O, matikita na isang lagad sa itong panahon. At sa piyakali niya si Sir Melvin Fierro para sa itong weather update. Good morning, Sir Melvin.
2: Yes, good morning, Sir Giggs. Kasi sa tanatap lang natin update na ito sa pinakaw niya nakata. Ito nga panahon, September 17, kita ito yung Dosmin Badisayas, Webes, Ngadlaw. Sa mga na-stress kayo na yun, sinkagaw ng low pressure area o kung LPA, na ito na sigla tayong labanaba na base sa satellite data sa kanilang mga 125 kilometers east of Puerto Princesa City, Palawan, sa coordinates nga 99.8 degrees north, 119.9 degrees east, kag-embedded in eh, sa intertropical convergence zone o kung ITCC nga nag-aapekto naman sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maka-experience sa mga rapta-rapta na mapaulang kagpapunin at magkagpaparagong na dunod man sa ITCC kay Ilpe na magkapitro sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, sa mga peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro, kaga Davao Oriental. Samtang mga isolated na mga mapaulang ang ma-experiencehan sa Mindanao. Ang Negros Island Region, nakit ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasahanan, tutup sa mga magalog na itong kalangitan, kapag mga rapta-rapta kita mapaulang. Kapapailat man kagpaparago na dunot man sa ITCC kag LPA. Mahina itutrop sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa nabagat na katundaan, ang nagayong probinsya sa kapusang ibahin sa ato niya nga probinsya. Kang kalikato sa ato niya probinsya may kasarangan itutrop mabulubanod. Ang adlaw na putlak alas 5.37 kayo nakamagatunod, alas 5.48 karo naman niya sa hapon. Ang ato temperatura na sulit na 25, magalabot kita 31 degrees Celsius. Elizabeth Lynn Piero sa Provincial Sasta Rush, Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa iyo.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Piero, sa mga update. Maraming na ng update na ito sa ating weather. And anyway, mayong aga kayo sa inyo tanan. Ito niya ang mga tumalan ako, mga tigpalamati, no? Kada adlaw, kada aga. Mayong good morning. Si Sir Jan Huatas ang ato niya nga first diri sa ato niya nga live stream. Wala gid may wa kapirti sa live stream, Sir Jan. Pag live da yun ba ang araw si Sir Jan Huatas? Pero si Nanay Linda Capindo naka-style siya kay ka-text lang na siya. Pagpatak sa Alas City, oh, matyago may alarm si Nanay Linda. Three minutes or two minutes before seven. Pag alarm, pag 6:51, 6:52, pag 53, pag 58 na, gabantay na sa relo. Segundo na gabantay yan. The traffic light glow. The traffic light. Ang ato mga suki, yung mga tigpalamati, kay suki, ginato ng mga tumalan. Awo, madaming salamat sa inyo, ha. Sa adlaw-adlaw nyo pagsunod sa itong programa. Kisa, kung ano lang ginasuryahan nato, hindi na importante, ha, may maset na ito, bala nga itong adlaw. Maset na ito na itong tigpasun. Not towards whatever. Kundi may kalipay, may pagpamalandong sa purong sino. That's the most important thing, ha. That's the most important thing. Biskan pa trip ta sa aga pa, or biskan galain na itong pumatsyagan, biskan galain na itong ulo, timprano pa. Mugin na, di ba? No? Basta gani, early in the morning, nagadali, may mga helikoton, kalabanan ginaya, may paglain siyang buot, may paglain siyang ulo. Kung wala ka pa kung wala ka tumar sa bulong mala, hindi na ulo yan. May paglain siyang tanan na. Ah? May kasakuon, nagkairitar, whatever. Ha? Pero ginapahaganhagan na nato, no? May tagaan tabla kalinong ang natuntag siya kung ako galingon. No? Pinagi siya pag-yuhom, siya pag-adlaw, kay huwag din mo na magbulig siya ito. No? Huwag din mo na magbulig siya ito. Mag-set sa ito niyang tone, mag-set sa ito niyang mood sa bilog na adlaw. Although, it's a choice. Maging mali pa yun. It's a choice ng mga kig. Choice ganun ito na mga kabiyanan. Although, it's a choice mga kabiyanan, galing i-kiss akong early pa lang, oh, galain na yung mga mudo, kisa ka kadala bilong adlaw, ipag-abot mo sa opisina. Oh, good morning, sir.
3: Ano, good morning?
1: Good morning, kasapan. Ano maya sa morning, ha? Good morning, ma.
3: Morning.
1: Da, karong tsura mo. Karong tawag pala ng bayo mo, kaya muna kayo. Pero kung nakayuhom ka na, oh, samtang nagkabiyahe ka, nakayuhom ka, nagkadlaw ka, oh, madulo mapapas madula ang imong imong bad trip, imong init sa ulo. Maka, amo nang ato niya nga goal. Amo nang ato niya nga tinguha nga makakasin ay ang mga malain yung mga espiritu sa ato yung mga ulo. Oh, kapit pa kun mula ta ka pamahaw. Amo ginamamian ano nga dapat mamahaw gyud ko naga. Kay kun hindi ka kapamahaw, ang tiyan mo, gadaguok na. May sound effects na. Kaya ang tiyan mo. So kung gutom ka, ang utok mo yung irritado man. No? Irritated ka. Kaya ito siyempre ang imulawas, hindi comfortable. Sila siya ang English speaking. Comfortable. Sala na kuno ang comfortable eh. Comfortable. Sala. Comfortable. Kaya ito lawas, hindi kuno comfortable. Oh, so irritado ang aton nga ulo, oh. So pagabot mo pa sa opisina, nakita mo pang tao nga lukaw ay gid sang nalaway gid jay. May amo gid ako nga tao nga layo ka pa lang, baho pa lang simutan mo pero nakita duglay na dumngaki gid diri siya. Gila nga, oh, mo gid na. Oh, pero kung nakapamahaw ka, oh, nakayumyum ka, nakakulukadlo-kadlo ka, komportable imo uto, komportable imo nga tiyan, na ay may baba, may sabor-sabor pa rin kaon mo. O ay kayo paglimugmug. Pagpapot mo sa opisina natin, mag-an. Oh, mag-an ang balatsyagon. Oh, so, mamahaw kita. Kasi kanon na pamahaw, makalabay ka na, makatanok ka itlog. Ha? Itlog, galing kayo ng iba niya natakaan na magtanok itlog. Kapin pa kung may paris nga adobo. Tinanok ng itlog kagadubo. Ako yung paborito ko na yung itlog kagadubo. Skandalawon pa na sa muna. Ako pa lang isa, gabakal ko isa kakilo nga baboy or isa kakilo nga atay bisa manok. Pindi ko nung tripping gusto ko. So ginaadobo ko na. Ginaadobo ko na. Ginadamuan ko na isang Bombay, damo ang ahos. O. Nabutak ko na yun sa paitan lang, ginagagmaygit nga para kang kahang. Soon, ginadumuan ko na, ginabutangan ko na sa baw. Pero hindi ba upos na yun sa baw? Ginadubo ko na siya. Siguro mga tag-dua kadlaw, tatlo kadlaw, at sumubos. Ako lang naman isa eh. Ako lang naman isa kakaon eh. Pagkatapos na yun, reset na yun, baka na mukutan, luto na mukutan.

Tang muda nga karne nga ginbutang muda. Oh. Bao ah. Siyang lapit na maubos ato na tanan ng mga bumbay, tanan ng mga tanan ng mga ahos na dunot na ang iyang essence. Essence kuno. Nagmix na gid baho pa lang mga silingga. Baho pa lang sudana. Ang buti nila kung kasarang kamda. Kailan kayo may iba nagluto adobo kag may itlog na tinanok mo siling ano, mapadagat ani aw. Maotig na niya yung adobo kag itlog na tulbalon. anyway, ho. Kanya-kanyang trip lang. Kanya-kanyang tripping lang. Sir Pipo Tumbiyon, may aga kay Sir Jules. Divina Gracia, good morning, sir. Sa bilog nga pinagmulay, Divina Gracia, Zamora Moran, Azarcon. Families, good morning. Sir Prince, Bible Center Church, shout out sa inyo tanan. Kay Ma'am Chona Aldea, maayong aga. Kay Ma'am Isida Rosario, good morning, kid. Sir Robert Tisulgon, shout out, sir, sa Hiluhilo. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, maayong aga. Okay, Brother Chad, Brother Raddy, Brother Jonathan, sa Talisay City. Kay Dario Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Lamas, Goyang Lamas, Jesse Hagulino. Kag sa tanan nga pumuluyo siyang Hope GK Kabatangan, may aga doon sa inyo. Ma'am Corazon, si Yoso, good morning. Kay Madam Roslyn Pantunyal, mayong aga sa mga makagpapa ng Ma'am Roslyn, mga kabataan, may aga doon sa inyo doon, no? At mga kabiyanan sa Lumbia, especially sa Lumbia Baptist Church, kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kay Daday sa Kawayan Baptist Church, may aga sa inyo doon. Kay Ma'am Grace GV, oy ma'am, mayong hapon nila sa imo. Oh, dali sa amon, maayong good morning. Sa imo, maayong good afternoon. Ma'am April Dulman Roa, maayong aga, especially sa churchmates ni Ma'am April sa FSBC. Oh, maayong aga dala sa inyo. Ma'am Teresita Juliesa, good morning. And siling ni Sir Bibot. Other development waiting, new update. Kumusta ang atong Senado? It was long way story. Ato sila ito, mga pinanda. Parahin mo sila kaya po sa ilang mga helikotor. Wala pa ko nagtandog no, sa mga politiko-politika na tutok to dyan sa mga trending, mga topics. Ito kagamo, no? Buta. Kagamo sa mga tao sa social media. So, okay man, no? Ang kaklatabo sa mong sa impeachment. Sige, gapon, kagapon. Kagapon, ang legal adlaw. May ara sila bisita, apat kabilog, kay namangkot sila. Kung ano gitbala, 16 gitbala, kung ano gitbala ang ano, pila gitbala kabilog ang kinanglan. So, base sa mga ginambal ito, mga biyanan. Daw ang nag-abot nga resulta, nga ang Senado, gidya magbuot ya. Sila gidya magbuot kung pila. O kung 16, kung ano, butara na guro nila, guro kung pila, ilang ano. Okay, ang ginahambal to sa iban, okay, Panginiban, kanday Davide, kanday sino pa itong iban nila nga mga upo dito sa bisita, mga batikan ng mga mambaba, mga lawyer, mga ex-chief justice, batikan, siling sa isa. Nga ang konstitusyon na ito, wala naghatag number, kundi fraction. Subot silingon, siling niya, hindi fixed ang 16. Depende sa sitwasyon, depende kung saan panghitabo, abstract ko na eh. Kung tani, kung 16 gidya ko, no, siling to sa isa, which is rinsindihan ko man. Kung tani, stricto, ginutang sa ato niya konstitusyon, stricto, 16. Galing kaya ginatag ko, no, fraction eh. 2/3. So, ang Senado na lang mag-insindi, ang Senado na lang sila na mag-botuhay kung pilagid kabilog ang ilang threshold. Ang 2/3, pila ang 2/3. So, kisyo 20 sila kabilog, 24 sila kabilog, kung ano. Well, it makes the impeachment more interesting. And daw ni kabla kapakot ano ay han matabo nagligad kung magsiling ka 16 hindi gid ka okay hindi gid ka dog per digid ha per digid hindi gid malampuwas ang impeachment kay 16
Oh, doon apat pila kabilog ang wala man si Marcolita, si Jinggoy,

0: si Bato, tapos si Lorel Ligarda. Kay si Lorel Ligarda doon lang masakit siya eh. Apat, mutanta, so 20 rin sila bilhin. Tapos kung i-count tanan, 24, tining apat nga hindi makabutar, it will be counted as against. No. Kaya wala sila nagbutar pro. Oh. So it will be counted against. So, apat na daan. Oh. So hindi kita katawag yung impeachment, pero based sa sining late nga na ilang nga ginistoryahan na nagligan. Oh, kung pila gid kag mabutaran sang Senado, kung pila gid. So it makes more interesting. Hindi ka kapakot ano ay hana matabo man. Sino di ang magbalimbing, sino di ang mag apin, sino di makontra. Daw kakululbaan ang dating. Oh, may thrill na. Oh, may comedy, may horror. Oh, matang nagligan, may horror. May, ano, may subungya, may thrill na. Kung ano gidbala matabo. Oh, magdaog, kung hindi, magdaog. Ha? Ma-impeach, kung hindi, ma-impeach. So, hindi mo mapaktan. Anyway, oh, palayo na kaya po magbantay kang maglantaw. Oh, sa Primalay Duresa, sa Haniway, Iloilo, may nga gagid, no? Especially kay Ma'am Eleanor Duresa. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel Daryl, kay Diana, sa mga members sa City of God, kay Pastor N.N. Nambidan Family, Mami Kling, Daddy Sammy Cascalia, sa Batangas, Tito Jimmy, Joanne Jason, Jana Piscadero sa Manila, mayong agad na sa inyo. Ma'am Merly Lumawa, good morning, kay Sir Edgar Villasenda, mayong agad. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Kay Madam Sharon Bayona. Dam, good morning. Musta na itong ato itong mga helikoton? Dawla na to, wala na kumulita ako. Ha? Mayang aga na sa inyo, no? Sa imong banagid. Kay Mr. Bayona, mayang aga. Kay Ma'am Josephine Quinosa, mayang aga. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski. Okay, Ma'am Ninet Pisaga, Pastor Mark Pisaga, mayang aga na sa inyo. And siling ni Ma'am ni thankful gigusino sang tanan-tanan nga kaayo kag katutom sa aton kabuhi. Greetings to all Unity Christian Church sa Arawo kay Pastor Mark Pisaga. Kay Migo Hari, uy Migo, good morning. Na siling ni Migo Hari wala pagintay ka pangapi ba na pakapihan ko na diri si Sir Joe si Ma'am Leo. Oh, nagligad nagbisita dira gali no si Madam Lia, si kagawad yun. Maapis si kagawad ba? Nakalambot ba? Ang nakauyat sang racket, sang pickleball ni Pastor Harry, sorry. Pastor Harry, mabiyanan, isa ni sa mga, kung lang taon mo, yung picture, oh, duwa sila sa niyang asawa, si Ma'am Judy. Nauyat sila si mga racket, kagbula, sang pickleball. No? Isa ni sa mga pickleball enthusiast, oh, diri sa aton sa Negros, okay, pagsulod gid sa pickleball, oh, hampang sila dayon. Nagligad balaan ni pickleball wala para sulod sa Pilipinas kaysa Brazil pertimika trending ini nga hampang ini yung pickleball nga ini. No. Sa dutuman mga 2 years ago, trending wala para sa Pilipinas. Amo ta kun nang hampang na sa Pilipinas 2 years ago ha, pickleball. I don't know. Pero sa Brazil, trending na ang akong itong mga estudyante, sige hambal, ka-pickleball ka mo sa Pilipinas. Sige ko daw, wala pa mga kabiti pickleball nga, ano, pero sige na ito sila, siling nila. O, tanan di, mga pickleball, ano na, pickleball court na dito na sa palibot namon. No? Ang basketball court, ginimo na pickleball. Ang simbahan, ginimo na, ali, wala. O, pero kung gusto niyo mag-pickleball namin, damo na sa buong gabutwa ng mga halampangan. Pero siling sa mga naghahampang, bring your own racket. Galing kayo, mahal man eh. Ha? Mahal man eh. Ang racket ko itong nagligad, may buho-buho ito eh. Gapangurinti. Kula itong racket daw. Gapangurinti itong akong racket eh. Daw, kamo na hindi tumayong racket, hindi tumayong racket. Ma'am Kamral Arnalina, mayong agagid. Ang siling ni Ma'am Annalina, bahaw tapos so, risk ko anay, bisita ko ni Trakaso, o mo na budlay si Bob. Oh, nahidlaw si Sugura sa akon, sige lang ha. Tayong po lang yapon. Sila nga, true choice na to, mangin response sa situation. Appreciate and be thankful. Siyempre na ma'am, paway anay ha, na kumagani, I am feeling under the weather. Pero, importante no, bisika nagapahuway. Nagapadayon, no? Wala bala nagapahuway, kag nagauntat, no? Nagulay na kung nagapahuway, sununtat, o pahuway nga, na? Pahuway nga, katapusan, wala na katapusan na pahuway. Gulpi lang nagdulom din mga kamyanan, kay, balaan mo, ito niya nga brown out mga kamyanan, no? Dari sa Bacolod City, we are a city of brown out. Gulpi na nandulo. Balik na guru ko rin din, oh. Balik na. Salamat, kid. Kay Sir Daniel Agi, good morning. Kay Ma'am Lorenza Dumangkas, maayang aga. Kay Ma'am Grace Ilinya, daw ginaguto man ko. Nyapo na, Ma'am. Nyapo na. Ma'am Angelina Agulino, kay amigo Pastor Saldi Agulino, maayang aga doon sa inyo. Ma'am Georgia Castor, good morning. Sir Ricky Olimpo, watching from AMA Tower, Mandaluyong City. Uy, daw bago naman ay mga tower sa raw. Ha? May agad rin sa inyo. Kay Ma'am Edim ni Galon, sa La Carlota, Pastor Jomi Gutierrez, na ni Virgie Salgado. Kay sa bilog ng Primalay Salgado, no? May agad rin sa inyo. Ma'am Alicia Perez Garcila, good morning. Kay Sir Ernilo Samar, may aga, Amundi, Bacol, Bacol Ball. Bacol Ball. Ano nang inyong ginabacol naman? Shout out sa PFBC members. So, may mga gada sa inyo. Sa mga biyanan, dira sa Ibi Magalona, mga Mitchell Lapson and family, kay Nana Ersa Kasunay Bon family, kay Ma'am Sonia Aguilara and family, kay Bossing Ramil Ilamparo, mayong aga dira sa imo, no? Kaya sa mga pastor friends ni Bossing Ramil, no? Sa kay Damdamo, Pastor Francia, Pastor Paraki, Pastor Solidad, Pastor Kisitaya, Pastor Paglumutan, Pastor Cordoba, si Dr. Russell Atkinson, no? Gina-greet ni Bossing Ramil, no? Ilamparo, si Pastor Tanhusay, Pastor Danoy, Pastor Victor Rama, sino pa kid? Si Pastor, si Ma'am Edna Cuevis, Priscel Daging, Grace, Tagadulaw, Bago, mo oh, maayang aga dito sa inyo tanan. Good morning dito sa inyo tanan, no? So, anyway, alas City Crute 1 mga mga nanti, so pala yun, katrik tanay sa ato nga pabahon sa Siringaga. Luke chapter 5 verse 4, siling sa pulos, you know, put out into the deep and let down your nets for a catch. Luke chapter 5, 1 to 11, amen. And this was the time na nagkaikwento si Jesus Christ. Si Peter, dito sila nakita na eh. And for Peter, it was a very, very long night. Si siling ito yun, fisherman pa sa, nagapangisda pa sa. They had a very long night. Kaya iba nga mga mangingisda, maminan. Grabe lang ang pagpamabudlay. O grabe lang ang pagpamukot. Again and again, but there was nothing. Wala gid sing isda. Ha? Wala gid sing mga resulta nga makita. Ha? And as morning came, nati, puli na sila kaya iti aga na eh. O, wala gid sila may nakuha. O, sa kamat-amat na sila, pa bye-bye, nagabot si Jesus Christ. O? And si Jesus Christ, may mga tao na nagkasunod sa iya. Yeah? So, at that time, si Jesus Christ nagsakay siyang maruto ni Peter. Kag sila niya itulod ni Jutay. Eh? No? Itulod Jutay para hindi malambot, no, sa tao. Or, it was a good amplifier, mga kumyanan, na si Jesus Christ kabalos ng acoustics. Eh? Kunara ka sa dagat mahambal, batiun gid sa transbiskan jutay ang imo yang hinay mo nga sound. Amo nang naming acoustics. Siguro si Peter at the time kapoy na siya. manupuli na sila, wala sila kwa. Siguro nanonood siya sa tanan ng mga baruto, nga ngako din daw. But then he agreed. After nga si Jesus Christ nagtudlo sa crowd, ha? Nagbalikid siya kay Peter, kag ngamalan si Peter, okay, padalom eh, padalom, kag ihaboy ang mga pukot. Ha? No, si Peter, mangingisda ni siya. Si Peter, taga, ha, lapit sang Sea of Galilee. Ha? Nag-ubra sila bilog ng gabi, nagbangbudle sila bilog ng gabi, wala sila minakuha. So basically, ang humbal niya kay Jesus Christ, Master, we worked all night and caught nothing. Ha? Pero si Peter, naghambal sa isa kay importante nga bagay, but at your word, I will let down. Ha? Muna humbal Peter eh. But at your word, ha? I will let down the nets. Ha? Wala na insindihan ni Peter ito na actually. He just simply obeyed. Ha? So, ginbutang nila ila pukot. And then suddenly, mga kabiyanan, ambot ko nakapalagon ka mo. Ha? Ambot ko nakapalagon ka mo. Dara sa may provincial, mga kabiyanan, sa Lagoon. Damo-damo na da tilapia. Siguro amo na ang picture. Nang bala magpakaon ka si tilapia. Siguro amo na ang picture. Na imagine ko lang blaho. Siyang nagamat-amat, buta ang ilang ang ilang pukot sang isda. Ha? Kadamo-damo sang isda. No? Nga ang ilang mga pukot daga kaguba na. So, gintawag nila ilang mga partners na palapit ka mo, buligi kami. And, siginbutan nila yung isda, no? Kadamo yung isda. Ang description, napuno ang ilang mga bruto that they began to sink. So, Peter had gone from empty nets to overflowing boats. Pero ang pinakadako ng milagro, mga kabiyanan, hindi ang isda. Ha? Kay si Jesus Christ nagtawag kay Peter sa isa ka mas dako pagid nga lubrahon. So kinabalan sa ni Jesus Christ, from now on you will be catching men. Dire nagsugod ni si Peter na himo nga fisher of men. Ha? And Peter left everything kay nagsunod siya kay Jesus. Grabe yung story yan, no? Now, if you look at the story, may mga leksyon kita makuha. Number one, failure doesn't mean God is finished with you. Yeah? Wala eh, bilog ng gabi sila nagpamudlay, pero doon wala sila may nakuha. Huh? Grabe ang ilang effort, grabe ang ilang ginhimo, pero wala sing resulta ilang effort. But then, Jesus stepped into his boat. Huh? And then, commanded Peter. Siguro kisab lang kapanumdod kita ay palyado ako sa kabuhi ko. Siguro hindi na kumagamit sa Diyos. But this empty net ni Peter naging party ni isang story naging gamit sa Diyos agon na tawagun siya. No. Kaduha, ang leksyon makuha natin. Obedience sometimes comes before understanding. Ha? Peter, wala na yung intindihan ng sugo sa Diyos. I mean, wala na yung intindihan ng sugo ng Jesus Christ. Sino yung Jesus? Okay, may padalong dito tayo kaya ibutangin mo pukot. Kung ako to ay fisherman ka haw, expert ka haw, ha? Kabalo ka sa ginimo na. Bilog na kami ngagabi, nagpangabudlay, daso nabalo mo lang kami. Nahimos ko na niyo, daso ipalatag maliwat. Ano man, daw kakapoy sa himos story haw. No? Pero si Peter, biskaya na naiintindihan, ginimo niya. Siguro, I don't know, but if you read between the lines, si Jesus nagsakay sa proto ni Peter eh. Siguro, samtang nagatudlo si Jesus Christ, si Pedro nagapamati. I believe so. Ha? Si Pedro nagapamati and something deep inside him clicked. Ha? Nga, siguro na, humbal niya sa iyo, tukulong na ini nga tao. Ang mga pangamal ni Jesus Christ, padalo, may butay mo pukot, nagsunod siya. O. He obeyed before understanding. Yeah? Tuh ko pa nga nagambal si Peter Kino, hindi ko maintindihan ng ipayobram sa ako. No? Pero sige lang nga, ma-obey ko. oh? Katungod kinag-obey siya, may blessing. Yeah. So, ito namin, mga ganun, no? Sa pagkido, the biggest blessing is not always the blessing we expect. O, ano pagkid? Kaya si Peter, ang iya gusto is da. But Jesus Christ wanted Peter. Ha? Si Peter nagparumdom about the empty net, but Jesus was thinking about a transformed life. Ha? Kasi pala nagpangamuyo, kita ang Ginoo, liwatabi ako ng circumstance. But then, kisa ang ginaliwat si Ginoo, kita, hindi ang circumstance. Ang nagtabo kay Peter. And from that moment on, si Peter nagsunod kay Jesus Christ. Ha? So, I don't know kung anong araw sa itong tabuhis sa inyo tiyon. Is there something ang Diyos naghambal sa imo? O, nga himoon mo? Nga ginapospon mo? Or tukod kay it doesn't make sense? Ha? You know what? Just take the next step. Hindi mo kailangan mabalaan, hindi mo kailangan maintindihan, hindi mo kailangan baluon ang tanan ng mga detalye. You simply need to trust the one who is leading you. Ha? You don't need to understand the whole plan. Sometimes, ang pagtuo, mga kabiyanan, it simply means taking the next step. Alas 7:50, di sa magparayang mamatikla na sa pipila ka mga panam to. Balagat Marlin, babalik pang oras na, Pilipinas.
1: O girlie, manungkot ka yata? Eh kasi naiingkit ako sa inyo eh. Ang si sexy ninyo. Ako, tinan mo nga ni hindi na magkasya mga damit ko sa akin. Punti pa siguro, huwag muna ako kumain, oh.
2: Uy, huwag gawin yan. Magkakasakit ka niyan. Kung hindi ka kumain, sasakit ang ulo mo, manghihina ang katawan mo, baka magka-anemia ka pa. Kung talagang gusto mong bumayat, hindi pagpapakagutom ang solusyon. Bawasan mo lang ang dieta mo. Mag-exercise ka. Kaya naman ako at tutulungan ko namin. Tingnan mo, magiging sexy ka na rin.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
4: Sa isang science experiment ng grade schoolers, pinag-aralan nila ang epekto ng friction sa motion. Isang holin ang kanilang pinagulong sa smooth at rough surface. Sa palagay mo, saan gugulong ng mas mabilis ang holin? Siyempre, mas mabilis ang motion ng isang bagay sa makinis na surface dahil mas kaunti ang friction dito. Samantalang sa rough surface, kung saan mas maraming friction, bumabagal ang paggulong o paggalaw ng holin. Di ba't ganyan din ang epekto ng friction o conflict sa ating trabaho? Mas maraming friction, mas bumabagal at bumababa ang ating productivity. Kaya nga, ang sabi sa Psalm 133 verse 1, "How good and how pleasant it is when brothers dwell in unity." Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Para mas mabilis na matapos ang ating mga trabaho o ang ating mga gawain, importante na maayos ang ating ugnayan sa ating mga katrabaho o kaopisina. And how do we do that? Meron akong tatlong mungkahi sa iyo. Una, resolve conflicts. Huwag pabayaang lumala ang interpersonal conflict sa inyong opisina. Bukod sa ito'y nakapagpapabagal sa trabaho ng mga tao, ang conflict ay maaari ding makahawa dahil tiyak na hahanap ng kakampi ang mga magkakatrabahong nagtutunggali. Before conflicts escalate, find ways to resolve them. Pangalawa, remove the barriers to an efficient workflow. Tanggalin ang mga hadlang o sagabal sa mabilis na pagdaloy ng trabaho sa inyong kumpanya. Minsan, napakaraming proseso at tao na kailangang pagdaanan bago makuha o matapos ang isang gawain. If there is a way of streamlining your processes, do it. At pangatlo, reward high productivity and excellent performance. Ano ba ang ginagawa ninyo para i-encourage ang mahusay na trabaho at mataas na productivity sa inyong kumpanya? Review your reward system. May mga kumpanyang binibigyan ng reward ang mga taong maagang pumasok sa opisina kahit hindi naman nila nagagawa ang kanilang trabaho. Present nga, hindi naman productive. Tandaan mo, what you reward shows what you value. Get the job done faster. Subukan mo ang 3 R's na ibinigay ko sa iyo ngayon. Resolve conflicts, remove barriers to an efficient workflow, and reward high productivity and excellence. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacol, the sweet voice of salvation.

0: Ficha público.
1: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatili nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Magandang araw sa inyong lahat, mga bata.
1: Magandang araw po, ma'am.
0: Sa araw na ito, pag-aralan natin ang tungkol sa composting.
1: Ma'am, ano po yung compost?
0: Ang compost o abono ay isang paraan ng wastong pamamahala sa basura sa tahanan o sa pamayanan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang basurang na itatambak sa mga dump site.
1: Okay po pala ang composting, ma'am.
0: Totoo yan. At saka mga bata, tandaan ninyo na ang abonong galing sa basura ay ang the best na pataba sa halaman. Dahil dito, hindi na kailangan pa ng pesticides na maaaring makasama sa katawan at sa ating kapaligiran. At bukod pa dyan ha, ang humus o ang lupang itim na makukuha sa pagkukompost ay maaari pang pagkakitaan.
1: Wow! Eh ma'am, ano-ano pong basura ang pwedeng maging abono?
0: Diba sa mga bahay natin, karamihan sa mga basura natin ay organic at nabubulok? Example, mga tirang pagkain, pinaghugasan ng karne, mga pinigilmayan ng gulay, balat ng itlog, dahon at sanga ng mga halaman. Pwede rin yung damo, dayami, manure at iba pa na agad-agad ay nabubulok. Ang mga ito ay pwedeng muling magamit bilang pataba sa pamamagitan ng composting. Ay! Oras na pala! Bukas, tuturuan ko naman kayo ng paggawa ng compost. O huwag kayong mag-absent, ha?
2: Para sa mas malinis na kapaligiran, iwasang lumilipad.